0: wa sallam tasliman bari na lol salatu ala nabi waye nak matna gëna yaatal waxtaanu ngeenelu julli ci yantu sallam bari na lol bari na ak teggi ni nga xane mo ci aju ak yi ci am yepp rek ak li nga xamne wër na ci borom xam xame ñu ne li gëna wër ngeenelu ci nekit bari na lol
1: jerejeuf serigne témoigne lu jëm ci li yaq l'islam mo xam lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la nga xamne kuko def genn ci l'islam dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamé xamné li kët kuko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko genn ci l'islam
0: lolu batay li ñu wax rek buntu bu yaato yaato la waya li mata xam dal moy julit aqida nako sétal pas pasam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfëm yi yalla jago yépp nako bayé yalla bu mu ko jox kenen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko ko jombalé yépp mu jombalé ko do am qulallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulid walam yakul lahu kufuwan ahad pas pas nako sétal pas pas nak wétal yalla subhanahu wa ta'ala nim bëggé ñu wétalé ko nonu ci melokanam yi aju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamne ki nga xamne moy jëf deug deug ci yalla lay joggé am pass pass bu melné rek nonu ko suñu sëriñ bi gëssé won cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaaka fi ddaarayn zukadin wadur ad-durr wan naf' min ar-rahmani laysa min al-bidani was-sudani ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jeexital ci mbir mu mëna doon moy def lu am moy ci ko dogal kenen du dogal mo bindi nit ñi buñ faato it yalla lañuy jëbël ci ciobarem rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëlëgit moy ki nga xamné mo ñuy atté yalla ñu atté ci yermandé mit moy ki nga xamanteni nit ñu xamné lu mu wax dëgg la motax nañ gorgolu baax baax nak diko jamm ci xamné yalla day bour la bo xamné lim man bari na waye lim señ bari na waye dal loolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na am na setal setal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp bu mu ci wañi dara bu mu ko jox kané nit yenen tabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamné gëm yalla bala mat dang koy gëm lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolu moy dabit li nga xamné nit ki moko koy duggal ci l'islam gi boko defut nak ala kulli hal wa a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñëkk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melni kon sa ngam mo am jafé jafé wal yas billah
1: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujjo jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjo ci jang alquran
0: sujjo tilawa moy sujjo jang alquran dañ ko bolé rek ci nafilé yi mok nafilé ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax ne dé suko nafilé kenn du ko sujjot sujjot tilawa waxtu wuñ la wax ne kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp sujjot tilawa mok nafilé ñoo bokk até lolu moy dabit bi buñ né la dañoo sart ci julli ci sujudu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafila ño bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xane am na ci sujudu tilawa daga nan lañ ko yit ci julli ak nafila don te julli ak nafila yit rek am na yum jago moy ca lu ci nek di liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw julli takusan ba istirar di jot xamna le tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg so ci sogu rek dagan na nga sujjot ñu julle fi neew dagan na nga sujjot fi sujjotu tilawa donte nak dañ ñaan la dagan na degeenul nga nafi la fi waye lolou dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg so dedet bul defat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci neew yi ñu julle leg leg bu fekke demati na ba waxtu wowo jege nañ bu fekke neew bu soppeku nak la bu nartu soppeku wala bok narna andi musiba ca lol sax des ko wax legi ndax japp na ne margo yi ñu am ak matu way ñu am legi lol mom jafé nak ko meuna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ demate ba isfar wéxu tuti ba jant bi jege so nañ taxawal julle neew ba julli timis ba nopi wala bok ba jant bi so ba nopi

0: waye nak jang alquran su jodut alquran nit nik non lañ ko waxe bo julle suba ba nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wéss ba ba jant bi fenk dagan julle neew nit non rek non la démé buñ julle taksan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba nga bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu lool touti wajaza lool la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama al mazhab bayna al ghurubi wa salat al maghrib wa qabla al isfirari wal isfari salatu maytin wa sujud al khari sujud al khari mo sujud ku jange tosanu lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy beug sox wala muy beug fenk tosanam moy hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shams aw ghurubiha fa innaha tatlu'u bayna qarni ash-shaytan bu len di jemaleti sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam bi dañ wax ne kuy julli kuy sujjot ci waxto da nga melne kuy sujjotal shaytan wala yas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy baye xel surtout ñi julle neew yi nañ koy baye xel bu baax baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa na ra yak amutul waxtu lolit mat na baye xel amut waxtu wi jant ba nga genn amut waxtu jant ba nga sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqta tulu'in aw tafal koku amutul waxtu waye nak bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay sow nañ koy moytandiko bu deme bay genn nañ koy moytandiko bu ko jito nak borom xam xam bi dagal nañ ko niki ñu daganale sujood bi nga xamne moy sujoodu tilawa
1: dereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli xam leele mu dem ci dekk bi leele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
0: wa koku am da ko misal ci kuy jaay di wër wala kuy wër rek ku melni man ko amul liggey nak ku melni seigne mamour mi nga xamne man nga jog wër wo xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fenen jëru teunk ko ci kuy jaay wala ku jaay tukki dagan na nit ki wañi ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamne dana am katan nga wor mo gën lool la borom xam xam yi wax wa hal siyam musafirin afdalu aw fitrhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën lay seminal birri saw fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jage lol juron ñaar fukki kilometer legi bo tambali genn dekk bi nga dekk bo joge fi ba genn Touba rek ba wessu tol yi ci Touba ba genn dekk bi rek man nga tambale julli na don nak tukki bu dagan bu mu don tukki boy moy yalla bu mu don tukki bo xane fo dong mo la tax jog koku man nay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukki sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo mu bari bëpp wala nit ku tedd lool am fa ko xana yakar nga barkem borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de jullendo yeen ñu mel non it toujours nañu jital ki wañ bu noppé ndax koko bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu noppé ñu ci dess jog motali ca nga de len ko leral rek ba lañu tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax muta jawil koku li ci am solo rek na xol ñenti fan yu wër bu ko woré né dama ko fam ñenti fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tukké bok ci bis bam ñibé bok ci fék tukku bi matul lolu fu ko nexé man lay wañi da naka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé at mepp di ci wañi jull leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel nonu wala fo xam dana fa yagge waye fék dal woor la dañ fa am ñent fan yu mat sekk ñent fan yu wër yu wër moy bo xane dara dagu ci bis bi nga démé bok ci bis bi nga joggé bok ci man ngay wañi julli ak noko tekké mo xam koy commerce nga bo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non la ci am solo rek tukki bi lama wax na doon tukki bo xana tukki bu bax lay doon tukki bu dagan lay doon ci distance sori way bi na tollo comme lima la wax lek ak yu mel non
1: yere jeuf serigne murtada ki mune julit bo xamne day liggey ci ben societe nena societe bi lelek day jël ay neexal yu muy jox ña fay liggey mo xam societe bi ab julit ko mom wala kudul ab julit wala sax lelek bo jënde dara mu am ay boyum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tege muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala det
0: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ni téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amuti wor amut façon riba bu ci am amut len xéti tasjian lañ ko tudd rek luy soñé la xeyna motax danaka ñu bare bare ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek len rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xane nak ka tay nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xane mo res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baxu donte sax nak nga nan buul nek nan nañ mako jox ma diko jaay tak yu mel non dede lol dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wurt mom bu ko jël delo len ko ne len li degeul ma diko mom ca balan ko sañe jaayat wala nga diko sañe def lenen dang ko mom ge koy jitu ci waro ko mom lu mel non
1: ki mom neena da doon julli timis waro na def sujudu qabla salam fatak dem ba selmal ci julli ge dor ko fatlikou muné kon nan lay def
0: dafa war musu jot qabla salam mom kep la
1: waaw xeyna mom kep la
0: man xol la taxone muy sujud qabla salam bobu lan sabab salam bu fekke ñet sunna ko waral
2: la asmadia fm
0: ñet sunna jëm kaw
2: ñu ngi déglu asmadia fm 102.9 duba 28 jano ak keur
0: su fekke nak ne matuko
2: fadi lu makke
0: mustadrik al khabli ma'qul bis salam mustadrik al ba'di walaw min ba'di an qabla salam day du yag dir bi mu am du yag bu fekke matul ñet sunna mo taxone mu koy sujud baxna na bayina rek nako baye ak yalla lolou mu jafé jafé julli ga baxna ci li gëna wër bu fekké na ñett sunna moko war lan julli ga yaa mom na bam taat julli ga bu day yag ndax yag na tuti
1: julli gege da koy bamawat wala
0: julli jo julli gi mu baye won gi taxone muy def qabla salam rek mo xam geela won wala timis lon
1: ke mu ne ndax saxna ci sunna si yunus bi alayhi salatu wassalam ne dafa digle ñuy ray lu ñuy tuddé unku ak ban njariñ wala ban sabab motax mu digle ñu diko ray
0: wa onku de lu sax saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xane mom wër la gëna jégé sax daño diglé ku koy ray illa yim ta illal nak mom hadith bobu mënuma ko dëgeural dañ wax ne sayyidina ibrahim bi nga xamanteni duggal nañ ko ci ndox mi xéte rab yam fa fekkon yépp xamna doon nañ ko mal ne ko koy yema sawé dal di japp ci bañ ko dugulé ci sawara sala bëgg wax di mal ne koy fay sawara sa bam dess unku mom xamna mal ne da ko jambon ñen ñi loolu lañ koy elalé way ala kulli hal loolu mom duma ci sori ndax sabab sos wër na am dé waye amna hadith yu bari bari yu diglé ray unku al wa sax lool bari na lool
1: ki mu ne ko xamne leg leg xelam day waxtaan ak mom ci ay diko jurul ay xalat yo xam leleg man na xawa doy war mune lolou luy atep sharia ci lolou ndax lolou bu xelam waxtane ak mom ba wax loko lo xamne baxut da ci am bakar wala du ci am bakar
0: wallahi lolou mas'ala la mo xane bari na lol legi waswas sonal na nit ñi dana japp nit ki sax ba xawama lek koy genné ci diine ji ndax dana def dana dem ba dox digënté nak jaamu yalla moy loolu nga wax rek waxtaanu xel loolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëk tontu loolu du atté bu ñu atté du ndax du lu am solo nak loy loy ma yara du fi ala khatri ka loolu du lu ñaté waya day lo xane nit ku ko bayyi mu wëy ak yow dana la yakal lu gëna mag loolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli gu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé sonal la ma lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téelo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtaan ak xelam xel mi da ci def toujours né wacc na soxnam ci aramal la ko digënté mak mom ci xam nga ku am diiné wala bok ku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye lol lepp liko indi rek moy di top sam xel lolou bok na ci li nit ki war de moy tan diko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tan diko bo dé japp japp sa loxo baagal sa xel mi ne la dedet jappo ne ko baxna baye bo nga julli sujjot ñaari sujjot mu ne la dedet ben sujjot ni sujjot borom xam xame dañuy wax ne bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé ne ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujjot lo da nga bañon te man sujjot na ben sujjot sax mala gëné lolu topé ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bona bona bon la lu mëna sonal nit ki la bari na ño xamé julli wax nañ mako bu ñu julli ci jumaa ji rak bu ñëkk bi duñ ko xawa dab lek lek ci waswas ak waral ndax fuñu kabaré armal japp nañ ne kabar bu wax ñu defat ko ci lolu lepp waxtana ak seenum xel mopp mokay waral waye bu dé ci atté sharia nak mom comme li nuhadi wax rek la ci atté nuhadi buñ lay wax kalam dañ nan la hadithu nafs ak yu mel non bokk ci taxut ñu nan kalam waye bokk mom amut atté kenn du batté lu kenn mën ta atté ci la bokk moy lo xamne sam kal rek ci lay wax ci la nek ak nga di ci waxtaan waye dal ku ko yalla natto de ko teseti diko genné sa xel lo man ndax nak lu bono bono bon lu mëna yaq la lu bare bare lol lay denk kum dal
1: ki mune ndax dagan na ci kilifa jigen mutas seyf jigen ji te borom keuram andu ci
0: dede donte ñukoy def bari na ab sey amna baat bu ci wala fi di wax lu wer la moy liko tak tesku tas ab sey yombe wu non buñ ko fasé niñ ko wara fasé ba borom keur gi bi yor ko ha la koy tas mom bu len niro lu yombit kuko japp moy xamal ni da nga xamut lu bari ci fiqh wala xamoko ci diina yombut kenn ci suñu borom xam xam yi ndaysan bu baax na deug ñu bari dañ ko xam da ci sonn lool dañ ci discuter lu bari bari te liko andi moy xamna nit da ko jappé borom xam xam bu maga mag la jafé jafé yu melni bu ci amé day dem waxtana mom xamna djublu ko waxne ba bëgg ko taslo ci tass sey lool tasuko bay ndaw si mënu ko tass bay ku goor ki mënu ko tass serigne ku goor ki mënu ko tass amna ko xamne tass yomb na ci mom muy borom kër bi borom kër yomb na at talaq man aban atiya sax ko ñew ci hadith bi bo bëgge wat ci bata tontu la bu ko wacce mom amutu ciow waye nak kenen dila ko tassal mom yombut motax yu mel nonu fu mu amé jafé jafé amna ci sey bam ki lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj leen luy atté bi waye nak kilifa gu jek jek tagal na leen dede taxu taggo mom yomb na lol lol tag tassu ko def ci borom ko bocc ko kenen nga ñew ci mufti bu mel seigne mamour wala seigne cheikh mi tagal na leen non rek dede lolou wayef na yombut motax waye nak li ci mussal nit ki ne delu ci borom xam xam yi amna ci yoon yu ci redd bari na ci lo xamne yoon moko meuna dindi leg legi yoon nim koy jinde du forcer nit koko mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du ciagne day forcer rek wala yu mel non dede amna lu koy islam digal xolal sey bi ci lim la wax ndax deug la am du deug ndaw si lim tumal borom keur bi ne mom la ko def bam beug tass ndax deug la am deug ndax man na muy ko xamne da doyal non rek waji da ko nexatul rek xo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji mi ngi koy sagane dundaluko li war ci mom defuko bu yoon gëstu lool bam xamne soxna ci amna ci mom deug borom kër bi lañ koy waxe ñaara mëna nek dang koy yor ci niko l'islam bëgge wala ñu forcé la ben ñu forcé la nga tass ko ci bam bu ko forcé wut yoon tass na ko tass ko tassé su boba tass na waye nak tassup say yombut lu mata baye xel nak la yombut de yombut yombut de leen ci delu ci borom xam xam di ci wax ak ñoom sey bu la jëtte ndax tass na ko taxut mu tass ci borom kër ba ne wacc ko ndax leg leg sax toujours dang ko def ci borom kër ba may na ci deug lu bare bare soxna ci day sonn wala mu doyal wala mu bëggatul rek wala yu mel non su boba nak amna yenen yoon yu leen l'islam jaar lo yo xamanteni war nga ci mëna négocier ak borom kër ba bam bayiko wala bok bu fekke borom keur be koy togn mom yomb na bu deme ci yoon lu ko tassé yomb na lol ndax lol bu ko wéré na la deme mom bu ko tassé dana tass waye bu dul lolou bari na sey yo japp na tass nañ ca tassu ndax tass na ko rek taxu mu tass ndax doono kiko yor kiko wara tass motax
1: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit mu jël azekam def ko ci daara jo xamni moko mom wala mu tabaxé ko jakka wala mu tabaxé ko benen école wala hôpital wala demé non
0: lolou de bari na lol wax deug yalla bok na ci masala yi nga xamné sax bokoy wax mom ñun ñay réel li jappé waye kuy wax li yalla wax rek nga saña wax nit ki nak bu démé nam ko tekké mo xam mom la engagé ñin ñi amna lu am ci ñom jangoro joxana ci ñun amna ci ñun surtout ñun sénégalais yi diiné dafa melni mom ku né ak ab expert nga ci sëñ nga ci wax sëñ nga ci xalaat sëñ nga ci tawil yoon ak yefi doxenu aduna ni rek ci misal ab docteur lu la téré wala doxenu aduna ni rek ku lay liggéelo heure sangam bo ñewut nangam ak lu mëna xew mom dang ci teunk ndax xam nga la ci fekk waye diiné moy li nga xalé bu taxawé ku ne way japp na ne li warna ma nek japp na ne lolou lu mata baye xel lu mata teyla yon day até masalam bot mi nga don wax legui massa ci ay bot amna lu ci sayyidna ali waxon lu am solo xam nga masal massa ci ay bot massa ci kaw moy farata massa ci bir du farata dañ ko soppo lu sunna la xam nga lu xorom la souf gi nga xamne moy jondjok sobe sek tak tak ñu ne la dañ ko sopp wala sunna la kaw gi ñu ne la farata la ci la ali waxe won ne law kana ad-din yudraku bir-ra'yi lakana mashu batin al-jasad awla min al-mashu ala zahiri dine bu fekkone ci xel rek lañ koy jele massa ci kaw bot mo gëna yey mata ci kaw sal lolu day feñ fep azaka yalla andi na liñ tuddé masarifu zakati inma as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilin 'alayha wal-mu'allifati qulubuhum wa fir-riqab wal-gharim wa fi sabilillah jappu na ne nit ki lim wara def ku gënne sa azaka demal xoli masarif yoy du ñak mu xol ci ben nga jox ko waye bu ci def lanen.

0: deug la amna ñuy tawil surtout ulama yu mujj di ci wax yeneen wax waye dal nañ xamne yalla fu ñu ci yam lool rek nañ ci yam nañ yam fofu andi na masarifu zakat yi ci masarifu zakat yi du lu jafé buñu demone ba amatu nga wara mëna andi di tawil ak di ittihad nak nak boy amna faqir ak miskin ba beetu tuul mi nga am ibnu sabil ba beetu tukki mi nga am mu'allafat qulubuhum niñ ko tekke kafirun muslima wala hadithu ahadin bil islam ñaari façon niñ ko tekke kuy doga tuup wala ñen ñu tekke ko kuy doga dug ci islam bu ko ki yoy mi nga am ba faaw motax nak nañ ñam fofé mo gën bo bëggé tabax sa lanen wala nga bëgg def lanen yoy ñu ko mëna jaaré barna deug la nak daara ji mëna ca jaaré ci benen façon man nga jox señ daara ba fay jàngalé ndax faqir lay doon li gëna bari xalifan ñun gaay ñep ndagam ñu mom daara ci xay fuqara la jël na señ daara ba man nga mëna jël ci benen wasfu nak waye nak bu ko jël ci att bu jël li diko di ci def na xam ngeen ni mo bëgg wax
1: ki mo ne ndax nit man na jëfëndiko wird té du am ndigal ci ab sëriñ ak ndax mourid bi jëfëndiko wird ak biko dul jëfëndiko amna lu leen wutalé
0: wa mourid bi jëfëndiko wird ak biko dul jëfëndiko leen wutalé moy ki mourid bi jëfëndiko wird la ki biko dul jëfëndiko la wird ma ko motax may wax ndax man ab mourid la ci yoon mourid la nek bokku na ci xewal yi nga xamne señ bu mag bi moñu ko jox mu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yantabi sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ci jamono yiñ nek lawon wéru koor lawon ci ganar sarsara kon nga xamne yoonu mourid kon sosuna lu yagg waye sosu beru ci wirdam nga xane amna wird wo xane yo mourid yoonu mourid la wow bobu la am ngeen xamne wird dafa ami teggine comme niko suñu magi tarikha bi nga xane lañ jëlé ci ñom liñ xam ci wird yépp ahmad ibn al-hasan nga xamne jappal ne mom lu ko señ bi ñëk jox wala ci ñu ko ñëk jox la bok suñu mag ni ginaaw bi señ mbacke bu so suñu maam ju baax joju señ am sattu jaxate magi borom xam xami tarikha mu yoonu mourid ba ci señ madlebi ñu dagana mi leen mujju dañu melni teunkel nañu xam fiqhu wirdu wi fiqhu wirdu wi nak comme ni nga xamé awrada yi wird boko bëgge jëfëndiko ca tax li tax ñu naan wird muy sakare wirdu wi nga am ko ci jaar ko fiñ ko wara jaar am ci ndigalul ku ci am ndigal am demal ci sëriñ bu ko yor sëriñ bi lima jublu moy kiko joxe rek la jublu manam demal ci ko yor wirdu wa am ndigalul diko joxe nga dem jëlé ko ci mom burud lolu da nga am tiyaba ndax nak wirdu bi bayal xel ne astaghfirullah la salatu ala nabi tud yalla rek ci nek lolou kuko def yalla lako digal astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yusma alaikum midrara wala zikrullah akbar wirdu wepp ciosan li ci alquran la joge loy am tiyaba la waye nak sekere bi tax ñu nan wirdu bi nak ak ngeeneel yi deug deug nak bokoy jël jël ko niñ ko baxo jël moy demal ci señ bu yor wirdu bi nga jël ko ci mom budé mourid bu koy jëfëndiko bu ko jëfëndiko duma wax mukk ci aduna mourid bu jeufandiko werdu yi nangam nga japp naani sax man buma dey def werdu yi bari na mourid yi jeufandiko werdu yi duñ samay morom ci yoon yi ndax nak yoon yi ñu mëna liggé ñu mëna yoon yi bari na waye mourid bo xamanteni dal am nga ahliyat sharti mëna jël werdu yi ma nga lay denk nga dem jëliko ndax loolu ndigalu serigne touba la ca yokku rek la ñariñ rek la loolu dal mom lay denk kep ko xane sharti dajena ci yow te nga man ko jëfëndiko nang ko gëssu nak ba xam moy lan wërdu wi niñ koy défé sharti ci na nga xamé engagement la ci boko jëlé do bu ko bayé ndax ya ko engagé sa bop ken wërdu yépp soxna la mel iltizam la nit ki nak man nazara li yunus sallallahu alayhi man nazara an yuti Allah fal yuti Allah yow ya nazar ni da nga bëgg jamo yalla ni kon nak ya ko waral sa bop motax bo ci duggé bu ci ginnat motax nang ko xol waye nak ku ko xol ta gis né mat na ci yow demal jëfëndiko ko ndigalul sëriñ bi la budu daray li ci sëriñ bi digge rek doyna sëkk budu daray cadeau bu neex bo xamanteni yalla moko jox sëriñ bi ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'd li fi ramadan najaza rek xewal gu bari bu yalla jox sëriñ bi japp na nga bok ca lolu mo dakk budu daray wa hab liman akhasha wirdi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim lolu rek warna tax nit ki diko jëfëndiko ak lu bare bare ak niko mag ni jëfé won nak niñ ko fonké won fonk ko lol muy suñu mag ñu tedd ñepp duma tuddu kenn kuma tuddu joom motax nak ku sappi dajé ci yow rek demal jëliku way nak duma xajalé inshallah.

0: taala mourid bu ko jëfëndiko bu ko jëfëndiko comme né nga mourid ñun ñëpp ay mourid lañu inshallah
1: ki mu ne lan moy atté ko xamné dafa fekk sapp yi nek ni mu dem bëru né julli mom kep manam taxaw mom kep ci ginnaw sapp ci
0: lolu kenn wul ko def ñu ngi sante bu baax señ doom yu baax yi señ fallu ñom ñi nga xamné ñoy sonu ci defaraat sapp yi la salata li munfaridin khalfa as-saf ken du ko def ken du ku julli ci ginnaw sapp yi amo julli nak limi tek moy amo julli gu mat sek moy sek julli julli gën nako nañ koy moy tandiko alhamdullilah ni matuway yi nga xamne daaira muqaddamatul khidma jël nañ ko ci ak yenen juma yi moy mbolo mo xamne dañu sonu ci nit ñi bañuy julle niñ ko wara defé non dañ ci am tiyabu ju bari waye julli ci ginnaw sappé gënut nañ koy moy tandiko dem ci digënté keno yi ñi ñëpp nek ci sappé nga bëgg lu feex dem taxaw fa di julli kenn waru ko def bo ñëwëté ci julli ci sappé xolal fa sappé sa yam nga dem taxaw nga dem nek fa buñ joggé dem bay julli it na nga gor gor lu baaxa baax ba sappé ju koc te xam nga nak ci julli ci ginaaw sappé niki non julli ci forja moy proxndol nek sa kanam nañ koy motandiko ci loolu ñu waxon rek fi lay déllu moy yeenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamné manami moy kuy julli fat ab ban ban yalla dana la fatal ay ban ban yu bare bare bu ëlëgë yowul xiyam motax loolu am solo la nañ ci jëfëlante di ci jappalante ak suñu mbokk yi nga xamne it ñi ngi ci son fuñ ko waxe nga xamne lu baax rek lañ ci jublu motax it ku yalla nattu ba nga tok xeyna am loy def tax nga tok ci ginaa sappé di wërdu wala yu mel nonu lu metti metti buñ démé ba julli rek dess ci mom bul tok mukk ci ginaaw di julli nga dem fa sappé xiyam nga dugg fa julli bul julli mukkit am poroxndol nek sa kanam loolu kenn du ko def borom xam xam yu bare bare neñ boko defé sa julli wagniku na lol lol lol ci japp na lol ken bëkk ku sa ñun boy julli julli gu ma sekk sekk nga yam motax lol nañ koy baye xel alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu ñi ñu baax baax yo xana fi même boko noron defé duñ la ci baye alhamdullilah ñi ngi leen ci santat bu baax baax ñom ñoñu muy jubanti sappé yi muy fexé ba profondol du am ci digënté ñi muy baye digënté di julli ci ginnaw muy sappé su matut nga baye ko bu noppé di julli ci jenn sappé yoy yep bokku ci tegg yi nga xamné kuy julli warna samonté mom bu féké dem na bay julli jere jeuf
1: ki mo né borom kër bo xamné soxnaam du julli lan moko war ci mom mom borom kër bi
0: liko war ci mom bum ko ajjal ci julli yalla subhanahu wa ta'ala lum wax wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mag motax ni nga wara samé ba du genn di taxawala ji gor goko def mom bu so yalla bo ñewé da nga ngeen taggo wala mu degg ci yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diiném diiné ji nak yaatuna da nga fexé bam gëm yalla bu ngui koy bokalé ci gireer bu xamé mom duko def xamna na nga fexé bamuy jaamu yalla julli ci waxtu yo ak li jitu julli di lab bu fekke amna lu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom te man ko fexel bam diko def na nga fexé dimbalé ko bamuy def lu bax lepp lolu responsabilité gor gui la sonna ci bu baxa bax bu ngeen gisé yoni tabi sallallahu alayhi wasallam tax nit ki bala tak soxna bokku na ci lim lay digël tan ko am diiné lolu ku la digël bang ko takagut neela wutal ko am diiné waxul bu dem ba ci bir nan la jappalé ko ci diinam lolu waxale won lolu nañ koy baye xel yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xawgu dutun kahul mar'atu limna yu bare bare yo xamne dañ ci tak soxna li jamaliha wa li hasabiha waye min ko mujjantele ci ne wa alayka bi zati dini taribat yadak denk na la nang nga tak ku yor dine kon soxna ndeyel tak ku am dine bi nga sonne bu wut ci ku am dine moy ko xamne fogg nga ci mom dine ndax fim bok ak yu mel non wala yar nang ko yor dine waye bu ñewet nak de ko fega de ko dimbali ci dine joju yalla neena ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ta lolu soxna mo ci gëna jitu motax lolu kon yaatu ne neel rek soxna sudut fonku jëfëndiko diinem gor ga responsabilité moy nako jappalé sonu ci japp na ne bu ci sonné lolu ba yamalé ko yor ko ak bañ ko yor ngir mu fonku diinem dana ci gor gor lu bax bax ne xamné lolu lu mata baye xel la nañu sonu ci njabot ju bax bax ci di len dimbalé seen diiné li ci manki ñu len koy motalel li nga xamné defuñ ko it ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak ngeen xamne nak l'islam xawna yaatul lim yaatal bari nak xam nga kula daganal nga tak ab chrétien masihiyé bu jigen koku xam nga ne lolu bari na lo xamne man nga ko ci déggé motax nak tontul rek moy lima wax soxna bokay dimbalé ko bami bagay tak masihiyé bi xam nga ne bayiwon nga xel ci ne mom du julli bu ñëwé waye nak soxna ci nga yor nak ciam dim jullit dimbalé ko ci dinem aju wut ci jullem rek mais dimbalé ko li aju ci dinem gep gep defa ci jappalé comme ni nga xamanteni digël nañ la ngay sakku ku am diiné balang ko tak
1: ki neena mom da don kafara neena wara goral ab jam neena mu dem fekk ko xamne dafa waron joxe ndampay ci ray gum ray nit mu fayal ko ko wala ko ñu tej kasso mu fayal ko ngir mu genn mu ne ndax su boba dina doy
0: ah dedet mu xaar dedet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene bamuy def yeneem rek bokku yene ji rek du ben dedet lim def bokku ta kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fak asir sa mbokk joxe diya ko ray nit am luñ la wara joxel fami bi am luñ ci wara joxe asir buñ japp am ngeen joxe dara jotal ko bam ngeen lol bokku ta kafara bokku man ta wutu kafara du ben
1: ki mu ne ko xamne day julli bimu jange fatiha di wara jang lu ci top mu jangano ñaari sar jang falaq ak nasi ci ben taxaway bi mu ne ndax lolou dina dagal
0: ken wuro ko tay diko
1: mo xam imam la wala du imam sax
0: ku jul rek imam wala ken ku julle ndax mam mom amul jafé jafé bobu xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari sar julli farata naka tax may wax doyna chek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko won daw ko def lima mbokk ma waxon ci tap bu kawé rek néma del waxna du ciosan rek yaronte bi daw ko def waye mom yaronte bi daw ko def imam liñ ci sop ben sar ngay tar julik farata tax may wax nak waxuma la nafila nafila surtout nafila tarawih yo nak nafila man na guddul leg leg dañ wax sax na leg guddal ko moy gën rakka yu bari ci nafila boko guddulé lolou mom dana ci am répéter manam rek tare lu ben sar waye julli farata ben sar mo ci dem bo tare ben sar ba ci top xam motax lu mel non ken wurt lu tay diko def dañu sib nit diko tay diko def tare ñaari sar tay ko diko def ci julli farata niki nonu ba tay sib nañ nga ñaka tare lu ngay joutal sar yi moy ras mushaf al usmani mushaf kamil bi ni toftalo comme niñ ko baxo jange nga julli rakka bu ñëk bi nga tare ci nasi rakka ñaaral bi nga tare ci falaxi lolit gënut rakka bu ne de ci tare ben sar tay ñu toftalo ni nga xamne non la kan bu toftalo loolu lañ sopp agut nak ci daraaje ñu naan la day yaq bi lu wala yu mel non waye bu kenn tay defa def dañ ko sip bu kenn tay defa def
1: ke mu ne ko xamne dafa and ak imam imam bi sujud ba'da salam mom defuko mom waji sujud and ak mom
0: gënut dara ñu ci du yaq dara loolu yaq dara ndax ba'da salam bayila xel na biñ koy def fekk na julli gi noppi waxuma la mom waye imam sax bu baye won baadu salam bi ndax du yaq jul selma nga bonok motax gënut nak imam inma ju'ala al imam li tam bihi sen imam yi dañ leena boole ak ñom ngir ngeen leen droy gënut lim def mom mom waye yaq dara baadu salam sukku
1: ki mëna lan moy atté julli ci ay armel te fekk ñu am benen espace bo xamne mëna sa fa julli budul armel yi
0: wa julli ci armel borom xam xam dañu wax ne dañ ko sip gënu bu fekke am nga fenen deug la nak sibel gi wax yi barna ci xeyna rek ay armel nim baxo mel nga xamne du fuñi moy tan diko sobe lek legi amut lu la meuna wërel ne la dal da nañ koy ar lolo tax motax ñu bari fonkuñ ko ku am benen espace bo meuna julle ci misal armel yi baqiya gi masalan amna mbar mu mag mu nek ci buntu ba nga xamne defna gut sax ci fiñu dencé ku bëgg julli man nga julli fofu amna sax jakk defna ci bala nga dugg waye dem ba ci bir armel yi mom ñu bari fonkuñ ko biñu lim bëre bi nga xamne fonkuñ fa julli da nañ ci bolé armel maatinul ibli fiñ baxo def gilemi ak fi yéfer yi baxo sen iglise yi armel yoy amna ñu ko ci bolé lolou lepp ciosan ni nak mi ngi delu ci rek ne bereb la bo xamne kenn du ko wolu ci ne ndax man nga assurer ndax sobe amna fo lu amu fa lolou nak jappal bayal xel moy ciosan la bagn ko def mo gën bagn ko def mo gën
1: ki mu ne ko xamne day julli bayyi farata ci farata julli mo xam dako tay wala dafa djum mu ne ndax lolou dana am jeexital ci wër julli gi wala det bayyi farata ci farata julli mo xam moko tay wala tayuko ndax lolou dana am jeexet ci wër julli gi wala det
0: day jul day bam tar julli gi rek bu fekke wessu na fo xane man nako dem dama tay bam julli gi واستدرك الركن فان حال ركوع فالغزات السهو والبنايه نبام في جولي بو فكيه من نكو دب دباتل سي بناء نكو ديف بوكو من تر دب دباتل نا ديف داي فيات جولي ريك جولي كين دي باي فرات
1: كي مو ني ندخ اجوما غير مو وير دنجي شارتي كي خطبه جيتي ولا بوك كي من نا خطبه كنن جيتي جولي اجوما دي
0: deed nak imam gi khutba moy ko wara jité bo démé ci muhtasar khalil dana wax né wa bi kawnihi al khatiba illa li uzrin imam moy ki war di khutba dana la waxati bo démé ci touti néna wa antusra in al qurb bu féké ngantali yagut nañ ko xaar imam ju ñew nek yegg ba ci minbar bi am ngant ngant bari na amna lu ko gar legui amna lo xamne bu ko garé amu jafé jafé bu khutba bu nopi na keneen jité imam ju ki ba agal kiris musallam niyas billah yalla bu mom wala imam gi nopi am ngant ba mënu taxaw ngay day tok lolu ngant lo xamne xam nga du gawa jeex dañ koy jël xéne bu ci hôpital bu dafa lolu amu jafé jafé na keneen jité waye nak budé ngantou yi gaaw yi imam jo xane xeyna amna ngantou lu meuna julli xeyna dafa bëgg jappat wala yu mel non jëru ko nañ ko xaar na gaaw nak tuti nañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko keneen wootu muko ndax imam ji moy ci wara nek di khutba bu bi kawni khatiba ila li usr ngant nak moy ngantou lu yoy nga xamne pexé amu ci ca dana jël waxtu yag lool ku febar febar bo xane mu do jitt wala yu mel non waye nak ngantou yi ndon waani nañ ko xaar mu dem ñew def ko bu yagge lol sax ñen ñi dañu xane bu ñu leena bamtu wat xuddu bu diire bu yagge tuti bob
1: ke mu ne lan moy atté béré mo xam nit ki da koy def ngir tagget yaramam wala da koy def rek ngir passe temps non rek mo ne ak ndax sax na ne yoonent bi ali sallatu wassalam mosna béré kenn ci sahaba yi
0: musara sax na lol lu wër la sax na ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak leni sahaba yi amna borom xam xam bu ko waye sax xamna koor geema japp doy xaw gu duñu yent bi musa defal at sara annabi yi muntu musa sallam musa defal musara ñep lu sax la xeti jumtu kayu tagat yaram la ko xane lu yag la waye nak ni ma gisse ñukoy def ni donte fonku mako lool sax diko setan mom nit mënu ko rafet lu nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xamne ben yaramu nen lay def dim koy def ay awram mi ngi ci biti awram yo xamne wurtu feñ awra yi war feñ ci goor xam ngeen ko dana tak ay yu ken xamut ay njabar yu bare bare fessel ko won ko nit ñi diko gis leg leg mu jël yu baxot diko soti ko wal yasbillah mbolo ma fay nek di diko setan waxtu julli bare dana jot ci duñ ko julli jaxaso goor ak jigen dana fa am leg leg ñak sécurité dana fa am bañu gañante yasbillah yemut ci lolu sax budé ñi béré légui lanen amna ci lo xamné mo gëna tax doy war lolu mom warna tax ba ñi téré téré ko moy gañanté seen bir dig na dañ ci gis ko xamné day gañ morom ci ko ki ma tax bi nga xamné man koy gis ni légui alhamdullah kenn ko tax ni ay nak ñak daganal bi téwul ni amon
2: asmadia fm fréquence
0: 102 ko def mu depp ok sunna nañ ko xol
2: asmadia fm fréquence 102.9 duba 28 jano ak ko sëri mu tada makem sëri fadilou makke
0: waré par lu tax lu
1: ki mu ne lan moy atep sol jaaro bo xamne dañ ko xobé alquran wala ñu couché ko alquran ndax lol day dugg ci galat yi ñuy téré wala dét
0: wa dafa na na jaaroy mom yépp ci ñukoy tak sax xamna japp na loolu ñu jublu nak ko galat xeyna am na lu ñu jublu waye limay wax rek moy tak jaaro dagan na ci goor waye goor gi nak jaaru bi ni tak nan lay mel jaaru khalis lay don bu ndaw lay doone du reuy lol bu mu don ñaari jaaru ñettit bu ko mané tak ci loxol chamoñamit mo gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci chamoñam la ko daan tak da ko daan jëlé ci loxol ndey joram tak ko ci loxol chamoñam na nek ben jaaru bu mu reuy lol bu mu nek ñaar wala ñettit budé jaaru or dé goor bu ko tak jigen dana ko tak jigen nit bu ko dé tak waxuñ nak né dana ko wané nit ñi diko gis waye nak dagan na mu tak ko kako wara gis nak mom may mbir la ak yenen jawahir yépp sax jigen dagan na mu tak ko dañ wax né jigen dalu or sax dagan na ci mom waye nak dagan na mu tak ko tektele wuñ né dagan né ñepp war ko gis khalis nak ñu bind ci naqsh ci bari nañ mu koy ñu ci xawa taral tuti liko andi rek moy dañuy japp ne imtihan xawa doyo dal tuti alquran di am dana ko andi dana ko jural leg legi ndax nit lu mi tak diko tak fum tollu mom ak lula way mëna wax dana ko duggal fum ko te duggal duma ne amna nak deug la amna ñu am wayu xamna ne japp na ne duñ ko duggal fum ko te dugg waye bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak ak yu mel nonu da nga joom ba duggal ko ci bëre bu fawukaay wala fo xamanteni du fu bax te nak bayil xel ne turu yalla ak alquran nak kenn du tay diko yobbu fu mel nonu motax sax téré yi ñi tak yi ci borom xam xam yi dagana rek yi ci tour yalla yi am dañ nan la nang ko ëw défé ko no xamanteni dana kimaane lool dal nang ko protéger baax baax motax jaaru yoy dal lool moy li ci nek ah ko xamanteni nak man nga samanté ak loolu ala kulli hal nu ngok yak yalla waye nak jafé na bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak lima jaaxal dal moy dang ko duggal ci bërepp yo xane mom deug deug woro fa duggal leg leg bërepp bu chaahan kay leg leg bërepp bo xane da ngay mëna waat ne rek fi du fuñ wara duggal lu mel non sut na nga bindu ko non rek ci kaw
1: ki neena da doon julli gis aw weñ bu dal ci kaw sobe naaw ñew tong ci kaw mu ne kon numi def
0: wa xéti sobe yu ndaw ndawaan yoyu bokku na ci misal mom sax la borom xam xam yi di wax bo demé ci cheikh mohammed mawlud bi mi lim yoyu comme niko mukhtasar ande da nga gis mu nan la wa akhara zubabi law min qazira aw fi at'am khaffifa an qazara bi mi lim yi nga xamne dañ la ko jéggal yowu la tong ci le tomate la yoyu yu bari dañ ko wayfal ndax xamna nit ñak ko meuna moytu ko mako waral da nañ ci bolé lem weñ mu mel nonu ñom sax dañuy wax lu gëna for lol dañuy wax ni sax wax jëlale na mu tong sa bubu comme ni bayit yi ma wax legi wala sax donte sax dafa tong ci lu melni ñam wala yu mel nonu dañuy wax ne dañ koy wayfal li tax ñukoy wayfal nak ñak pexé tax rek ñak pexé ndax dañuy ni usulu yuri di wax al mashaqqatu tajibu tayshir bir mo xamanteni dem na ba jafé mu woor la ne andil na la pexé amuti ci day waral ñu yombalal day ubbi benen buntu yombal lol rek moko waral weñ wowo ci la bok motax sax weñ jeexete weñ wowo ci lañu misalo comme ni mala wax leg rek
1: yoro jeuf serigne murtada kon ñi ngi lay sante bu baax ci ciiru daaira muqaddamatul khidma kon ñu bayyi la nga taggo rek ñu doora yëkëti jotaay bi
0: jere jeuf serigne cheikh ñongi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daaira muqaddamatul khidma daaira muqaddamatul khidma moy jumaa touba rek ci xewal gi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah muy suñu xewal ñun ñepp way nak surtout ñun wa Touba surtout ñun dong yi nga xamne Touba lañu jàngé daaira bi mom alhamdullilah ñepp ci lañu bok ndax daaira bo xamne ci ko jité maak ñi melne man ñepp ci ñun maak señ cheikh ñom ñi ñepp moy sa señ mo la doon jàngal koku mom ci nga bok ndax nit lu señam bok mom ci la bok ci alhamdullilah ci lañu bok ci façon yi nek ñi ngi leen di sante di ñaan rek liggey bi nga xamne ñu ngi koy tambalé diko ñu tollu ci diko tambalé fini tam jëm ci juma ji tam doonon ndigalul Seigne Touba muy lu yagg Seigne Touba ko diglé won ci ndiarém de ngeen Seigne Mbacké Boussone ñet yim batalé won ginaawam né defagu ko dañ ko defal juma Touba ci la bok gis ngeen Mam Thierno Ibrahim mu bax momu la wo def ko ci jëwriñ genné lo xibla bi Seigne Mbacké Boussone lola bobu la digal li amone ginaaw bi seigne modou mustapha taxaway magi ñi am seigne fallu cheikh abdulhad seigne abdul khadir ba ci seti seigne toubay seigne bara cheikh seigne sidou mukhtar seigne cheikh muntakhami lolou rek lay woyal muy liggéey djuma djé nga xani ñu koy tambalé kon ñoo ngi ñaan yalla rek ku ñew ci djuma djé war nga ci ñaan yalla agalé ko ci fekké ko ñun ñëpp sëriñ bi nga xamné cheikh muntaha nga xamné fi né ni ci loxom la ko yalla tek yalla nako yalla dimbalé bam amé ko nim ko bëggé ci di ci wo murid yépp nak di ci wo mbokki talib yépp di ci wo julit yépp di leen xamné ndigal lu sëriñ touba lool dal moy li nga xamné moy tante ji may def mom lay tejé ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambalé yalla kon ku nekk ci djuma ji loy wax lool war na ci bok ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal djumaay touba ak ñi nekk ci djumaay touba yépp rek yalla nañ dugg ci ñaan gogu dugg nañ ci sax waye yalla na yalla gëna nango ci ñom ñaan gogu rek wax fi liman banaw bina ahar rafi wax fi liman amarahum bihi jami'a wali jami'a man a'anahum ala bina'iha allati bi fadlika atala ajit wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da'ban ya hakim ak mbolam ñaan yi nga xamne suñ bi ñaan nako yépp ci dëkk bi ak ci juma ji yalla bu len ci kenn ëppalé muy wa juma ji nak ko wax man nga bo tek ci loxol muqaddamatul khidma ndax muqaddamatul khidma juma ji lay jëmmal billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne murtada bisso mom lañu andalé won ci suñu ñaarelu jotaay yu fatwa ci koru rendi ñi ngi koy sant bu baax ci turu daaira bi di ñaan suñu borom mu dëgeural ko te katanal ko te motali ay liggéeyam te barkel xam xamam ñu sant bu baax ñi doon top jotaay bi ci biir juma ji ak ñu ko doon top ci jumtukaay yi tas waxtaan yi di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak top suba inshallah ñi ngi fassiyene waxtaané jëflanté yi jëflanté ci walu alal lan mo ci dagan ak lan mo ci daganut ñu war ci and ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud suba ci ginaaw takusan ñu bayiko xel bu baax ñi ngi sante ñep di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

يا ربي سلك العين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسلمي.

Oh, my God.

Oh, my God.

Linda!

للموسى

فزاخي كلهم وعنام لم يجيش خوب الجبادين من عجلات المصب

الناس لم المزاهد بلال وسبيما نال الحنايا. سلام.

على المسافين ما لا شرب الكرم فلا تساف سافا من دشي سادي على

بالبدر وسفيبا جلوان يا لام يا بار يا الخلق خط لنا فدنا زن وخلي

لخو دماخ فراتن عدال بزير لاشي لخو تجم لتم لخو داد يا وأخ.

ساز تجم لدام لم ترلحم لي خير دريان.

مبتليا علي بكم نقالي في الجم هي لا عدال خني يلاجم لا

مغني بلا سبب بزر معدن لياكن بالفعل يا لام عدلتني إلى قلب مدين.

أديدا يا دامن قد ذابه المستفى المغدار.

Oh,

خدمة يا لما إنسانة خدمة يا لما إنسانة.

Gokayana, the Muntaka, the Mutai.

جاءت غفل وعفلنا لثواب وسلا وتعينا بفعله ما أخبرت وجعل فعله.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

إنه لكم عدو

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

fi ak serigne bi kay ubbe talay dagan yalla tabe babuy khalam khalam tikar yi serigne bi mi ngi ci xamle tawhid jappé ko ni aw naru gor wowe nak nan li nit di def ba man ko am la ci xamle

0: gis ku dañetan mu def ko ni waju daretan te mo fi fal ko defa dan ba muy niru waju dadane digen day non bu fesaki war ku fay gonal du wax lu ko war ku wet ak mom mu dalay cior nde day mujj melni sambani ku gonal ndem da fay bëgg am maqamam sheikh bu laqi ngeerem murid bo xamni day bëgg dem bu muy gonal ni sambani ku gonal ndem da fay bëgg am maqamam sheikh bu laqi ngeerem murid bo xamni day bëgg dem bu muy gonal ni sambani wa bi tam serign bi dajé xamlé ku bëgg and ak sa xarit nan ngay def ba ngeen mëna and kuy sétaranga du taggo gis taranga yu mat kuy séti bon bon du taggo gis lu muy nemiku kuy sétaranga du taggo gis taranga yu mat kuy séti bon bon du taggo gis lu muy nemiku bu séti bon bon barero tab xarit dana tax ngay nonu fekk ludul beg lola mom namuko bu deg jeep soppe ay wax del janok lamu def ngay doora yokkat ka am xel deg yakaluko ngir abramba dana sos aw fen mu melni lu am fum tollu waye borom xel abramba jeluko yow kay rebul gesu kuy ñaawal sa jikko manel bu ñaar mané kenn wi lepp kuy walaf solo ko yow kay rebul gesu kuy ñaawal sa jikko manel bu ñaar mané kenn wi lepp kuy walaf solo ko a bi tam serigne bi dafa ci xamle ay may yu ko serigne bi jox ndax dafa dan tit ci bopam lol serigne bi leral ko fi mu tollu mu di ci sante nak wanani kep ko juyo ak serigne bi ci lim wax ci mom ay na kon lola ci koka la nek lol la ci leral
1: ko xaw suy binduk baxam bu len setetik bonam ko set ak bonam ko xaw su lay weddi ay waxam ku xawu suy binduk baxam bu len setetik bonam ko set ak bonam kat xawu su lay weddi ay waxam te man kay re ban ba bind sa djub ci aw kayit taxet santana man mi kumay bañ du jëm kanam serign be ma non del sant yow aw nga yoonu djub bu jaqati ma ngay joy xana doyna am ngeerem mu deloti ci yor yor benen lal ma wo ma ñew mu jox maw kayit waw begle la fekk ci mbindam mbindam mama wax sak djub teyit moma soñilo ku yegli bu may goteti moy feñalu dengam mbindam mama wax sak djub teyit moma soñilo ku yegli bu may goteti moy feñalu dengam bi tam daf ci leral may yoy ko serign bi may ba tax joy yam dan joy mu genn ca wané ni sëriñ bi ko ca genn

xam li ko war ci ku wut ci ngërëm dina def ndigalam di fa seeglu jubul ci mbirum ku ko soobalaqi ndimbalam ku fi màggal seex ngir yàlla mi gën dana baax bu jógee dana tiimi kemam ku la gëm te taral la matal sa ndigal yow seex bi nga fal ko mu fàtteg bonam yow seex da nga fal sa murit ci lu dul bari jëf ba ñu xam sa nga neeli boroom wedemloo nga ña daareetaan sa murit ba ñu xam ni sa waay du torax ci mujjam ku fi am leen.

0: wote bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem
1: a'udhu billahi samil alim min shari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa alu huqdatam min lisani yafqahu qawli ginaaw buñu santé sunu borom bi subhanahu wa ta'ala ñori sédina amul ben bur budul mom du julli ci ab yonentem ak ay sahabam waye di ñaanal khalifatul am serigne muntaka sunu borom yagal ko fi lol te and ko gu wer non lañuy ñaanalé serigne abdou samad di kilifa jotaay bi mom tam diko ñaanal sunu borom may ko fan wu guddu ak wer di jël nuyo bi nak diko tek ci loxol seigne fallu mi xamni mo jité liggey bi fasalu al zikri di nuy kilifa fi nek ñepp rek kenn baña dess ki addu moy seen bokk alhaji malik gey tay nak dama bëgg ñu ñew ci gantax gi nga xamanteni mom lañ wax mbuumu ndur mu gantax gu gatt gu bari solo waye bari ndariñ lool ci dooma dama su ko defé mbuumu ndur tay moy waxtaan wi moy garab go xamanteni bi ab guddayam dina tollu ci meter ak lu top mu don ak gantax waye mu don gantax go xamni nawet rek lañ koy gis bari nak ay xob lol yu xawa bleu yu xawa verte xob yoy nak ñi nga xamanteni bi ñoo nekkan ci all bi da nañ ko jëfëndiko ci jëm ci walu ciéré da nañ ko jëfëndiko diko boole ak ñeexum ciéré mi diko toggu diko xiwlo fofu nak da ngay gis ne mag ñi so xolé la tax ñu mëna am ak wër lo tax seen fan daan guddu lu tax daawu bari ay fébar da ngay gis ne kon li daan jëfëndiko moko andi ndax mbumu ndur diko jëfëndiko di am yene tawari mom du yomb mo tax mbumu ndur am solo gum am solo so ñëw ci xob yi ak tortor yi mën nañ ko bolé mën nañ leen bolé ñom ñaar muy xob bi ak tortor yi nga xamne dañ ñëw ci xob yi ba nopp so gu ñëw ci doom yi waye xob yi ak tortor yi mën leen bolé ndax day fajj lam gëna mëna faj nak bokkuna ci li nga xamno ni wax tangor yaram amna ci solo lol te gawna ci xamna jamono ji nak yombut waye nak du ñak amna ñuko am denc ko tax bo démé ci kaw gi da nga gis ñu ci wit lu bari diko wër diko denc ci ay saako kon bu waxtaanu jexé ko soxla xamna ni ci ñom nga lay gëna yombé ndax bu fekké ni moyen amana ñi nga xamni am nañ moyen da ngay gis ne dañ koy faral di denc nga xamni ren ba diwen leen koy lay jeex kon dana fajj yaram muy tang boko bolé ak tortor yoy donte bolé woko tortor yi tamit jëmmi xob bi rek dana fajj yaram muy tang nak barwaanu ñoo xamni buñu tëdé guddii da ngay gis ne seen yaram yi da fay am seleur tay dégager seleur bu metti mo ñew ba ci ndoxum city mo ñew ba ci tank yo xamni da fay melni luy mass lu am courant su boba nak xob bi gawna ci ok tawat yi nga xamanteni mom lañ wax hepatite b bayil xelne xob bi mbumu ndur lu ci gawlu lu ci lu koy fajj la waye non la baxé tam ci ñi nga xamanteni dañu amé hémorite mo xam bi genn ak bi gennu waaw mbumu ndur tamit baxna ci gana ñi nga xamanteni bi febru gana dafa leena dal mbumu ndur daf koy freiner waye daf koy fajj waye mbumu ndur tamit bayil xel ne non la baxé ci nga xam dafa am fatigue mom moy choona yaram mbumu ndur lu ci am solo su ko defé mbumu ndur batay lu gaaw la ci bo jëfëndiko li ngay jëfëndiko mo nopi nga bëgg mu gaawa res boko defé comme genre tea boko nané rek da ngay gis né la nga lek da di res wayé non la baxé tam ci ki am san mo xam xalé bi mo xam mag bi non la ci ayé lol day ray san waye tamit mbumundur non.

0: baxé ci liñ wax pays wa pays soko amutone diko jëfëndiko de la ci ar kiko am tamit bu ko dé nan da koy gënné mom pays waye mbumu ndu nekk non la baxé tamit ci ku séré wa ku séré waye non la baxé ci jangoro yi xol waye non la baxé ci li nga xamanté bi mom lañuy wax yah yah yu metti waye non la baxé tam ci yaram bu am toké soit nga lek toké wala toké nek sa yaram xamane buñu baña yakam ti dina ñew ci nes koy jar ñoyé inshallah waaw lu am toké rek mo xam toké ju man doon mbum ndur lu ci gaaw lu ci efficace la wala ki nga xamanteni dafa amé bir bu metti amna ño xamni danaka seen bir yi dafay metti bu jégué yaato mbum ndur lu ci am solo la mbum ndur non la baxé ci ndoxum city waaw lu ko ci gëna gaaw mom tamit bari wut day fajj ndoxum city fajj bu gaaw fu doni bari waana ndoxu city yu deugar bop yi nit ki dem ba yaram bi sax meñ ak ay picc wala ay gom nanguna nan bolé ko ak diko sango luko ci gëna gaaw bari wut mom ndoxu city mi nanguna nan waye nanguna tamit diko sango walé nga xamné da ngay xoj ndox mi jamb ko bam yabbi boy sangu nga sangoko mbum ndur non la baxé ci ki nga xamanté bi dafa amé tension surtout tension bi nga xamanté moy yek mbum ndur lu ci baxa bax la ak ki nga xamanté bi dafay mire fu mu tollu ñom ñaar yoyu mbum ndur lu ci gaaw la mbum ndundam bo xolé ginnaw xob yi amna ay dom domi nak bo démé ci langue latin da ngay dégg ñukoy woyé grinde kasia tora ñom la ko langue latin non scientifique bi mom la ko woyé grinde kasia tora dom yoy nak bari nañ jarign lool rawaté na ci xalé yu xiban yi ak xalé yi nga xamanté bi manam da ngay gis dañuy saxat waaw su ko défé dom yoy nak xalé bi saxat mën na ci jël ñaar suba da ngay gis ne da fay daldi arrêté saxat bobu mo xam tam xalé bi dafa amé san wala biir bi dafa eufu dom yoy lu ci bax la mën nako def comme comprimé rek nan ko waye baye xel ne tamit mag mi tamit mën nako jëfëndiko diko nan comme niko xalé bi di nané bu boba mën na ci jël ñaar suba ñaar ngon bo xolé dom yi da fay melokano comme bo xamé dom yi bisab ñom ñaar sorianté wu ci melokano batay dom yi non la baxé ci ki amé biir bu metti batay ko defé man lay jël jëfëndiko dom yi 3 fois ci jour bi ben dom suba ben midi ben ngon waye non la baxé ci bronchite batay ben suba ben midi ben ngon baana lol batay non la baxé tamit dom yi ci hépatite B lu ci gaaw la ak ki am biir bu bo xam dafa sol ngelaw mom tamit anti cancer la waaw mbum mi anti cancer la boko doy jël yalla mën la mussel ci cancer bop buy metti tamit kumuy sonol mën nay jëfëndiko li nga xamni moy mbum ndur batay comprimé bobu muy dom bi su ko jëlé day arrêté bop bi metti kon mbum ndur gis nga ko ñariñam bi suñu ñëwé ci xob bi utilisation xob bi ñu koy utiliser ñu ni utiliser xob bi nak bokku na ci man nga ko def comme tea da ngay jël sa loxo ba mu fess nga toggu ko ci ndox 1 litre su maté 5 minutes bu la nexé wala 3 minutes rek bu ndox mi baxé rek nga fay la ngui koy tangalé budé gaz la budé fourné nga tégg souf bu sédé nga xent bam sét su ko défé man ngui koy nan kaas matin midi soir kaas bi tam budé xalé na doon kaasu ataya budé mak kaas bu mak lolu li ñu wax té romb ko bokay jël façon bi nga koy jëlé bi ci top moy mbumu ndur nanguna tam def sunguf gannaaw ba nga xamni witt nga ko witt bu sel nanguna def sunguf nga koy jël kuddu gu ndaw suba kuddu gu ndaw ngor su matay juroom ñaari fan nga arrêté ko ndax xob yi dis koy lek kuy lek salade rek war nga mëna lek xob yoyu ndax xob yi day res bokku ci xob yi nga xamanteni manam amul ben muscle dis koy jëfëndiko su ko defé bayil xel ne tamit lu bax la ci ki nga xamanteni yaram bi dafa bari nit ñi xamanteni seen yaram bi dañu xawa sakkan nga bëgg dégraiser so bëggé dégraiser man ngay jëfëndiko xob bi mbumu ndur bu ba nak man nga ci togg bam ñor lu ya xam nak lokay bolé waye na ci limu and lolé gaawnu ci dégraiser gaawnu ci raxs drep serigne bi sax yaakaarna na demb rek mi ngi may wax plan bu am solo xagn du ñak bu duggé dina ko léral ndax mom ku match la ci walu togg non ko gisé non yeen say mu genn ben plan bo xamanté bi bu ko nit ñi xamal den ma noppalu ci ciép ndax sénégalais mom da bëgg ciép té fi ñun yi yépp comme ni salade di compagnia lek gi boy xol man nako té wër gi yaram gami def nak mom mo ki mané su ko defé mbumu dur bari na lol vitamine rawatina fer kon da ngay gis ni ko xamanté bi dafa xibon lol boko dé digël muy jëfëndiko mbumu dur rek da ngay gis ni bu yagge dina daldi yaram lay daldi ñew waye non la baxé tamit ci boko dé sango tangor yaram bobu ak manam gom yek mat matu yoy yépp boko dé jëfëndiko ci cangay ci xop manam xop yi nga xoj ko ci ndox mu tang fété ko soko xepo sa yaram da ngay gis ni yaram bi da fay commencer lise yalla bo ci patchal limong nak bu la nexe nga patch ci limong bokoy sango da ngay gis ni sa yaram bi da fay tambalé lise ba paré day daldi ratax commencer dund day dund dund gu manam derbe day commencer dund kon bu mu ndur yamu rek ci nan waye menes na ci sango xama ni koy deg buñ ci mané fexé ba defar ci sabu tamit lolé dana gën ci der ndax lu bax la ci der sule domi nak dang ko am bokoy denc li geun moy nga denc ko ci lu manam verre te bagn ko denc ci matière de plastique ah boudé beutelu verre yi toj mom man na denc domi dom yoy tamit bayil xel ne non la baxé ci san waxna ko sank xalé yi nga xamanté bi dañuy am san domi lu ci gaaw la ni ci papaye mel non la ci mbumu ndur mel fu doone papaye tamit non la mel ci li nga xamanté moy grain yi xalé bi nga xam dafa bari san mo xam mak su de jël ñett par bis légui sani takliko ak mom dakoy wan rek jallako ak ndox kon lolu bokku na ci li nga xam di mom la leen andilante ci mbum ndur ki leen ko doon andil moy seen bokku Aladji Malick Guèye lu ci jup suñu borom la lu ci deug matati do ma dem wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi waban wala mangi tambali samay kaddu ci turu sama borom di wax bismillahir rahmanir rahim di sante yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak ñoñam ak sahabaam di nuyu wa karamati xattu yadi nuyu islam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nongi won ak yeen tay ci su qasida gu mag gi te moy minanul baqil qadim fi muhjisat ar-raqil maqdum waxon nañu len ne serign bi mi ngi ko waye ganar ci atum ak sasin ci lako serign bi way at mi serign bi deme ganar rek ci lako serign bi way qasidi gi liko taxajuk moy at-tahaddus bin ni'am donte amna yeneen yu ci rax waye lolo moy la ca gëna fess la ca gëna ragne ko la ko tax mu juk señ bi tuddé ko minanul baqil qadim fi muhjisat ar-raqil
3: As-Samadiyya FM fréquence 102.9 yene gi deglu As-Samadiyya FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
2: yombal ñu comprendre ñu dégg xassidé gi señ bi nak def na ci ay technique yu yéme waaw technique yu yéme sax señ bi def nako ci ci def na ci ak xarañ def na ci ak xarañ xarañ go yeme gis nga sax wajihanil karim ama aksasin bi ajri ma katabtuhu likahsin diftu kariman jada fi shawali bi mukhjil al ulum wal amwal li khada yawm al arba'a al akram ma waddahu al karam wa takrim khasida gu fess del la ci wet yep waye señ bi koto na ci bawal koto ci ganar koto ci kadior yoy yep señ bi def nako ci gis nga bo ñewé ci wajhtu kulli lil karimi wal jamili walil wadudi rabbi an la amil kafu karimu ak jimuk jamilu ak wa ak la ak wa wadudu ak ra'u rabbi mo la jox kadior nga gis ganar dim ko ci inde akramanil karimu ni'man nafihu wa abath an nafihu huwa rafihu kafu akramanil karimu ak nunu ni'man nafihu moy gan nar xam nga ganar dañ ko sadda wa habasat nafihum indi ñaari nafi muy ganar wa mo indi ganar nga jël alif ak nafih wala nga jël alif gi ci ñaaral gi nek ci nafih ak ra'u rafiq mu joxla ganar nga gis taslimu baqin wa waliyin wa latif mu joxla bawal ba'uk baqin ak wa'uk waliyu ak lamuk latif mu joxla bawal waye nga gis ganar gi nim ko indi waté taslimu kafin khair nafin nafaha anfaha rafin kafuk kafin nunuk nafih nun ko ñekki nunuk nafa muy ganna alifuk anfa'i muy ganna rafihin ragi di ganar nga gis mu indi wat bawal barakatul bakhil wali al latif ba'uk bakhi wa'uk wali lamuk latif mu joxla batay bawal kon señ bi def na ci ay kot def na ci lolo nga gis mu ñewat mu indi wat farahani kawni bila aqdari fi hadhihi ad-dari wa tilka ad-dari ضيف الكريم والجميل والودود ربي الورى وبي يكرم جدود لولو دا نتي نيو وبي يكرم جدود دا نتي نيو كاف كريم اك جيمك جميل اك واك ودود اك را ربي الورى مولا جخ كاجور كون غيسغا بحر رجس لا 217 بيد لا سن بانكو تنكي بل احياء عند ربهم ba ay bob jeex mu teunké ko fankhale bobu ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattabahu ridwanallahi wallahu sufun azim lolu di symboliser ñaari safar yi señ bi dund safarul khuruj ak safarul kharaj safarul khuruj mo tombe fankhale bobu ni kharaj bi mo tombe ak fankhale bobu ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattabahu ridwanallahi wallahu sufun azim kon jottonu ñew ci batub minanu ñu ñew nak ci batub al baqi soko ñew ci al qadim soko ñew fi muhajisat raqil maqdum ñewon nañ ci batub minan minan moy ay xewal jamu lako def ay xewal yu bare bare yu mag yu reyi jamu minala señ bi def ko pilareal bo nopi def ko nakira ngir mahna bi meuna yaatu ay yu mutanawih yu fasantiko ay xewal yu limu may ko xamni khairu mahdud la lolou yep ñew na ci batup minan gi legi nak ñu ñew ci batup minan gi kon lolou lañ dal leer rek ci batul minan gi waye nga gis xewal gi niko señ bi inde ci ter bi ci barab yu fasantiko ci barab yu takaliko señ bi di ci indi di ci junju xewal gogo donte nak khasir ge yep sante xewal la wa lim ci tuddu yep señ bi da ci sante xewal mbolem luñ ci tudd rek da ci sante xewal la ko rax moy tag yonent bi kagn ko wetal sun borom lolo moy mom la ko señ bi bolel kon xolal lim wax mom señ bi cheikhul khadim radiyallahu anhu ci xewal gogou nga xamne señ bi indi nako tudu nako lu bari ci bir khaside gi te moy khaside minanul baqil khadim neena nafa'ani bima bada wa maqtafa wa kawnuhu li bimunaya maqtafa yalla jarignama ci lu feñ jarignama ci lu nebb to nak nek gima sana sama borom nekkal ci ay xewelam lolu nebbul kon bimunaya kon lolo nebbul kon gis nga batup minen gi ni mo ñewé ci bir khaside gi ci ay yoon yu fasantiko ay yoon yu wuté señ bi ci indi batup minan ak ya xaro ci batup minan xolal wajha rabbi bi qadri hasama dhatil karimi minanan mu'azzama oh sa borom jubalenama sama borom jubalenama ci kem magayu jëmam ju tedda ja na jëmam ju tedda ja non la jubale minanan ay xewal mu'azzama yadiyu magal yuñu reeyal ay xewal yu mag lolama sama borom jox mom dama jubalel wajha rabbi bi qadri azamat xam nga jimu yalla ji nim tollu nim magge kum joxe xewal nonu mu tollo nonu jimu sun borom ji tollo non la ko joxe xewal yalla ak mom kon lolu benen bir la benen dimension la da gis kon xewal gi niko señ bi di inde ci bir khaside gi nga xamne moy minanul baqil khadim fi muhjisatir raqil maqdum noné serigne bi waxé nako xewal gi ci bir khaside gi jëmmi khaside gi rek lepp sante xewal la lepp rek ba khaside gi jeex sante xewal la ta lolu dana ci ñew dana gëna leer dana gëna fess farihtu billahi alladhi amanani min kulli su'in abadan bil manani farihtu billahi bigna kontana ci yalla bi nga xamne moma musul ci bepp lor ci bepp lu ñaaw ba faaw waye nak bil manani ci ay xewal lama ko musule jox ma xewal yu doy seuk aliya man allah bi tamin yalla jox na ma sécurité wa tahara al qalba min at tahmin kon xewali gis nga niko sun borom di inde niko señ bi di inde diko junjé ci khasidak min al baqil khadim donte jimi khasir gi yeb mom la yaqud lil muna bila aqdari fi hadhihi ad dari o tilka ad dari waxtu woné sa suné jamono juné daf may womatal ay xewal yu ant ak ben nakhnakh ci kër gi ak ci kër gele يقول مدفك في حلول المداري الدالة على الدوام والاستمرار كون وقت وني جمانو جوني ساسوني خيولي اغي نيو تخيولي كد الدينك الاخر على الله اكبر الله اكبر كون باتب منن جي دفا فيه دل تي خسيدة جي رفحت امداحي لأفضل الورع وخاد لي مع منايا الصورة samay tag jëmele nako gën gi bindef waye womatal na ma nak jox ma saari alquran ma no jul ci aswara ma amunaaya andak nak samay xewal andak samay xewal kon gis nga xewal ki niko señ bi di inde tawajjahat hadiyati min alilahi war rasul tawajjahat liya wanilta khayr rasul tawajjahat liya almuna bil intaha hubrida yusaqli ma yusaha ay xewal dal dañ ma djublu ci xewal yo xamni du jeex ba mukk ta nak lima bëgg lima xémem loolu dañ koy mang mu ñëw ci man and ak ngeerëm Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar isa katabtu aw kharihtu harfan hustumna tudau dhaka alharfa lako jitu moy najaniel muntil bil kitab yalla dal diyalna ya ki wacc alquran diyalna mak mom ci alquran ta nak laqana lo xamni def may ara wala fi yeddel alquran joju nak suma ci jange ben haraf wala ma bind ci ben haraf ma am ay xewal xewal yi nga xamne mom lañ denk haraf bobu motax li yabsarat alhuruf turan wala tuwajjih ilayya darara motax mbekti haraf yep ñelama ta nak lor duma djublu kon gis nga batup munan gi ni muy ñewé ci khasid gi batup xewal gi kon nga xamne xewal yu ko sun borom di defal mom lay indi ci bir khasid gi di ci sant sun borom ta moy wa amma bi ni'mati rabbika fahdis niñ ko tigele won sallallahu alayhi wa sallama kon khasid gi lor rek la ci fess del mom xewal yoyu kon ashkuruhu dina ko sant waxtu woné jamana joné sa suné mang koy sant tiant gan shukral muhibbin tiant way soppi oh shukral muhibbin xek tiant gogo la koy tiant ndax ay xéetu tiant amna shukra sabirin waye tiant way soppi ñom sen sant gep lay bolé jox sun borom ta nak ubin nabi li yamuna ay jamaa ci barke bi yonent bi la yalla dajale sa mbolim xewal jox mako oh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aska salamay man habani bil munah ala lati kawni lahu mahkamuna ken ga sel li julik sun borom ak sa beulam yalla nek ci ki nga xamne habani bil munah joxna ay xewal Allahu akbar Allahu akbar kon xewal yoyu da ngay xamne bimne minal baxal kharim rek nga xamne khasid kon khasid ak tiant xewal la khasid ak tiant xewal lo ci gis rek ci fofu la dug waye batu xewal gi nak momitam nga gis nim ci ñewé nim ci fessé del nim ci amé solo kon li dañ ko don sof rek ci batu minan bi ñewon tay su ko defé nak ñu soko ñew nak ci minanul baqil khadim gis nga minan nakra la ko def ko jam al baqi nga gis mu def ko alam mu def ko non propre lolu dañ ci ñew inshallah minanul baqil khadim al baqi ci turu yalla la bok moy aji dunu ji nga xamne moy aji dess moy aji sax moy aji dapetu ji al baqi moy didul fana moy jeex xam nga minde fi créateur yi seen mbir moy jeex mbir sun borom nak moy dess mbir sun borom moy dess sun borom neena kullu man alayha fanin lepp ludul yalla da nga jeex waye wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kon al baqi moy aji dess ci tur la wu am solo bok ci asmaul lahil husna mom nak jëmmi tur wi ni al baqi rotul ci al qur'an wala sunna waye nak makna bi moy aji dund ji nga xam moy aji dapetu moy ki sax moy ki nga xamne mom kudul yalla dañ la wax baxi ludul mudafan lul mudaf yalla rek moy kifi sax kifi depede kifi dul juk ba mokko al baqaw nak sifala bu war ci yalla al baqi moy ad daimu al mawsuf bil baqa aji depetu ji ki ñi melal ci ak sax nga xamne gina maam ak daj ak ñak fe nek duko gar ak jeex duko gar disam gi lu abadiyun la la yusal wa azaliyun la lamithal disam gi amul fumu yam alhamdulillah kon yalla mo moy aji dess ci te nak mo dogal ci mindefi mindefami di jeex kon tour wi ñewul ci alquran waye nak fi'lu bi ñewna wa yaqa wa rabbika zul jalali wal ikram sa jëmmi timmi sa borom bi rek mo fay def borom maggi ak borom te da ngay am nañu ko bolé ci asmaullahil husna am nañu ko ci bolé kon al baqi bi nga nonu moy didul al baqa'u ci la joge moy didul fana yalla moy aji dess yi nga xamne amul tambali tay du jeex mukk da fay sax ci dapetu min abadil abadi ila azalil azali saxam gogu ak ñeekam gogu gis nga wallahu khairun wa abqa momitam fi'lu bi mo ñew lepp lu ngeen gis ci kaw suuf ci jinne ci nit lepp lu fa gis lola dana waccu ligey bam def jëmmi sa borom yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy ki aji dess ginaaw bu nit ñepp jeexé kullu sa in halikun ila wajhu lahu al-hukmu wa ilayhi turjuhun yalla dafa xibaade mom moy aji sax ji aji dapatu yu aji dundu ji ji nga xamne de mukk minef yep dañuy de way mom mo fi dess Allahu akbar nit lum dund faaw de gar ko lum yor xewal lum yor al lum wer faaw de ñew le am pouvoir lo ki faaw bis ñew nga ñaka la nga yoron muy bur ak muy ñep waye yalla mom moy ki fi def ba faaw moy al baqi tro wala señ bi indi ne minanul baqil qadim yalla mi ak ci def du fi juk bu mukk yalla mi nga xamne du fi juk mukk de du ko gar mukk moy aji du nga xamne de mukk moy wajibul wujud bi satihi ad-daimul wujud nga xamne amam gi dafa sax ñi diko meral ci ak sax kon as al baqi mi ngi nonu turu am sol la turu am sol la moy ki fi dess ku dul jeex ba mukk jambi nak am na ciir ci turu wi bañ ma gudd motax xeyna bi len jotaay mi ñew ci kon gis nga al baqi gis ñu tan al baqi ismu fa'il la min al baqa ki nga xam du fi juk mukk du jeex mukk nga xamne ci asma'u llahi na la bok moy ad-daimul athali al-abadi alladhi la yulhiqhu al-fana moy ki nga mo sax nga xamne du jeex mukk moy sun borom tabaarak wa ta'ala nga xamne lu mom day jeex mom nak du jeex minde fi dañ fi nek abdi un laps de temps ñu joge fi mom rek moy ki fi dess al-baqi al-khadim kon mi ngi nonu al baqi mi ngi nonu kon xewal yoyu señ bi di wax ci bir tere bi mi ngi joge ci yalla mi aji dess kon xewal yu def la xewal yoyu mu am mi ngi joge ci faydil azal wa sirrul baqai Allahu akbar Allahu akbar kon al baqi nga gis nim ci inde ñaali meraw yi al baqi al qadim ñaari melay sun borom yu mag bu ñeek moy ak dapeto ak sax go xamni dañ mukk ñaaril moy ak ñeek ko xamni amul fu tambalé momit dañ ci ñew waxna la onwan wi rek tawhid la ta khasside gi timit dafa fess del ak tawhid du ma koy yakamti dana ci ñew ben far ben du ko tru rek onwan wi rek titre téré bi rek minul baqi qadim yalla mi aji dess te aji ñeek mo xewale jaamam bi di cheikh ahmadul khadim bi a'zami ni'ami mo def ko muy mako xewale xewal gi gëna mag kon minanul baqil khadim mi ngi nonu kon jëmmé baaxi gi rek da ci am solo jëmmé baaxi gi da ci am solo tru yalla woowu tru yalla wu mag woowu di al baaxi te señ bi diko indi lu bari yubashirukal baaxi bi khati karamatan wa in kuntu an adil min sanahi sun borom dalay bigal mi aji dess mi aji sax dalay bigal éternellement son bind ya rasulullah ta lol nak moy sama karama donte dama sori soufus medina ci khasside gu neex gu tedd gu yeme gogu señ bi teunké ko wa innaka la ala khuluqin azim ta moy muqaddimatul amda fi masayil miftah man dal señ bi jaxal nama limu def ci yonte bi khasside yu bari yep day mel nak go ci dem rek muqaddama lay don muqaddimatul amda muqaddimatul nangam muqaddimatul nangam muqaddimatul khidma muqaddimatul kubra nga xamne jëmmi liggey bi day melne deug deug ñewagul ndax xajul ci adina oh xajul ci adina kon al baqi ngi non tur la u mag tur la u am solo yalla moy aji dess ci momay jox momay jox xewal yu xamne xewal yu def la ba faaw waxon nako tay لقد من الله على المؤمنين اصبحت فيهم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان كن فين بمني منن الباخل خديم رك لا فاجال ني لم ام سي خيوال ييب ميغي جوغي سي خيوالك سن بروم سي خيوالك سن بروم الباقي من جوجي تي مادوت باقيا اي داما ولم يفنى صحنا تجيخل بني باقيا سيو موي ثابتا ولم يثل موي كونترو الفناو جيخ وسوالو اك دج موي كي في ديس غيناو منديف ييب جيخه كل من عليها فان واي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سوره الرحمن صار وغا خمني موي صار و تيد دي حرس القران saaro bari ndari bari ngareel yalla kep mo fi dess ludul yalla da ngay jeex yalla moy ki jox jaamam yi ginaaw bañu jeexé ci sen jëm yalla mo leen di jox al baqa xam nga ci yalla dañuy sey ci yalla ba def fanaaw ci yalla ba def al baqaw lolu benen dimension la ndax boone al fana'u hana nafsi bo jexé sa bop ba gisatu sa bop di gis yalla fep ba jex tak ci yalla da ngay def nak al baqa'u billah des yalla to lol moy al maqamul a'la yoy yep nak ci baxé gi la jugé mu boole ñe al baqi boole al qadim al qadim du mako yakamti dama ci ñew benen jotaay ndax khasside gi moni tollu khasside gi moni tollu nga gis boole gi mboole al baqi ak al qadim loolu da fay fedeli azaliyatullahi wastimrariyatu ataihi kem ni yalla saxé ni yalla défé xéewal yoyu ak may yoyu nonu lay défé lolu day tektalé min haythu tawdid day doli mahna min haythu tawkid wa tafqim ci fédali ak ci réel boole gem boole ñaari baat yi ah ma yabqa azali wa ma azali yabqa kon minul baakhil khadim dal mi ngi nonu tour wi rek man daf ma danil tour wi rek dafa reuy nga xol nak tour wi señ bi dafa def alif ak lam al baqi al baqi at tahrif bil alif wal lam al baqi ak al khadim lu fi ne mahrifatan lah bi al cheikhul khadim defulen nakira tahrif fi nak alif ak lam gi limi jariñ fi moy al khususiyya wat tamyiz wat tamyiz kon du kep ku ayu baqi wala ayu khadim waye limu djiblu moy yalla mi bind lepp te mom lepp te lepp difi joge mo difi dess bi satihi wa sifatihi al gogu da fay tud da fay jari al istimrariyatu wa subut lu continuer lu sax lu deugar lu fadul juk mukk may gogu gu sun borom may nak may lo xamni da fay continuer da fay sax ba faw Allahu akbar kon xewal gu magala xewal gu reey la xewal gu sax la gis nga def gi mu def minan di nakira di no komo def ki al baqil qadim di no propre lolou day wone xewal gogo xewal gu yaatu la gu limu la gu kenn mën ta tak la waye xewal gogo nak gu sax la gu deugar la ndax al baqil qadim ci la joge kon minul baqi rek al khadim rek adresse la hunwan la bu xereñ bu am eloquent bu fess del ci walu soufiyanke di leunkele yaatu ak khout ak sax ci may sun borom gogou kon gis nga minan defna ko nakira def ko jam xon nako du jar ma diko ci ma di ñewat waye mu def ko nak al baqil khadim mu def ko nak muy alam kon al baqi moy aji sax ji ki nga xam du fi juk mukk bu fi lepp juge mom mo fi dess mu def ko muharraf ko bil alif wal lam moy lu leer nañ di jox baat bi ak kawé melni yalla yalla la ci djublu yalla mi nga xamné moy al baqi kon minanul baqil khadim fi muhtisat ar raqil maqdum mi nga non tour wi rek man daf ma daane la cheikhul khadim nak ay touram non la mel de ay touri khasidam non la mel ay touru dekkam dafa neex dafa rafet ay touru dom dafa neex dafa rafet leppam ay touru dekkam ba ci ay touru ay quartier gis nga touba buqhatul mubarakatu كدل في الخان دار الرحمن
3: السمادية اف ام فريكونس 102.9 yenegi deglu asmadia fm fréquence 102.9 touba 28 jano ak keur serigne murtada mbakem serigne fadilou mbake
2: sante sun borom ci buntu bu amma bi nihmat rabbika fa hadith
0: nim ñewé ci khasside gi beyd wa ci ñeek rek xaraf wa ci ñeek rek xaraf xaraf beyd wa ci ñeek ñaaral baat ba rek al baqi ñew ci
2: barra anil baqi min al amradi yalla mi aji dess yalla mi etal na ma wetch musal na wetch ci febar xetu febar yep nak febar yi nga xamne hissiya la ak febar yi nga xamne ma'nawiya la
1: zion bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiya

Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV.

kul wadi ci turu qasid gi istiqlal li khair allah amul jambi amul jeexital li moy deug deug sunna nga gis ku indi at tawassul mashruh tawassul biñu nangu accepté ta moy fi salat wa tadim ala muqim sunna tawassul ci jet bi bax ta moy julu ci yent bi bil mahbub azza wa jalla ala wajhi ittibah moy muqim sunna kon lol tawhid la ak wakirlu ci yalla sukkani ko ci mom at tawassul mashruh moy ma kana tabi'an lis shar'i la musahiman lit tawhid ta lol señ bi indi na ko ci khasida bi kon dal khasida bi mi ngi nonu ci walu fiqh julu ci yentu bi ibadatul mashru'a la jamu yalla guñu yonal la ta gis nga onwan bi turu khasida gi dañ ko fondama ci fi salati wa taslim ala muqim sunnah kon lolou lewna kon turu khasida gi rek la fa nek dafa yebe tawhid yu ma seuk wetal yalla gu ma seuk waye nga gis señ bi def ci tasawuf bi wër teng tasfiyatul qalbi sadal qalbi jare ko ci sare xam nga mafatih moy manasil sulu etape yi ci soobu de jaar ci tasawuf xam nga al bisra allah waye xam nga ne al amnu maqama la xam nga ne al janna ghaya la kon maqama hal plus maqama plus maal li moy jëmmi sufu yanke moy khadidu as-sayr ila allah ñet yeb nak yaan koy jaare ci jullu ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni moy aslu tarbiyatu sufiyya moy fondement moy tassanal yarab sufu yanke si ñangalem cheikhul khadim as-salatu ala nabi moy dundu gu ruh moy qita'ur ruh ku bëgg sa do dund del jang ku xol set del jang ba fatihul bisri ku bëgg am istiqamatu suluk sax ci yoon ci ñut kocc ku bëgg do jadd do jeng saxal ci mafatihul bisri ku bëgg saxal sax saxal ci mafatihul bisri allahu akbar ku bëgg sax sax kon tawhid at astawbu li fiqhi anta bibi moy as-salatu wa taslim at sunnah tasawuf nak al bis wal amnu at dox jëm ci aljana lolu moy manasibu moy manasilu sufiyanke motax la tawhid bila fiqh wetal yalla munta am ci fiqh amu ci waye wala fiqh hadir asliya fiqh munta am tasfiya amul wala tasfiya munta am bila tawhid wetal yalla kon turu khasida gi tawhid yon da fi haqiqatihi fi fakhfakh wa fiqhi yalla ti sobo sunni la ci balansam allahu akbar kon mafatihul bisri wal amni wal janna li ngi non kon khasida mafatihul bisri wal amni wal janna fi salati wa taslim ala muqim sunna mi ngi non kon man dama yem fi ci tour wi ba benen jotaay ba ñewat yow gëna xootal ci tour wi jeexal guma yow ci touru khasida bi ndax khasida gi mo riche bokku na ci njariñal khasida gi te señtu ba waxal ko bokkum fallaha as'alu bi haqqi wajhika al-karim an yajhala hadha al-hamala hamalan an yajhala hadha al-maktuba amalan salihan mutaqab bilan thawabuhu la yajhala yow yalla yow kep rek don ngo lay ñaan ci sa haq ci jëm ju tedd yi nga def mbind mi di ma fatu lu bitri muy jëf ju yu ju baax muy jëf jo xamni tiyabam dañ koy nangu muy jëf ju nangu jëf ju yu ju baax ju nangu ta yolam du dok mukk allahu akbar yol ba dok mukk mbokk yi nak xam ngeen ne koy jang ma fatu lu bitri ba fatu traay bammel dañ la koy

أشكر لنفسي ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع

عقابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

0: muru jang li bokku na ci nga xam lu leer la ci ne muru jang nabi sallama bimu jégué kenn di jang ci ginaam daf ko inka da la bokku li julli beural la won ya waji ci ko won jang fekkone jang nankit da ngay xamne kon du ko deg wa kon deg gi ngi jang mu jang ci kaw lolu day wone ne kon man ken muru jang waye nak yow mi nga xamne yaay am maliki di sukkuna ko ci hadith bi non la ci shafi'a bi di sukkuna ci hadith bi dara la lim la wax moy ni sa lim weddi moy wa jangim jang ci kaw mod mom la weddi way djublu wax ni manam bul jang okay na waxu bene bul jang way waj do jang ci kaw nang la ni lay wax ni ko djangu ci kaw ni san du ko deg wa jangim jang ci kaw mo so na ma koy deg ko lim djublu len tan moy jangim jang ci kaw dafa wala yel kon ma wul na jang way nako yel bu koy mam deg kon boko da ngi se kon xecew metti moy am ci lu mel non lay lim ci rek da ne fantaha an-nasu 'ala al-qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fima jahara fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bil-qira'ati ina sama wadale kay mera sallama manam nit ñi bobu lañ baye jang ci ginaa sallama bu fekke day biral manam bu fekke day biral mom neena bobu lañ ko baye di jang manam ñepp lañ nan tek rek neena wax ji boko la nga xamne du waxe yeen sallama bu do ay waxam mom day nek lo xamne dalil bu leer la ci nako wuro jang ndax bo da nek lo xamne marfu la waye ko na xam day waxam fantaha an-nasu 'ala al-qira'a ma'a rasulillahi fi ma jahara fihi sallama neena wuti ne kam mako wax bo demé ci ibn al-bar neena ñu uppé ci ñu ko netti loolu ibn sa'd yi wax né waxé ibn jihad la ibn sa'd mom wax loolu am ñoo xane waxé bo mo réwa luñ ci mëna doon rek du nekk lo xamné hujja bo xam man nga ko lay yow bu fekké day waxé ibn jihad ko lo maqtu' la ma waxé tabi'a la mom ñepp da ko na ngeen joxu du hujja bu fekké day abu hurayra mawquf la taw mawquf na ñu wudi na waxé sahabi hujja loolu dem li gëna wër moy ñu hujja kon wuté gi da def ba légui ci ndax da ngay jang wala bok do jang lu mëna xew tay dafa bi xawna guddu ni ko waral nak moy xeyna gën ñuy ñew motax ñu nañ xawa jang la xaw bari bu ko defé inshallah taala ni nga waxé jamana ji mom darsi ñi nga daan amé saka ji mu jëra xam bu al dimanche salaatu bu jëf ya xana bu yombé nonu ndax nekk ñek ci ay vacances da nak da ngay do tung sax way da nga du tok da darsi man daay jowo tok jël sa temps yi man nak waxtu ñi jël day xaw bari lool mako waral bi ñu xolé tay da mané bisu sambi la taaju ma daan ñew wali ko waral moy xamna manam duñ nek di tengor ci bis nan aljuma la wala talaata dire day tengor ci sabu ñame jot doy mo ta danaka ni man di jangul bari bari ci semaine bi ay bu ngi tengi ñaari bis yoy rek yaaka na dafa li ñu du bari ndax dalay fekk ndax xat ta bu la xate mom amando mo ndaba dal way fekke tengu ci na ñoo wal sen dire sabu ñame la ci ñew rek taw de xaye ba di ci ñew ñaar yoon inshallah taala yaaka na dana ko bari ci jira wa xati kon in uridu illa al-islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi anib ngi ngi
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.

0: Mamballa mi ngi tuddé Mamballa mu mag Mamballa momitam bayam mo ngi tuddon Muhammadul Kabir bayam mo ngi tuddon Shahid Shahid bayam mo ngi tuddon Osman sen mam mo ngi tuddon Alhaji Cheikh Mbacke mom mo ngi dukkon Fouta Toro ñooñu ay tukulor lañ won wax nañ ne bo len topé dañuy dem ba ci nit ñu wex ñi ci askan bu ñu wax Modi Nalla jëlé na ci Serigne Bassirou Mbacke xalkom mo wax ni Alhaji Cheikh Mbacke momu mo ngi gaday jugé ci dëkk mamam bobu di Fouta Toro ñew fi nga xamné moy Djolof bimu ñewé Djolof nak mo ngi sañ ci dëkk bu ñu wax Ngenen Ngenen gogu fa la nekk difa jàngalé ak difa bay di sakku dundu gu lew di jàngal nit ñi li nga xamné moy dina mom Alhaji Cheikh Mbacke momu fa la nekk Djolof mbolo mu takku dajalo ci mom di jàng ñi di barkel ci mom ñi di sakku xam xam nekk na fofu Djolof mom mam Alhaji Cheikh Mbacke di rub fukki at yo xamne jangale ak bay rek lay liggey nek fa di jaamu yalla boole ko di bay di dundé nonu mu nekké fofu buru Djolof bobu ñuy wax bërgal ma fënt ñang dal dikoy wolu am ci mom yaakar yëkëti benn sœuram manam benn rakam bu jigen bu ñuy wax awa ñang dal diko koy may mu nekk soxnam mom awa ñang momu nak moy mami mam maharam muhammadul khairi alhaji cheikh mbacke nak mom ay mbokam dañu tassaro won ñi dañu nek Mauritanie ñen ñi dem Gambie côté Gambie yoyu nek fa mam maharam nak mom moy gëné aduna ci atum jooné ak témèr ak fuk ak ben ci gaday gi mam maharam nak mu gëné aduna papam muhammadul khairi di mam balla mom ak moko jangal alquran ba mu mokal alquran ginaaw bu papam gëné aduna ci la gaday juggé fi nga xamné moy Djolof dem ci dëkk bo xamné mom lañu wax kadior dal ci dëkk bu ñu wax tabilan ngir jang fofu xam xam dëkk bobu di tabilan ca daara joju borom xam xam bu mag mo fa nek ñukoy wax mamma samba cham mamma samba cham momu borom xam xam bu mag la won ci jamono bobu mam maram nak ñu ni ci mom ngir sakku li nga xamne moy xam xam ginaaw bimu ñewé ci daara ja nek fa difa jang xamante na fa ku ñuy wax serigne makhtar ndumbe momi tamit mu nek fa donga di jang comme mom di sakku xam xam serigne makhtar ndumbe momu mo dekkon kokki ginaaw bi tam mu xamante fa ku ñuy wax malamin sar mu nek wëlerem malamin sar momi tam mo dekkon suñu wax ciaren nonu mam maram nek ci daara joju difa jang difa sakku xam xam bolé ko di liggey liggey bimu fi liggey nak moy di liggeyal ki nga xamne moy serignam manam di bay bolé ko di jang amna sax ñu wax ne jamono bimu fay nek moy yoron dundu wa kër ga bolé ko di jang dafa lo xamne ken def ko mom mam maram ginaaw bi nak nenañ bi nga xamé ne am jangam matna mo wara delu wat Djolof ngir ñibi bamuy delu wat Djolof serignam bobu di mam samba cham daf ko gëreum bim koy gëreum nak waxna ci mom wax jo xamne dafa siwon ci jamono bobu wax di nak moy dafa wax ne barke bi day joge na fi top ki nga xamne moy mam maram manam barke bi nekkon ci daara jep top na mam maram mi lolou nak di gangu gu rafet ci ki nga xamne moy mam maram di mamu ku tedd ki cheikhul khadim ginaaw bu mu delo Djolof mom mam maram dal dinay sañ ci dekk bo xamne mo ngi tuddu mbacke sa ñanka ginaaw bu mu sañ ci dekk bi nak dal dinay jël soxna doomu nijaayam bu ñuy wax soxna awa ñang soxna awa ñang mom nak amna ak mom ñetti doom ibrahima awa ñang ak asta mbacke ak soxna mbacke señ ibrahima awa ñang mom nak moy mamu wa mbacke dimbu yi mom señ ibrahima mom daf lan jangalé alquran di tok ci garab dimbu ba tax na nit ñi di ko askanalé dimbu bu mu daan tok ki nga xamne nak moy soxna mbacke mom moy mami khadima jafate kala mom soxna mbacke mom daf lan jang alquran di and ak borom kërëm ginaaw bi mu jëlaat soxna suñu wax soxna Farimata Seck soxna Farimata Seck mom amna ak mom ñaari doom ku ñuy wax Ahmadou Farimata ak Cherno Farimata ginaaw bi mu jëlaat soxna suñu wax soxna Bousso mom amna ak mom ñaari doom Ahmadou soxna Bousso ak Sayar soxna Bousso Ahmadou soxna Bousso mom moy mami soxna Diara mam Diara Bousso ki nga xamne itam moy Sayar soxna Bousso moy mami Serigne Mandoumbe ginaaw bi mu amaat soxna bu ñuy wax soxna Mbaye soxna mbay nak mom amna ak mom benn dom bu ñu wax ma abdou soxna mbay ginaaw bi mu jëlaat ku ñu wax soxna absa ndjay amna ak mom benn dom bu ñu wax soxna seynabu mbacke ginaaw bi la jëlaat ku ñu wax soxna khadi job mom moy mami serigne balla dior ak serigne ma abdou mbacke mbacke bari ginaaw bi nak la amaat ku ñu wax soxna aissa kan mom nak moy wayjuru mam balla nak moy ciatu mam maharam waye soxna aissa kan mom wax nañ ne amon na fukki dom waye yépp dañoo dellu manam dañoo wuyju suñu borom bam dess mam balla mi xamne moy ciatam li waral njabotuk mam maharam nek mbacke bawal ci yamono yoyu ki nga xamne moy malamin sar mi nekkon tabilang don jang alquran ci dara ja ta fekkante fo won ak serigne mamaram ak ki nga xamne itam moy serigne makhtar ndumbe mi dekon koki mom malamin sar momu don fa jang ci ka nga xamne moy mamma samba cham ginaaw bi nga xamé ni ñom ñep delu wat nañ ku nekk nekk sepp dekk sant ko malamin sar nak dal di sant dekk bu ñu wax ciaren serigne martan dumbe sant ko ki ki nga xamné itam moy serigne mam maram dal di sant ci dekk bi nga xamné moy mbacke sañanka ca jolof ki nga xamné moy malamin sar nak bi mu nekké ciaren difa jangalé mbolo mu takku dal di koy wuyisi mu amone barké lool fi mi jangalé nit ñi dañuy ñew di sakku ci mom xam xam ñi ñew di barkelu ci mom ñi ñew di ko siarasi mbolo mi takku lool lolou nak taxone na bour bi nga xamne mo nekkon lambay ñukoy wax damel amaringone daldi mer lolou bi mu yegge li nga xamne malamin sar amna ko ci dekk bi muy mbolo mu takku ak barke bu reuy ginaaw bi damel amaringone daldi wax ne malamin sar day lim am ci dekk bi man sax awmako te man may bour bi kon ne ñaar dina am ben moy ma ray ko wala ma genné ko dekk bi ci nonu mu yebal ben way bu ñu wax ma samba fabe ngir mu nek missionnaire ci malamin sar ma samba fabe nak dal dinay ñew ci daaray malamin sar dal di jébbalu melni ab talibé ngir nek ci kër gi ngir wut pexé bu mëna rayé malamin sar ci nonu ma samba fabe ne ci daara ji jébbalu di and ak dongay ta fekk lepp ab espion la bimu fa nekké lu tollo at nak ginaaw bi la fekk malamin sar ci ginaaw kërëm fekk kenn nekul ci kër gi mom dong mu tok mu dal dikoy bet dal dikoy rendi mim ko rendé nak mu dal di daw dem lambay fekk fa bour bi nga xamne moy damel amri ngone mi ko yabalon xamal ko ne ko rayal na la malamin sar damel amri ngone nak dal di contane lolou ci ki nga xamne moy masamba fabe ci nonu nak damel dal di contane lolou ci wajjo ju nga xamne moy masamba fabe ci ray gi nga xamne ray nako ginaaw bi nak ci la ko falé ci dekk bi nga xamne moy kaba mom mi nga xamne moy masamba fabe mu dal di nek njit ci kaba nukoy wowe farakaba masamba fabe ci jamono bi nga xamé ni ray nañ malamin sar serigne yep nak dal di mer serigne daara yep du jugé fu nek ci aduna bi di dajalo fa nga xamné moy ciaren ngir jaalé ki nga xamné moy malamin sar biñu dajalo ñom ñep ba bari ci kër ga ginaaw buñu jaalé ba nopi ñu dal di waxtaan ci seen biir dal di né damel amru ngone dé buñ ko sétané ñun serigne daara yep danañu ray wala buñu rayu tam dana dem ba not ñu ba diñu téré li nga xamné moy sunu diina kon nak nañ takato ngir dal ci kawam ngir mu meñu jamm ci nonu serigne daara yep dal di déggo ci lolu dal di takato ngir xex ak ki nga xamné moy damel amru ngone jamono yi nga xamé ni serigne daara ñoo ngi wajjal ngir xaré ak ki nga xamné moy damel amru ngone ci nonu bind nañ lettre yonne ko ki nga xamné moy mam maram ngir mu wajjal mom ak njabotam ngir ñu bok ci armée bi waya mam maram dafa gantal ndax daf ni len yen jihatu len bu fekkon da ngeen jihad dina ñu and ak gene waye li ngeen def dafa melni dafa am lu len nakal rek ngeen bu ko safara waye nekul ne da ngeen jihad ngir jëm yalla suñu borom amana bu ngeen jihad dina ñu and ak yeen mais seen nakal rek ngeen bëgg safara ci nonu mu daldi gantal waye teewul serigne daara ñom waj nañ ba jek ngir xex ak ki nga xamne moy damel ci ray gi nga xamne ray nako man lamin sar ci nonu damel momi dem daldi wajal armam daldi wo ñi nga xamne ñoy sak ak soguer ak mbul ak wa lambay mu nek armée bu takku nek mbolo mu takku ngir ñu jano ak ñi nga xamne ñoy serigne daara ci nonu nak ñu daldi dajé daldi xexé bu tang jir xex bobu nak daldi nay metti lool waya jamono yoyu ñi nga xamne ñoy ciado yi dañu amone doole lool ta bari lool serigne daara itam bari nañ waya dañu neew doole ndax ku ne xamne ne serigne daara mbiram du won mbiru xex manam mbirum diina ak mbirum jangale kep moy seen mbir waya ñi nga xamne ñoy ciado yi ñom naka jek mom xex dafa musa nek seen mbir lol nak taxone ci ado yi gagne nañ serigne daara yi ci xex bobu dal seen kaw damel ray lu bari ci serigne daara yi li ci dess mu japp len jam li ci dess dal di daw bi xew xew yoy yeb jalle nak ginaabu maté at biñu rayé malamin sar mamaram dal dinay ñew ngir jalle ki nga xamne moy malamin sar mamaram bi mi ñew nak mo ngi and ak mbolo mu takku mbolo mi nak ñi ay njabotam lañ ñi ay talibem lañ ñi ay dongam lañ ñi tamit lenn ci ay domam lañ biñu ñëwé mam maram ñëw ba tollu ci bërepp bu ñu wax guuy fukki sër biñu ñëwé pënd bi dal dinay bari ba ag fa nga xamné moy ciaren wa ciaren lepp dal di yegg né mam maram moy ñëw mam maram bi mu accé ciaren dal di jaalé ki nga xamné moy malamin sar ci anam yi mu gëna rafeté ndax mbokam la won taxaritam la won ta mbok serigne daram la won mamaram bi mu jalé ba nopi nak dal na yone ndaw ci ki nga xamné moy damel amri ngone ngir nuyu ko ginaaw bu mu nuyo damel dal dikoy wolu dal dine na ñew ndax soxla nako mamaram nak bi mu jëgé woté bobu nga xamné damel woté nako mom tamit mu dal di préparer ngir dem wuy ji damel waye serigne daara yi nekkon fofu yépp dal di takato ñoom itam dal di téé ki nga xamné mom mamaram ne ko do dem tax dañuy ragal so démé damel dal di lay ray comme nim rayé won malem insar waye mamaram mom dal dina len gantal rek dal di dogu ngir dem fa nga xamné moy lambay ngir fekk ji damel ci nonu serigne daara yi dal di koy ñaan ngir mu baña dem mu xamal len ne len mous ak gaynde yamuñu kon bayel no ma dem ndax doguna ta damay dem ci nonu nak mamaram dal di dem ngir wuy ki nga xamne moy damel
1: jere jef cheikhuna histoire bi de neex na lol teet amna solo beug na nga leral ma mamaram bi mu dajje ak damel naka la mujjé
0: jere jef aïssa ci tewlu gi ak baye xel gi ngay baye xel histoire bi mamaram nak bi mu dajje ak damel ñoo nga dajje ñoon ñaar ci xurwa bañ fa dajje damel dal di nuyu mamaram dal di jam sante ak mom laaj ko ana lan mo nekkon sa tank ana lan mo la yekati won mamaram dal dikoy wax ne ko man day ñaawé mbir moma yekati won ñaari mbir mbir bu ñëk bi moy dama ñëwon ngir jaale ji ki nga xamne moy sama mbokkum serigne daara di malam insar nga xamne ño wëlranté man ak mom benen mbir mi nak mom moy serigne daara nga xamne japp nga len ci xare bi comme jam nga bayi len ndax xare rek mo doxon sa digënté ak ñom manam li nga xamne moy jihad doxul sen digënté xare rek mo dox sen digënté kon amul lol droit ngir japp len bu done jihad nak man nga leena japp way xare la motax serigne daara yeb man nga leena baye lol dal lay sakku ci yow bi mu waxe lolou damel tamit dal di contane dal di rafetlu cadeau yi nako yow bo gise ma wolu la moy dama lay fatali colère yu dox sama diyent ak yow ak mbokk gi ndax amari dia mi jur jele dia sa mam mom lañ mo tuddé kon yow jëflanté bu rafet rek la sakku diko jëflanté ak yow ci nonu damel dal di accepter lolou nga xamne mam maram sakku nako ci mom dal di baye jaam yi nga xamne jappo na len ba nopi dal dikoy yebal ci jarafam yi nga xamne ay jaamam nya nga fa won ci ay serigne daara mu dem ci jaraf yoy ngir ñoomi tamit ñu libérer jaam yi nga xamne japp nañ leen ci ay serigne daara ak ay borom xam xam ci nonu nak mam maram dal di war fasam di wër digënde kadior ak bawal ngir bepp jaraf bo xamne japp na ci serigne daara yi mu bayiko su fekke mënu ko bayyi tam mom mu jënd ko manam fay alal dal di koy gorel ngir mu ñu bayiko ginaaw bi mam maram doxé lool ba nopi nak dal di delu wat fa nga xamne moy ci damel amri ngone dal de sakku ci mom ngir mu meuna delu wat jollof ci non damel dal di contane ci mom lolu ne ko nak sa xam xam bi ak sa xalaat bu rafet bi bëggon na nga dess ci dekk bi di bawol nga tuxu jugge fa nga xamne moy kadior moy jollof ñew fi nga xamne moy bawol ngir nga dekk ak man ndax bëggon na so ñewé and ak sa njabot ma def la serigne nga nek serigne fi ci bawol bi mu waxe lolu mam maram dal di gantal ne ko man fima toll ni munutuma dekk fenn fudul jollof kon lool mom du meuna nek waye nak sama njabota ni tan ci kula neex ma bayil lako fi ndax ñom ñoy man may ñom ci nonu damel dal di tan doomu mam maram ji nga xamne moy ibrahima awanyang waye bi mu tané ibrahima awanyang mam maram dafa gantal ne ko señ ibrahima awanyang mi nak moy sama loxo te itamit dafa takko ak man ci dima dimbalé ci liggéey yi may liggéey kon du mom duma ko meuna bayé kon nimay def moy dama lay jox sama taw bi nga xamne moy amadou farimata mom mu nek ak yow ci nonu mam maram dal di fay bayyi amadou farimata ab tawam ci nonu nak mam maram dal di delo ginaaw bi mam maram delo damel tamit dal di and ak ki nga xamne moy amadou farimata dal di koy teral lolu am contentement ci bayyi nga xamne mam maram bayyi nako fofu di bawal ci nonu damel dal di wolu ki nga xamne mom lañ wax basin la mom may jaraf bi nga xamne mo jité won dekk biñu wax la la nak moy nekkon saté ci penku mbacké bi saté la nekkon ci penku mbacké bi basin la bi mu ñëwé mu bolé ko ak ki nga xamné moy amadou farimata ngir mu daggal ko pak ngir mu daggal ko ab souf mu dëkk fi nga xamné moy bawal mom ak ñima andal ci nonu basin la dal di and ak ki nga xamné moy amadou farimata ngir ñu dem mu wutal ko fi nga xamné moy ay pak ca bawal mu mën fa dëkk mom ak njabotam ci nonu ñom ñaar ñu and dal di fanan ci dëkkam bobu di la biñu xeye basin la dal di and ak ki nga xamne moy amadou farimata ñu wor seni fas dem ci dekk bu ñu wax yaraxlan ci bawal bi ñewé dekk bobu di yaraxlan dal di fay fekk ku ñu wax serigne yaraxlan mi jité won dekk bobu serigne yaraxlan ak basin la ñu dal di waxtaan basin la xamal ko ne ko damel dafa bëgg ki nga xamne moy Amadou Fary Mata mi jugge jugge Djolof di doomu mam maram ñu daggal ko fi pak bu yaatu ngir mu sant fi ci nonu ñom ñaar ñu daldi deggo ci lolu daldi daggal Seigne Amadou Fary Mata ap pak bu yaatu ci suufus bawal ci dekk ci wetu dekk bobu nga xamne moy Yaraxlan dekk bobu nak buñ ko santé ci bis bobu ñu tuddé ko Makka Yaraxlan Seigne Amadou Fary Mata daldi dekk fofu bimu fa dekké nak and nak mbolo mu tak lolu mbolo mi nak yaatu nañ lolu teyit bari nañ wax nañ ni bis bobu rek sant nañ ci lu tollok jurom ñaar fukki kër manam ci dekk bobu nga xamne moy Makka Yaraxlan dekk Seigne Amadou Fary Mata bis bobu rek njabot gi mu andalon mom sant nañ ci lu tollok jurom ñaar fukki kër ndax bari guñu bari mbolo mu takku dal di nek ci dekk bobu lolou nak mo ngi nekkon ci atup jooné ak juromi témèr ak jurom ñen fuk ak ñent ci miladi manam 1794 Amadou Fary Mata nak nek na ci dekk bobu di Makka Yaraxlan di fa dundu di bay ak di jangalé alcorane comme niko ay bayam ak ay mamam daan défé nek na fa ab dir mi fa nekki ab dir ba am fa lu tollok fa ni wéré at mom Amadou Fary Mata dal di génn aduna ginaaw bu mu génné aduna nak nit ñi dal di dem ci woy juram mi nga xamne moy mam maram ci jollof dal di koy xamal ne ko Amadou Fary Mata genn aduna jamono yoy nak mam maram mo ngi magge lool ginaaw bi ndaysan mam maram dal di fay yebalat benen domam bi ñi wax Ibrahima Awañang ngir mu ñew fofu ci dekk ba ngir wootu ki nga xamne moy Amadou Fary Mata Ibrahima Awañang tamit dal di ñew ci dekk ba nek fa mom itam comme nafa Amadou Fary Mata nekke won di jangale alcorane ak di bay ba am fa lu tollok fani wéré at ak ñett momi tamit mu dal di genn aduna Ibrahima Awañang nak mom bi mi genn aduna fekkon na luko jitu won way juram mam maharam genn na aduna bu yagg ba ju denc ko ci dekkam bobu di Makka Sa Nyanka ci Djolof naka non itam Thierno Fary Mata mi nga xamne mo bokku ak ki nga xamne moy Amadou Fary Mata ma fa nekkon ño bokku yaay mom Thierno Fary Mata momi tam genn na aduna ba ju denc ko Sa Nyanka ci dekk bayam bobu ki nga xamne itam moy Ahmadou Sokhna Bousso ak Sayel Sokhna Bousso ñoom itam genn aduna ba ñu denc leen bari ba nga xamne doomu mam maram yep jeex nañ ba kenn rek mo ci dess muy mam balla di tiad mi mam balla nak mom jamono yoyu fekkon na mo ngi jange alcorane ci daara ju ñu wax serigne matar kuma ndjay fekkon na jamono yoyu mo ngi nekkon ci daara joju doon fa jang ba ma fay jang itam mang fa fekkante ku ñuy wax serigne musobe di ay mbokk ñom ñaar ñu wëlalante lolu serigne musobe nak mom moy papay mam jaara manam mom moy wayjuru soxna jaara ci nonu nak ñu daldi wolu mam balla ngir mu ñew fi nga xamne muy bawal comme ay fréram yépp nalaw nañ ngir momu ñu tuxu fofu daldi wutu ay fréram ci njabot gi mam balla nak bi mu ñëwé daldi jubali fi ñuy wax sadio dem ci mbokam mi nga xamne doomu ndayam la ñu koy wax mam balla sadio daldi dem fofu daldi fay nekk mam balla sadio nak way juram ak way juru mam balla ño bokku ndek bay ay doomu nday lañ bi nga xamé ni mam balla ñu ñu fofu ci sadio nekk fa am fa lu tollok at way juram daldi genn aduna manam yaayam daldi genn aduna fofu ci sadio ñu denc ko fofu ginaaw bi nak lako damel wolu ngir mu ñew ci Makka dal di fay santi ci nonu mam balla dal di ñew Makka dal di wacc ci garabu xewar gu mag gu nekkon fofu dal di fay santi nukoy woowe Makka xewar mam balla nak nek na Makka xewar gogu lu tollok ñaar fukki at ak juroom ñett ñaar fukki at ak juroom ñett yoyu ci jangale ak yar ak bay comme niko ay bayam ak ay mamam daan defé non lako daan defé difa dundu diina dundu bu sel di yar ak njabotam ci diina mam balla nak amone ñett dom taw mo ngi tudon serigne abdou khadir ki ci topon mo ngi tudon mamour antassali ki ci topon tamit mo ngi tudon serigne Makka kadior ñom ñett ñoo la amon ci dom mam balla nak bi mu nekké ci dëkk bobu nga xamné moy Makka xewar difa dundu diina ak dundu l'islam ba am fa ab dir lu tollok ñaar fukkat ak juroom ñett ben bis domam joju nga xamné moy taw serigne abdou khadir di tukki manam di voyage bi mi voyage ba dal di rombu dëkk bobu nga xamné moy la ci da yu nekkon la dal di koy dogalé agressé ko dal di koy ray ndax japon ci mom alal jum yoron ta fekk yoruko ñu agressé ko dal di koy ray ray gogu ñu ko rayon nak dal di merlo mam balla mer gu tar mo am ci titu xol ci non la gadayé dekk bobu nga xamne moy Makka xewar dal di dem ci dekk bu ñu wax ngay dal di fay sanc ci nonu mam balla dal di nekk fofu nga xamne moy ngay ab dir di fa dundu di jangalé ak di yar comme nim ko baxo defé am fa lu tollok ñaari at ci nonu ay peul dal di ko fay fekk dal di koy ray ginaaw buñ ko rayé nak mom mam balla ñaari domam rek ñofi dess muy mamour antassali ak serigne Makka kadior mamour antassali nak mom nekkon na borom xam xam bu mag taxone itam ñu bari nawon ko ci xam xam bu bari ci jamonom mom mamour antassali wax nañ ni xam xam bu bari bi mu yoron ay mamam sax yoron ko won xam xamam nak mo ko jele won ci dem jangé manam dem wuti ji xam xam ci dëkk yi fu nek mu dem fa ci daara yu magi ngir sakku li nga xamne moy xam xam demon na njambur ci dëkk bu ñu wax kokki ngir sakku fofu xam xam ci borom xam xam bu mag bu fa nekkon bu ñu wax Massamba Anta Thiebou Mamour Anta Sele nak bimu démé fofu sakku na fa xam xam mu jang fa la nga xamne moy nahwu muy xam xamu grammaire ci walu arab ginaaw bi tam bam fa joggé la dem fu ñu wax Saloum ci borom xam xam bu mag bu ñu wax Mohamedou Sall borom xam xam bu siwlo won momitam nekkon ci dekk bu ñu wax Bamba ci Saloum mu sakku fofu li nga xamne moy xam xam lu upp ci xam xamam fofu la ko jëlé moy xam xamun tawhid ak fiqhu ak bëpp xam xam bo xamne ñeena walu l'islam ci ay atté ak ci yu mel nonu ci Mohamedou Sall momu la ko jëlé won dekkon ci dekk bu ñu wax Bamba Mohamedou Sall momu nak borom xam xam yépp nangulon nañ ko ak wilayam ak sel gu mu sel ak ragal gu mu ragal yalla taxon na Mamour Anta Sele lu bari ci xam xam fofu la ko sakku won ci Mohamedou Sall momu wax nañ na sax Mohamedou Sall mom la tuddé won ku tadd ki Khadim Rasoul ndax dekkam bobu di Bamba mom lañuy dakantalé Serigne Touba moy Mohamedou Bamba ginaaw bi nak la joggé fofu ci Saloum ngir ñew sañ ci dekkam bi nga xamné moy Mbacké Bawol Mamour Anta Sele nak bimu ñewé Mbacké Bawol nek na fa nek ñu rafet yalla def na barké bi nga xamé né ay mamu amon nako tambalé ko ci Aladji Cheikh Mbacké mam maram ba ci mam balla lepp dal di dajalo ñew ci mom mu am barké bu yaatu xam xam bu bari bu mu yoron ak sel gu mu selon taxon na mbolo mu takku du joggé fu nek ci aduna bi di ñew ci mom ngir de sakku ci xam xam taxon na itam buri aduna yi respecté won ko lool ndax deug gu mu deug ak mandu gu mu mandu ay waxam taxon na itam ñi nga xam na ñoy cedd yi respecté ko baye ko xel jox ko cieur Mamour Anta Sele nek mu sel yalla defal ko xewal ak tawfiq ci dekk bobu nga xamne moy Mbacké Bawol ba ci serignam yu ko daan jangal sax seen dom daan ne ñew ci mom ti sakku xam xam ndax xam xam bu sel ta bari ku ci melni Massamba Maréma domu Massamba Anta Thiebou ca kokki taxone itam mbolo mu takku di ñew ci mom di sakku xam xam yalla defal ko barké ak fatu ci li nga xamne moy xam xam ak sel gu mu selon ci jëfé gi mu koy jëfé ca Mbacké Bawol gogu fa la Cheikhul Khadim gane aduna Cheikhul Khadim moy gëné aduna ci atum jooné ak ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ci gaday gi manam 1270 way juroomu jigen manam yaayam mo ngi tudon soxna jaara buso momu nak way juroom mo ngi tudon mam assawalo mo ngi de ko nawel mam soxna jaara momu bi mi am fukki at ak juroom ci la mokal alquran ci loxoy way juroom bobu mam assawalo ginaaw bi tam ci la bind kamil at momu mu bindé kamil ba agal ci la ñew ci kër Mamour Anta Sele mam soxna jaara nak melal nañ ko ay melal yu rafet ndax mom dafa nekkon ko xamne ay jëfëm ak ay jikkom dafa rafetone lolu ku sam won la digëntam ak boromam waye ku sam won la digëntam ak sëriñam bobu di Mamour Anta Sele mam soxna jaara nekkon na ko xamne ku ragalon yalla la ku bayiwon yalla xel ku bari won ay julli ak ay sarax ak ay wor ak njabotam daf leen don yar ci di leen netali lu bari histoire mag ñi bax ñi fi jallon moy yoonentu yi ak nitu yalla yi netali gogum daan netali ay domam histoire yoyu mu len dan netali te fekkon bobu ñom ñogi nek ay tutank taxon na itam ku tedd gi Khadim Rasoul dan ci baye xel bu baax ku tedd gi Khadim Rasoul nak dafa téla am xel mu set ak xel mu sel ba tax na soxna jaara bu len dan netali day japp histoire yoyu japp gu wër day def ay jeexetal ci bir xelam mam soxna jaara dan na wax lu bari nan nit ñu baax ñi de bu guddi joté bu ñepp di nelaw ñom dañuy juk ci nelal ñew di taxaw ngir jaamu suñu borom wax joju nak biko ko tedd ge Khadim Rasoul degge fekkone bobu sax ak taxawam sax degeerugul teewul daan baye ba guddi ba ñepp tedd mu ñew taxaw ci degg eut bi ngir di jema topandor ñi nga xamne ñuy nitu yalla yoyu mam jaara di wax mu nekkon ko xamne itam ku mënon muñ la waye ko xamne adnam yépp daf ko jaayoon jënde ko ëlëk yowal xiyam mu nekkon ko xamne sa bu nekk da fay xalaat boromam diko soralé ci ay jëfëm ak ay waxam mom soxna jaara tullahi ak dundam nak lu gatt la ndax fan wër at la dundu gi jeex waye dafa melni ko xamne dafa dundu jooné at ndax ay jëf yu sel ak ay jëf yu reuy Cheikhul Khadim nak bi mi nek ci loxoy wayjuram soxna jaara dan na deglu lu bari lu soxna jaara di netali ci histoire mag ñu bax ni comme ni mako waxé légui dan na itam di jema topandor kep ko xamne degg na ñe ku bax la won ab yonentu la won wala nitu yalla la won muy topandor ay jëfëm ci jamono bo xamne mo ngi ci loxoy wayjuram mom Cheikhul Khadim musulatu muranké naka jekk ci loxoy wu ñaari wayjuram la nekkon moy digënté Mamour Anta Sele ak digënté soxna jaara nekkone itam ko xamné ku yéme won la ci ak tout tankam ndax lepp lo xamné xalé yi tollu ci ferantal dañ ko daan def mom yalla def na musko won def dawul nekk ko xamné daf daan joy yoyu bari dawul nek ko xamne itam dafa dan yeungatu yeugatu yu bari dafa nekkon ko xamne dafa dalon ba taxna ñoom yémon na len lool ndax melokanam ak melokanu dooma adam yi wuté won na lool mom cheikhul khadim ben soxna so xamne daf ko dan yor lu bari wax nañ ne mom mo netale ne cheikhul khadim kenn musuko fop wala nga bot ko di jaar ci bërepp bo xamne dañ fay moy yalla ndax boko yoré jaar fa dana wéxu di baj baji ba mujju gi da ngay wagneeku ndax da ngay xamne ki ma fop ni de wala ki ma yor ni de bugut ma jaar fi nga xamne fi lay jaar bepp beurep bo xamne dañ fay nané sangara wala ñu fay jëwé wala ñu fay défé lo xamne neexu yalla daawul nangu koko fa jaar ko jaar fa bo tax na sax ñom yaakaaron nañ ni mom nekkul mbindeef manam nekkul won doomu adama ndax melokanam dafa wuté won loolu ak melkan doomu adama yi nenañ xief duko taxa joy maritam duko taxa joy dafa nekkon ko xamne dafa neewon tek sonalul kenn ci dara ci ndawam ñom dañu yému won ci mom loolu te demon nañ ba dañu mujjoon tit ci mom wax nañ ne bimu féré am soow dawul nango tok ci lal wayjuram soxna jaara jamono bu nek da fay wacc lal bi ñew tok ci sijaada bi melni ko xamne dafa xam limi def tok ci sijaada julle kay bi nga xamne jamono bu nek buñ ko yegale ci lal bi da fay wacc ñew tok ci sijaada bi nga xamne fa lañuy jaamu yalla taqku sijaada bi ba lolu yemon na wayjuram soxna jaara waye nak bimu dalay jang dañu gis ni mu farlo won ci ñang mi jamono bu nek du tagaliko ak aliwam fum tollu mo ngi jang bu xalé yi de noppulu wala ñu yëngutu wala ñu ciow mom day beru ci ben ruq di jang mi yittel ko lolu ci nga xamé na nak ki werna manam nekkul ko xamné dafa takaliko sagom and nak sagom amana yalla moko bindé ni mu am melokan bo xamné melokan bu yéme la lolu nak taxon na lepp lo xamné ay wayjuram ak ñi nga xamné ñoko yoron tidon nañ ci mom bu jëne ko soppi def ko rafet ngortu ak xalaat bu rafet mom itam nekkon na ko xamné ku yému won la mom cheikhul khadim wa xam bari wul won ay jëfam itam lepp lu mu jëf da ngay gis ne ci xalaat bu rafet lako tek ak it jëflante bu rafet li gar xalé itam musu ko won gar ndax dawul won xulo dawul ciow fep fu ñi waxe wax ju bari da fay beru wet nek fo xamne mom rek mo fay nek lepp lo xamne lu bax la lu neex yalla la mu koy def waye lepp lo xamne lu bon la fu mu dege ñu defey ko fa sax du fa nango jaarati yor na melokan bo xamne melokan bu yemon la waye bu yemon ay wayjuram yi nga xamne ñoko yaron ginaaw bu mu féré nak ci lako wayjuram mamon anta sali yebbu ko ci daare mamam ju ñu wax tafsir mbacke ndumbe ngir mu jang fa alquran wayjuram moko dalal jang waye mamam moko jangal ku ñu wax tafsir mbacke ndumbe di ni jaayu soxna jaara ginaaw bi la dem fofu difa jang la nga xamne moy alquran jamono bobu nak fekkon na wayjuram mom mi nga xamne moy mamor anta sali daldi gaday juge mbacke bawal dem dekk bu ñu wax ndia daldi fay nek jamono bimu nekké ndia nak bobu putte de cheikhul khadim mo ngi ci mamam di jang alquran mamam joju nak mo ngi tudon tafsir mbacke ndumbe serigne bashirou mbacke wax na ne serigne touba khadim rasoul moko netali ne ko mamam joju di tafsir mbacke ndumbe ku nit ñi amon ci mom yaakar la ndax itamit jëf ju rafet la doon jëf ak ragal yalla gu ma sekk ci dundam bi mu guéné aduna itam fekkon na ne muy bind ab kamil kamil bi nak bimu koy bind daf ko tambali ci xaj kaw ak xaj suuf manam su bindé ben pass bi bamuy wow la fait que muy wow mu jëlal benen pass bi diko bind nga xamné noppul won ben yoon daf doon bind kamil bi kamil bi lata muy ag nak ci la fato dal di genn aduna bi mi genn aduna nak xol nañ kamil bi gis na ben xaj bi mo ngi yemon fi sun borom di wax nan wa amal lazina bi yadat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaldun benen xaj bi tam mo ngi yem fi sun borom di waxe ashabul jannati yawma izin خير المستقر واحسن مقيلا صدق الله العظيم يال نكو سونو بوروم دغال اك غانغ تي موم تي جيغال كو دولي كو يرماندي تي بركه دونغام بوب مودون جانغال موي كو تيدي كي خادم رسول باي شيخ محمد المصطفى مبكي بروم دار خدوس
1: واو شيخنا غيناو بو مامام جوجو دي تفسير مبكي ندومبي غيني ادنا فان لا سنج بي موجي
0: واو ايسا غيناو بو مامام جوجو دي تفسير مبكي ندومبي غيني ادنا wayjuram mamor anta sali daf koy yeb ci ben nijaayam bu ñuy wax serigne mohamedou bousso serigne mohamedou bousso bobu ñu gën ko xam ci serigne bousso be koku nak imam la won borom xam xam la won bu ragalon yalla serigne bousso be bobu nak ci mom la motale jangam ginaaw bi nga xamé ni mokal na jamono yoyu nak fekkon na ben bour bu mak bu nekkon salum bour bo xamné bour bu am doole la won ñukoy wax mabba djoxu mabba djoxu nak bour bu am doole la won bu nekkon salum mom mabba djoxu yitem yep mo nekkon xexal li nga xamne moy diine l'islam mom bour la won waye judul la won waye ko xamne diina daf ko ñoron lol mabba djoxu nonu mu daan xex ak nga xamne ñoy ciadoy ngir jëmbat li nga xamne moy l'islam mu sax ci rew mi ba taxon na rew yep la daan dem di xex ngir taxawal l'islam jamono yoyu nak mu xex ak ñi nga xamne ñoy wa jollof ay keddo bari fa lol mu gagné len gagnaay lu reuy gagné gogu mu len gagné won nak taxone na mabba joxu tit ci li nga xamne moy ceddo yi payu ci kaw serigne ndax serigne dañu new dolet dañu tassaro ci rew mi waye ceddo yi comme mer nañ ta amuñu pexé dañuy dem fayu ci kaw serigne daara yi taxone na mabba joxu di dajalé bép dëkk bo xamne serigne daara nga fa mu récupérer la yow ak sax njabot ngir andi la fi nga xamne moy sarum ngir ar la jamono yoyu nak mamba di def ke serigne daara bu dem bu waxtane ak yow so nango mu jël la and ak yow dem salum su fekke nangulo mu baye la fa yow waye day jël sax njabot andi len ngir sample li nga xamne moy dina ci non nak la mamba joxu dal di ñëwé fa nga xamne moy bawal bi mu ñëwé bawal nak dal di jël ki nga xamne mom moy mamour antasseli jamono yoyu ma nga ca ndia bi mu ñëwé jël mamour antasseli dal di jëlale ki nga xamne itam moy serigne boussobe mi nga xamne moy serigne mohammed bousso mi yoron ku teddi ki khadim rasoul mu daan jange ci ronam nonu la len jëlé ñom and ak ñom deb fa nga xamne moy salum salum gogu nak serigne yep dajé fa mbolo mu takku mabba joxu am doole ju maga mak jamono yoyu nak mabba joxu pa dal di waxtaan ak serigne yi ngir jital ki nga xamne moy serigne boussobe mi yoron serigne bi diko jangal ngir mu nek sen imam ñom ñep nek sen jitt waye serigne yi nangul ko lolu ki nga xamne moy serigne boussobe nek imam nek njit jamono yoyu nak mabba joxu rew yu bari ci senegal moko yulifon ndax mabba joxu gagné na li nga xamne moy jollof ginaaw bi mu gagné dekk yu bari ci salum nonu nak la gagné dekk bi nga xamne moy kadior kadior nak mabba joxu xexul ak ñom waye mo leen yulif ndax bour ba nga xamne mo fa nekkon di lak jor dafa daw ñew ci salum ngir laqatu ci ginaaw mabba joxu lak jor nak sababu dawam ngir ñew ci salum moy daf doon xëccoo ak ki nga xamne moy Madjo Diofal Madjo Diofal nak mom ay mbokam ñoo ñëk yilif li nga xamne moy kadior waye lak jor mom la nit ñi gëna jappalé ndax ay mbokam ñoo ëpp lu ñu yilif kadior ndax yilif nañ ko lu tollok témiré at ak ñeen fukku tambalé ko ci lak sukabe ba ci sambalaw bi nga xamne mo mujju jamono bu nekk nak ki nga xamne moy Madjo Jo ak lak jor bu ñu xëccoo lak jor moy gagné jamono bu nekk lak jor di daq ki nga xamne moy Madjo Diofal Madjo Diofal nak mom itam japp na mo gëna yey ndax ay mbokam ñoo ndëk yilif ci nonu bi Madjo Diofal amatul pexé jamono bu nekk lak jor diko daqé mu daw dem ci Touba bi jamono yoy Touba bi yang ci dëkk bi waye ñom dañu doon liggéey rek at mu jot ñu joxé li nga xamné moy lempo lempo yoy ñu daan joxé nak at mu jot dañ koy yok dañ daan jox buri lempo waye taxul woon ñu dugg ci walu nguur gi Touba bi bobu duggun ci li nga xamné moy walu nguur Madjo Diofal nak dal di daw dem ci Touba bi ngir waxtaan ak ñom ñu dimbalé ko bam yilif li nga xamne moy kadior ci non nak la tuba bi dal di ñew fa nga xamne moy kadior dal di dakal ak jor la jor nak dal di daw dina bu mu dawe dal di ñew fi nga xamne moy salum waye bi mu ñewé salum nak ki nga xamne moy mabba bi mu yegé na lak jor ñew na daf ne dama ko recevoir li fek tubul nek julit su fekke tub na nek julit bu boba dina ko recevoir dalal ko ginaaw bi lak jor dal di laaj ay nitam ñu waxtaan ak mom ne ko legi ni ngay def moy da ngay jema tub rek nek julit so demé ba joggé fi nak loy def ya ko xam lak jor nak dal di ñew dal di tuup ci loxoy ki nga xamne muy mabba joxu waye lak jor yalla defal ko tawfiq bi mu tuubé tuup gi dugg ci bir xolam mu dal di continuer ak julitam dal di koy rafetal sam ngoram ba bi mu fi joggé dafa continuer nek li nga xamne muy julit waye jamono yoyu nak serigne daara yépp ñanga ca salum jang bi ak jangale bi dal di tar lool keur yépp di taxawal li nga xamne muy diina ngir yi nga xamne askan yi nga xamne xamanté wu won jamono yoy ñu commencé di xamanté yene gi dégg bu sëriñ dëkkul commencé di xamanté ak morom sëriñ daara fofu nak rawanté bu mag commencé ba fé ci walu xam xam bu yaatu ak walu dakk jangalé ak gëna sat lamine pour mëna wax bo mëna jangalé ñangalé bu dugg ci biir bop nit ki waye ki nga xamne nak moy sëriñ Mamour Antasseli melni ni sëriñ daara ya fa nekkun yépp mo leen rawon bo leen ëppoon xam xam teyit mo leen gënon sat aw lamine ci jangalé bu sat bi mi jangalé taxaw na ni ñëpp di faq di jëm ci ki nga xamne moy serigne mamour antasseli ni ñëpp di ñëw ci mom waye jamono yoy nak lak jor mom dal di soxal ki nga xamne moy serigne mamour antasseli ndax jangale mu set bu muy jangale ak xam xam bu bari bu rafet bu mu am ak mandu gi nga xamne mandu nako ci ay atem lak jor nak dal di sax ca ka nga xamne moy serigne mamour antasseli dal di koy def wëlëré def ko mbokk def ko xarit serigne mamour antasseli diko jangal li nga xamne moy dinam ginaaw bu lak jor tuubé ci nonu lak jor dal yekati ben rakam bo xamne mo ngi tuddu soxna Issa Diop dal dikoy may serigne mamour antasseli ngir mu nek soxnam jamono yoyu nak ku tedd ki cheikhul khadim mom ñewat na ci loxoy way juram bobu nga xamne moy serigne mamour antasseli ndax bobu ñom ñep ñoy ci salum biñ ñëwé salum mom mu and ak nijaayam bobu di serigne bu sobé bi mu ñëwé ci lay ñëwaat ci loxoy wayjuram ginaaw bi am jangam ci alquran maté mu ñëwaat ci loxoy wayjuram bobu di serigne mamour antassari ngir jang fa li nga xamné moy xam xam ci nonu mu dalé sax ci wayjuram bobu nga xamné moy serigne mamour antassari jang lu bari ci xam xam ci mom ndax serigne mamour antassari mom dafa bari won xam xam lool ci nonu ñom ñu nek ci salum abdir bañ fa saxé nek fa abdir mabba joxu dal di sobu wat benen xaré digënté mom ak wasine jamono yoyu mabba mo ngi am doole lol ak katan ndax yilif na dekk yu bari ci rewmi si nak mom dekk bu ndaw la bo xamne ay sérel ñofa nekkon waye amuñu won doole amuñu won katan waye ñobi dañu amon dogu ak li nga xamne muy ak deggo seen bir ndax dekk bu ndaw la won ci nonu mabba dal di préparer li nga xamne muy xare bi ak doole ju mak arme yu bare ak mbolo mu takku ñi nga xamne ñoy wa sin itam ñu dal di préparer xare bi ñom tek ci seen bakkan ne ñoom ñep bu ñuy dée ba ci ku mujju ci ñoom nañ dée ba jeex waye duñ nangu muku deltu ginaaw dal di tek seen bakkan ci li nga xamne moy xarabi waye ñoom wa sin dañu déggo seen biir dal di leunk lo waxtaan ne ku bokku ci seen dëkk bi dañ ko génné bala kenn di génné seenu secret to nonu ñoom ñep ñu dal di déggo ci wajal ba jekk dal di laqatu ci garab yi nga xamne bu ñëw di ñëw buñ leen gis waye mabba mom wajal na xarabi and xel mu dal ndax yag na di sobu ay xare de gagner taxone itam mu nagu ci xare bi ba li doli ji reey yeb tewul andul ak xel mu bari ndax mom dafa jitu armée bi top ci ginaawam nek mbolo mu takku biñu sobu xare bi nak ba djub fi nga xamne fa lañ wara xare dañu jek jek rek gis armée bi nga xamne moy armée mabba joxu commencé di daanu ci souf ben par ben ba li fetal li di len dal ñuy daanu comme ni xobu garab yi di wadde ci souf ci nonu séré li songu len ak doolé dal len gagné gagnaay lu metti ray lu bari ci ñom ñi ci dess itam dal di daw mabba nak non la jéké jéki rek gis bopam ci souf gis bali wër ko nonu mu dal di faato waye lu jitu muy faatu kenn ci armée bi ñëw na ngir bëgg ko défar wëlbeuti jëmmam mu jublu xibla waye mabba dafa gantal niko bayima mu jublu ak armée bi ndax yene ji ma amone ngir jihad ma continuer ko nonu la mabba daldi faato genn aduna yalla nako sun borom yeureum te jegal ko ci nonu nak ñi nga xamne ñoy wa kërëm daldi continuer di saxal diine ji fa nga xamne moy salum jamono yoy nga xamne mabba nekatul ca salum serigne daara yep nak daldi delu seeni bërepp tasaro ku nekk fa nga joge won nga delu wat fa waye jamono yoy nak serigne mamour antassali mom demul won ma nga deson ca salum bokkon ci serigne yi nga xamne ño fa deson di continuer am jangam comme nim ko baxo defé biñ demate ab dir nak ki nga xamné moy lak dior dal di am convocation ci dekkam bobu nga xamné moy kadior manam ñu war ko falat sababu falat gi nak moy mbolo mi nga xamné ñu yoron wal fal ak folli ño dem ba sonn ci majojo amuñu pexé ñom itam ñu dal di def ni majojo defon dem ci touba bi ngir sakku ci ñom ñu folli majojo ci nonu touba bi dal di folli ki nga moy majojo daldi wolo ki nga xamne moy lak dior ngir mu delu fa nga xamne moy kadior nek fa bour ci nonu nak lak dior daldi am tawfiq ngir delu wat kadior nek bour waye bi mi delu dafa sakku ci serigne mamour antassari ne ko legi comme julit la te sama dina ñorna ma beugina ñaan la nga sarax ma ngir jëm yalla sun borom nga and ak man fa nga xamne moy ci kadior ngir nga nekal ma fa ab serigne dima jangal sama dina man ak sama wa keur waye serigne mamour antassari mom gantalon na ngeel ben gi waye mujjigi mu nangu ndax gis ne rek suko deful ap responsable lay don ci kawam ndax yol bu reey la ci am ngir gindu doomu adama ci walu dinam yol bu reey daf ci nek ci nonu serigne mamour antassali daldi accepter lolu daldi nangu and ak ki nga xamne moy lak dior dem fa nga xamne moy kadior jamono yoy nak ku tedd ki cheikhul khadim mom demul won and ak papam dafa deson ci salum ci ben bayam bu ndaw bu ñi wax samba tuk lorka ngir jang fa li nga xamne moy xam xam ci nonu mu continuer di jang fofa ca serigne sambatu lorka ca salum waye ki nga xamne moy serigne mamour antassali mom anduna ak lak dior ngir dem fa nga xamne moy kadior bañ demé ki nga xamne moy lak dior dal dikoy dagga souf ca kadior dagal ko souf so xamne daram la won mom serigne mamour antassali mu def fa daram tuddé ko patar dara joju di patar nak mo ngi nekkon ci wétu kokki sorewul dara ak cielmaha fi nga xamne moy dekk lak dior ci nonu serigne mamour antassari sa bu xey di ñew di dam ci fa nga xamne moy keur lak dior di atté su atté ba nopi delu wat ci daram ndax bëggul woon jaxaso bu bari ak ñi nga xamne ñoy nitu nguur yi waye ki nga xamne moy lak jortam da ko tanal heure yo xamne mum lay ñew di atté bis bu set heure mu wara ñew ak semaine bi heure bu mu wara ñew ngir bo atté bu nopi mëna delu wat fa nga xamne mo ci daram je patar ngir continuer li nga xamne moy jaamu yalla ginaaw bi nak la ku tedd ki cheikhul khadim delu wat ci loxoy way juroom woow nga xamne moy mamour antassali ngir agal li nga xamne moy am jangam ginaaw bi mu nekkat fofa nga xamne moy kadior di jang waye serigne bi nak xew xew yi nga xamne amna yep nak def na ay jexital ci xelam ginaaw bi nga xamé ni mom yalla daf ko bindu mu nek ndaw waye nekkon ndaw lo xamne xel mu reey ta sel ta yaatu la yor xelam wuté na ak xelu doomu adama yi ci num doon xalaté ndax dafa amone xalaat bu kawé xalaat bu sori waye xalaat bu yaatu ta reey té wéton lool ci xalaat bi nga xamne mo ng koy xalaat taxon na xew xew yi amone yep dafa def jexital ci xelam señju bayiwul xew xew yi romb rek daf ko té def ci ay jangat yu yaato yaato ki nga xamne moy mabba dafa doon wote ngir mom dafa amone lu mbeugon rek diko wote muy dina taxon na muy not nit ñi ngir taxawal li nga xamne moy dina ki nga xamne itam moy wa sin itam dañ leen nono not ñu bañ notal gog xex ak mabba ba gañ ko ba ray ko ki nga xamne may lak jor daf doon xëccio ak ki nga xamne moy majo jafal ngir ke dafa bëgguna yilif ki tamit bëgga yilif ginaaw bi ñom ñaar ñuy xëccio ba ab jambaru joge fele moy tuba bi ñew daldi nangu bir yep ci san loxo daldi tey mbiri serigne bi nak lolu nak def ko jangat bu reuy mu jëlat lepp nak delu wat ko suñu borom daldi ci yému suñu borom lolu nak taxon na serigne bi xeb aduna lol xamni aduna bi dal lu ñak solo la ginaaw bi nak serigne bi daldi won aduna lol ginaaw daldi jublu yalla kesse ju raxul dara yalla jo xamni dara aduna raxu ci jëlat mbir yep delowat ko sunu borom
1: waaw jerejeuf legi beug na nga leral ma melokanu serigne bi manam mom jëmam nan la melone
0: serigne bi nak nit ko duggu dom la won manam nit ko yam la won ndolul won ba boko gise ni ab ndol la waye gatul won ba boko gise ni ab ndama la mom nak nekkon na ko xamne ku tuti won yaram la won waye kuko gis di nga xamne ko am yakh la won le waralon tuti yaram bi nak boko gise da ngay xamne ki dafa lekul nanul manam dafa dundul waye so dundon bu baakha baax dina am yaram lol mo taxone mu tuti won aw yaram waye bu dan dox dox bu gaaw la dan dox ku sawar la won ku reuy xel aussi la won mom nak yere yu wex la dan sol yere yu wex la dan sol te itamit daf dan kalaw kala gi nga xamne day mur kanam gi yeb ba aw tuñam sax dakoy murale nga xamne tuti moy fenc ci kanam gi kala git kala gu wex la dan don mom serig bi nak bu dan dox du gessu daf dan waxu rek djubali fim djubali su deme deme ba manta ñak gessu da fay wulbeutiko yaram bi yep ngir gessu taxaw waye nonu la dan doxé serigne bi nak nekkon na ko xamné itam ku seton la won ci aw yaramam waye ku seton la lo ku seton la won te siluisé ci reey mi sol waye ku seton la ci bërepp yi mi tok kum rombu xet gu neex la lay xéñ ba xet gogu day def jexital ci yow ndax set ak siluisé ak sel gi nekkon ci mom mom nak dal ci rax la dan sol dal ci rax yo xamne dañ ko liggey ci denk ak dar manam ci wolof ñukoy wax dal karbat dal karbat yoyu mom la dan sol mom nak ko amon ñewon te ci nit ñi la won ko amon yermande ci nit ñi la won yermandem gu reey ci nit ñi taxon na musul romb ko xamne dafa gis muy loru te dune dafa taxaw dimbele ko ba nopi doora delu wat ñewon te gi amon ci nit ñi bir mu nek daf ci xol yalla du defal kenn te fekk lam koy defal dafa bëgg ko gëreem ko limuy def rek da koy def ta yalla tax bëggul wona fenc ci dara ci lo xamne doon nako def ci lu baax ku wëton la ci xalaat bu sori ku reyon xel la won te ku sellon la won te ku noppale won la ci nit ñi sonal won kenn waye nak ku amone defan la ak ay moromam ndax mom ñi maasel jamono liñ dan ado du ko def daw ko def ben yoon kenn musu ko gis ci lo xamne luy nuru fala wala tiaxan musul nuru ak ay moromam as bu mu tollu rek as bobu daf len di dépasser ndax da fay tog ak ay borom xam xam yi ak mag yi di sakku ci ñom xam xam ak di len deglu jamono bu nek da fay wut lu koy jeriñ waye jamono mu nek da fay daw lu koy lor jukko yoy mu lamb won nak taxo ne nit ñi xër ci mom lol bi mi jang ni ñepp daw dublu ci ko bi mi jangale itam nonu nit ñi xër ci mom lol lol lol lol amuñ ci mom sago mom nit ñi ni ñu dawé jëm ci mom néw na ci histoire nga gis ko xamné nit ñi xéré nañ ci mom comme ñu xéré won ci señ bi bamu commencé jang le nit ñi am commencé won di am tofel ci mom bëgg ko lool ndax melokanam bu yémé ak sel gi ak sat gi ak jikko yu rafet yi wayé nak ku bëggon xam xam la ndax bamu nekké ci daara yi wayjuuram joju ci patar dan na xey di ñew fa nga xamné moy ciël maxa fek fa ki nga xamné moy khadima jaxate kala ngir top li nga xamné moy jangum arab ci mom ak itamit di def ay examen di ko wan di bind ay fo yi di ko ko wan ngir mu koy corriger ngir jangam gëna sel gëna jaar yoon ci nonu jabar bu nek dafa tan xey di juggé patar di ñew ci ki nga xamné moy khadima jaxate kala khadima jaxate kala leg leg mu corriger ko wax baat bi leg leg mu bindat ko señ bi di def nonu bam yagg nga xamne legi amatul len lum ko meuna corriger nga xamne bu señ bi bindé ay beuyitam ba andiko khadima jaxata kala daf koy wax ne ko andil beuyiti ngir mo mokal ko waye yow mom fum toll ni bama corriger wul waruma la corriger ndax manatuma la corriger nonu lay sonné li nga xamne may xam xamam ginaaw bi nak daana dem ci dekk buñu wax njaagne ci borom xam xam bu mag bu dekkon Mauritanie bu fa nekkon ñukoy wax Mohamed ibn Mohamed Al Karim dan jang ci mom li nga xamne may xam xam walut ak mantiq ak xetu xam xam yu bari ci Mohamed ibn Mohamed Al Karim bobu ginaaw bi mu jang fofa xam xam bu bari bi wayjuram mamo antassali gisee nak serigne bi ni mu jambaare ci xam xam ak ni ko xam xam ñore ak ni mu dajale xetu xam xam yu bari son ci nonu lay yëkëti daara ji daldi ko koy jox ci nonu serigne bi daldi yor daara wayjuram bobu di mamo antassali daldi séré daara ji yor ko di jangale jamono yoy sax téwul mo ngi jang ba légui xam xam waye téwul daf ko bolé ak jangale ndax mom dafa son ci xam xam lol diko sakku waye bi mi jangale nak ci daara ja ñeneen ñofa nekkon di jangale gis nañ ne mom nit ñepp dañ doon daw di ñu ci mom ndax nu mu sété won awla meñ sat wax ji mi jangale fa sa dal di leer xam xamam moy gëna yomb ci duggu nit ñi taxoon ne ba mi ne ci daara ja nit ñepp di faq di ñew ci mom di jangé ci mom xam xam nim dalé won ay mamam yépp nak dal di ñew ci mom ci jamono bi nga xamé ne mo ngi jangale ta fekk sax bobu pérégul am jang waye mo ngi ko bolé jang ak jangale leg leg mu ñew ci wayjuuram ngir top li nga xamne moy xam xam bi ci mom waye tewul superé day delu wacc daara ja ngir jangale jamono yi mi jangale ci daara joju nak ci la talifé téré bi nga xamne moy Allah deru ci fiqhu malik daliko tuddé al jawhurun nafis téré bobu nak daf ko woy ginaaw bi mu talifat benen téré bo xamne ñu koy wowe umul barahin ci tawhid la bo xamne imam sanusi mo ko talifone tuddé ko muhibul qudus ci nonu mu daldi talifat benen téré bo xamne ci walu teggin ak yar la bo xamne imam dalhaj moko telephone mu tuddé ko annahju khada'il hajj bo xamné dafa bolé weyi ak wessari ci nonu nak mu daldi talifat benen téré bu mag bo xamné dafa bolé xéet xam xam yu bari tuddé ko mazalikul jinan mazalikul jinan nak khatimu tasawufu bu yadali mo ngi ci ak zahabul ibris ak gunnatul murid bu ash-sheikh sidil mukhtar ak kunti ak ihyaul ulumuddin ak hakam ibnu ataillah ak xéetu xam xam yu bari ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko tazawudu siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko jasbatul siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko tazawudu suban ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko mulayyinu sudur yalla nañu yalla fayal ku tedd ki khadim rasul baye al cheikh mahamoudou fadal mbake borom dindi
1: waw jere jeuf cheikhna netli bi lerna lol
0: waw jere jeuf aisha ci tewlu gi ak baye xel gi nga baye xel histoire bi waye mam serigne touba nak ginaaw bi nga xamé ne leral nañ aw askanam manam fi mu bokku ak ni mu gëné aduna ba ni mu maggé ak ni ko xam xam ñoré won ak téré yi nga xamné jot nako talif kon tay dañu leral xel mu reuy mu sel ta yaatu biko suñu borom tabaaraku wa ta'ala defalon mom mam serigne touba mu nekkon ku reuyon xel ta yaatu ta sel lol xel mu rafet ta sel lako suñu borom tabaaraku wa ta'ala defalon lol nak motax jamono bi mi nekk ci daara wayjuuram bobu di mamour antassali ta jamono joju daara wayjuuram bobu di mamour antassali bokkon na ci jangukaay yi gëna mag ci réew mi manam mo nekkon daara ji gënon na mag ci réew mi nekk jangukaay bi gëna reuy fu ne nit dafa joggé di ñew di sakku li nga xamne moy xam xam fu ne nit ñi di walwalé di ñew ci daara mamour antassali ngir sakku xam xam waye serigne touba nak ni mu xéré won ci xam xam amu ci won morom daf ci xëron lol xër gi mu ci xëron musson na wax serigne basirou mbacke ne ko man de jamono bi may nek sama daara wayjur du jang xam xam dama xeron ci xam xam lol ba ken jimuta dana lek man ci xam xam ba nit ñi sax xam nañ ni amuma ci sago ken dal lañu gisoon ko xamne tollo won ak man ci xër ci xam xam ñukay wax balla mam touré bokkon ci wa labbe yi waye koku nak limako rawé moy dama ko gëna samonté ta xam xam leeru yalla la go xamne da fay and ak samunte ba taxna man dama ko gënon samunte ak li nga xamne moy digelu sunu borom mi ba taxna mom daf ma non roy ci lolu waye mom rek la gisone ku tollo won ak man ci bëgg xam xam mu melni xam xam yitelonako lolu ba lolu taxone na ñaf nekk ñep naw ko mam serigne touba nak ku amone hikma la manam ku xarañon la ci num daan doxé xel mu sallami ko sunu borom defalon taxone na dawul créer dara dawul sos dara ci mbirum yalla lu nekk rek famu dekk fa la koy tek dara daw reuy ci kanamam waye dara dawul tuti ci kanamam ci lu bax lepp rek lo xamne gis na ne li moy akam lolou la koy jox du toxal dara doxé dara ci ñak mandu lepp ci mandu la koy tek ak ci yam fam wara yam du eppal ci wax du eppal ci jëf lu nekk rek fam ko wara yamale fa la koy yamale nak jek nak non la lan doxé du mu nekké ndaw banim nekké mak ak cioppé ko amul ci dundam ni xalé yi meloon nga xamne xalé soko gisé niko sun borom bindé muy bindu bu sat nga xamné xalé su xulo ak morom xalém légui ñaari minute nga gis len ñu andat ndax faté nañ li passé li ci kanam nañ deugmal jikko bobu mo nekkon ci mom manam dawul jappal nit dara lepp lo xamné ni def nako rek ci lu ñaaw daf koy faté wayé di xol li nga xamné mom la wara jëflanté ak mom ci kanam ci lu rafet ba taxna jikko yim yoron yémon na way juram lool wayé yémon nañam jamonantel ñep ci daara yi ba taxone itam ñep di sako ñu ci mom dista ko xam xam jawona bi nga xamé ni mom dafa bolé jang ak jangalé mom nak ko mënon na fatlikou la dawul faté dara isa da na tok di netali lo xamné bi mi am yagoon na lool ba ñepp faté won nañ ko wala ñiko ci fatlikou ñu neew lañ waye su koy netali daf koy wax comme nam amé won du ca bayyi dara xal mi nek xal mo xamné xal mu yéme la suy netali dara lo xamné mat na fukki at ci ginaaw daf koy netali comme ci tay la xew mom dawul faté dara xel mi ko yalla defone xel mu yeme la won naka nonu non la melone ci xam xam bepp tire bu mu jang da na koy jang ba mokal ko suñu jugge xam xam bi day dess ci bopam du ko fatte ben yon ay jamono dan na wax seigne basirou mbake ne ko day dafa am tire bu meunou ñu yeur don ko xol waye bima koy xol tire bi bima ko jang legi ay at la ci ginnaw waye bima koy xol defene fatte nako waye gis na ne namako jang mokale won dara soppe ku wut manam bima koy teel sama bop di tari gis na ne namako mokale won dara soppe ku ci te jamono bi mi wax lolou fekkon na bobu mo ngi ci dig neund yi aduna bi yep wuy siko mbolo mu tak du joge fu nek di ñew ci mom jamono bobu lo doon wax lolou nga xamne xel mi ko yalla defoon xel mu sel la won xel mu ñaw la won dawul fatte dara mom serigne touba khadim rasoul ku bañoon jaw la ak li nga xamne moy rambaaj manam jaw ak rambaaj daf ko bañoon lol ba taxna ni ñep xamoon ko ci mom ba taxna ñu daan maytu di waxtaan ak mom di tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne su fa nekkon duñ ko wax ci kanamam ñepp xamoon nañ ci mom lolu bi mu nekké ndaw ba ni mu nekké mak daf ko bañoon ba bañ tim ko bañoon neewon na ci histoire nga degg ko bañé won nonu ba taxna sax tuddu nit fu mu nekkul ba ca dagonon sax ba ca dagonon mom daf ko aramal ci jëmam manam bu fekkante ne da nga bëgg xam ci nit dara ben ngay liggéey ak mom mo xam ab société la nga bëgg ko laaj ci mom dara ngir mu labiré la ci labiré gën koy labiré ne ko ah borom société bi kat ko nakare derat la wala kat mom dafa gawa daqé wala nangam lolou sharia may nan ko waye mom serigne touba sax daf ko bañon bañ ko bañon kuy tud nit ci kanamam di wax ci mom lu jaarawul bañ ngim ko bañon taxone na amu ci won morom ba taxna ni ñepp meytu ko ci mbir momu ba ku bëgg jubo ak mom do nango tok ak mom di waxtaan ba tud nit ci kanamam di wax lo xamne lu koy aybal la serigne basirou mbake wax na ne serigne touba ku bari won lu muy wax ñaari aday ci dafa bari won lu ngui wax lool moy yentou bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne ku gem yalla gem bis penci na ngay wax lu bax tay nopi benen hadith bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam wax ne julit li meuna musale morom julitam mo ngi ci lamagnam ak loxom ñaar hadith yoyu ku bari won lu ngui wax la mom serigne touba khadim rasoul ay talibem ak ñi nga xamne ñoy ay collegam ci jamonom manam ñi daan bok ak mom di jang taxone itam ñep diko roy ci lolu ken du nango tok ci jotaayam ba tuddu fa nit wax ci mom lo xamne lu ayib la waye nak ku tabe won la mam serigne touba khadim rasoul dafa tabe won lol ba taxna dara reuyul won ci kanamam ci lim daan joxe bu daan joxe daf daan joxe ak xol bu reuy ba taxna musul nangu ñi nga xamne ñom la bokal daara ñu tumu rank ci dara lepp lu mu gis nit ñak ko tam yor ko daf ko koy jox liñu wax ifar moy yegati lo xamne dang ko soxlo lol da jox ko ta yalla tax daf ko daan def manam lepp lu mu daan joxe rek dafa nek mu nek lo xamne lu mu soxla la xol bi reuyon lol ci tabe newna ci histoire nga deg ko tabe comme ni serigne touba khadim rasoul tabe won lolou ci wayjuram mi nga xamne moy mamour antassali tabé gu reey reey reey reey ba taxna métier bopam mi nga xamné mom la yoron dan ci tedd mënon ci am alalam mënon ci am terangam daf ko yëkëti jox ko way juram muy jàngalé bimu dan jàngalé bu nopi jox ko way juram tok ci ronam lepp lo xamné dara jala ak wërseug la ci wërsu bu aduna yi bu ñëwé da koy delawat way juram nek ci ronam diko jàngalé diko jàngalel te soxla wul dërëm ci mom nonu mu tabé won nak tabé gi reey lool

wadon wër aduna ba aduna jeex do gis ku lako nango jox ngir yalla ta yalla tax lol nak taxon na serigne touba khadim rasoul nango won joxe lol ba tax na lepp lum amone ci jamonom bi mi nek ndaw dan nako jox koy juram waye tam dan ko jox ay rakam ak ñi nga xamne ñom la nekulon ci daara ji ba tax na soxlu wul won dara ba taxon ñepp amone tiofel ci mom ndax jikko bi mu lambo won dafa jafé won ci jamonom waye bimu gëne nek mak melni jikko ji mu yoron dafa gëna yokku gëna bax gëna tedd waye dara wañé ku ci jëf yu reey yoy mu lan jëf nak ak itam nango joxé gogum nango wona joxé ba dara reey ci kanamam lepp rek lu ñew mu joxé ko ta yalla rek tax lu mu reey reey reey du alal ji takko takko takko daf koy joxé ta yalla tax bu koy joxé and ci mbékté ak contenté xol bu sedd ba yow mim koy jox sax dang koy sawara jël da ngay am contentement ci bokoy jël ndax yene gum lu ko yene lolo taxone borom xam xam yi wusoli di wax nan al jazaa'u min jinsil amal manam ku nek rek qualité bi nga liggéey mom la la yalla sunu borom di fay lolo tax mom serigne touba yalla fayé ko mbolo mo xamné lepp luñu am lu bax lu rafet yene nañ ko ko te buñ koy andi di ko jox dañ ci and ak mbekté ak yene kon yalla na nga liggéey rek non la lay fayé motax serigne bay jaxaté diko tag nan ko yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi dila bindal yi gaay ngi joxe alal gaay yi di jang téré bi ku nek ngi di def lu ne ngir ya ko tax di def lu ne ndax yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi waye nak mam serigne touba khadim rasoul nonu la sam wante won digentem ak boromam waye non la samonté won ak digentem ak jami yalla yi ba taxna dawul nang ben ak du joge ci mom di dem ci morom mu mindefam waye dawul nangu ben bakkar du joge ci mom di jëm ci boromam ku sam wante won la sam wante gi mu sam wante ak boromam taxon na wax nañ ne jamono bi mi sanci daara bopam difa nek di yor ay talibé bopam bu waxtu julli musa na jot ñi nga xamne ay gan lañ ci daara ji ta xamnu programme bi ñom ñu daan liggéey di baye julli gi waye buñu julle ba selmal señ bi day laaj ana ñi nga xamne ñoo julli wul buñ leen woyé ba ñew mu laaj lan lu leen téré julli ñu ne ko dañ doon sakket mu laaj liñ doon sakket biñ tambalé julli ba kabar digënté bobu ba biñu selmal li nga xamne sakket nañ ko fi yépp dañ koy firi waat ni nga xamne dañ ñu liggéey li nga xamne jot nañ ko liggéey yépp dañ koy tojaat yaq ko ñu liggéeyat ko mu tambali waat en zéro ndax bëggul lepp lu nit di daf mu koy daf ci ginaaw bu ko borom mom joxe ndigal muy fat waxtu suñu borom te def na na julli gi mu julli ci geej gi rek doyna ci misal waye tamit ku sam wante won la digëntem ak dooma adamay ba tax na bëggul wona lor kenn bëggul wona yoral kenn ak waye tamit bëggul won lorangé du joggé ci mom di dem ci benn dooma adama netali nañ ne benn bis ben jamu jambour muson na daw dug ci bir daram bi jamono bobu señ baangi ber daray bopam yor ay dongay bopam jam bobu nek na ay fan ci bir daraji biko boromam di weur ba aksi ci daraji biko señ bi degge dafa genn lacc ne ndax jamu diw dafa nek ci bir daraji jeurun dafa nek kon nek waw mune andil len ko ngeen xayma li fi liggey dir bu fi nek ngata la ngeen xayma ni mu tollu ngeen fay ko ki nga xamne moy sangam bi te lu melni bu len ko nangoti diko bolé ci ligéy bi nga xamné ku samwanté won la ak boromam waye ku samwanté won la ak digëntam ak dooma adamay ci jamono yoyu sëriñ bi dafa soobu won lool yoonu tassofu manam dafa jangon lu bari bari bari ci téré tassofu yi mokal ko bo nopi soobu li nga xamné moy yoonu tassofu and ci ak yéene ju reuy ndax lepp lo xamné waccu way bu mag bu sun borom yeyo mu jox ko ko waye nak jamono yoyu ñaari mbir ñoko don xoccoo mbir bu ñëk bi moy faaw rek mu top li nga xamné moy wayjuuram te yonu tassofu andul ak lolu ndax yonu tassofu da ngay wetal yalla sunu borom jox ko waccu wayam ba ma seuk dara du dess di wet di tuddu yalla di magal yalla selal sok dundu selal gu yeme yeme waye nak jamono yoy fekkon na daray wayjuuram nekkon daray bi gëna reuy ci rew mi bur yek borom xam xam yep wuti ci wayjuuram ndax jamono bobu wayjuuram mama ante sali dafa tumuranke won ci ay moramam manam amul won morom ci walu xam xam ba taxna bur yep daw ñoo ci mom ba taxna mënu wona bolé jangale bi ak yor dara ji ak di reservoir gari ba taxna do opon ci jang mi serigne bi lako joxone waye tamit serigne bi la nan jox lettre ñu ko nan bind serigne bi du ko firil lu bari ci cieur bo xamne mo waron nako def serigne bi lako jox serigne bi du ko defal ndax mo ci gënon na yeey taw it mo ci gënon na sel ci def gum koy def ba taxna mo nekkon loxoy ndey joram loxo ndey joru way juram mamo ante sali nak lolu taxone na bëggul won takaliko señ bi ben yoon te señ bi tamit amna yene soobu li nga xamne moy yoru tassofu ndax bëgg bëggam la ak namu gumu namu wëtal suñu borom ci xel mu sel bi ko yalla defal waye nak
señ bi def li nga xamne moy lu ko sun

0: sante moy dafa jël sharia bi baye aqiqa bi sharia bi nak moy mu top way juram ndax lolu lako yalla sun borom digal yoonu aqiqa bi nak mu baye ba nga xamne sun borom genné nako ci situation bobu man ca delou wat nga xamne taawam yep daf ko jox sun borom tabarak wa taala lolu nak biko señ bi def di top way juram baye li nga xamne mo yoonu tassof bi mu amone yene ngeejju ci dako def ak yene bu rafet ndax bu ron kenen mënon na am yene ne sama wujur de mënuma ko ñak top kon faaw rek ma top ko nga xamne amana day nek lo xamne geeralu ko waye señ bi dako def ak yene ju rafet nak mu nek lo xamne fierté la ci mom ndax da ci sentu fay ak suñu borom te lepp lo xamne mëna ci am geeralul yalla rek daf ko koy jaral lool melokan bobu señ bi melon nak ak jikko yu rafet joju mu melon taxoon na nak ni ñepp di daw di wut ci mom buri nak nga xamne dañ dañ ñew di soxla way juram dañu muju ñom ñepp nak di daw di ñew ci señ bi ndax gis gumu gis melokanam ak tumulanke gi mu tumulanke ci jamonom mom ku melni mom dafa jafé won ci jamonom da ndaw la waye turam commencé na ciw ñepp diko waxtane cër bi way juram amone melni yépp dafa ñewat dal ci kawam way juram yi dundu waye ni ñepp dañ ko muju baye di ñew ci señ bi ndax ci xétu ñangalé ci xétu topine ci xétu lepp señ bi ci gëna gaaw te mu ci man waye tew lepp nak señ bi dafa jiraat lepp delowat koy juram bepp bur bo xamne sakuna gisante ak señ bi du na nangou revoir lolu da ci waxtan ak way juram nangou ko mu joxat ciir yep way juram taxna nak way juram demewul won señ bi ndax fonk gum ko fonkon ak bëgg gum ko bëggon ak itam bañ gu bañon takaliko ak mom melokan bobu melon ak jikko rafet yoyu mu amon taxon na bur yep ak nitu aduna yep diko wutsi ngir bëgg xamanté ak mom ñep di sako xamanté ak señ bi ndax deg buñ koy deg ci melokan bu rafet bu tubu ranké bima amone ci jamonom waye señ bi jox len ginnaw manam xolam djublu wulen nitu aduna yi ñom dañ ko djublu waye mom daf leena won ginnaw ndax bugu la bolé jangalé ak jang ak wétal yalla ak top ndigal way juram ak di jaxassom nitu aduna yi ba taxna kum ci jaxasso rek day fekk way juram mamo ante salim moko ci jox ndigal pour mu jaxassok mom waye du nekk lo xamné luko gënal la ba taxna sax nit ñu bari dañuy nekk diko jëw nan ki de dafa dof ana bur aduna yi kan lañuy wursu ga dinañ jox ginnaw am ñu nan dedet ki kay doful way dafa nek xalé rek waye su deñe ba nek mak dina am xel ndax lim am bari na morom mi ko bëgg ta amuñu ko ta fekk ne seen gis gis ak gis gis señ bi wuté na lool señ bi di gisé ak ñoom fa ñuy gisé wuté na lool waye nak ab diir lañ ci tag rek ak wilaya gu reey dal di feñ ci señ bi wilaya gu reey reey reey bim feñé ci mom nak buru aduna yek nitu aduna yek borom xam xam yi jamonantel ñepp daldi respecter señ bi lool ñepp daldi koy respecter yene gi jeng ni ma wuda wax ci mom dara en ñi metu la wax ci mom dara
1: tuba van ndax respecter ko respecter serri mu tada mbakem serri fadi no
0: sax ci way jëre mam ma ak ci ci yam na woon nga xamne señ bi ci sahir mo ngi nek bone ak limi nek nek bone tewul mom lañu gën respecter ci bepp serign bu mu jamanantel ak borom xam xam ak itamit ci buru aduna yi ndax wilaya gi nga xamne feñna ci mom ak ci kuy rafet ci mag yi yi feñ ci mom ci jamono yoyu buru kadior bi ñu wax samba law befal musson na ñoo ci mamour ante sali bi mu ñëwé ci mamour ante sali wajuru cheikhul khadim mu dal di koy dalal ñu ko dalalé ñu andu ñom ñaar tok ci kaw lal bi di waxtaan samba law xamal ko ne ko sama tank yi lan momu yëkëti moy dama bëggoon nga jox ma ki nga xamne moy serigne touba khadim rasoul mu ñëw ci sama daara ji dima jàngalal sama tout tank yi yoral ma walu diiné bi comme ni nga xamne non nga ko meloon ci sama nijaay lak jor ndax lak jor moy nijaay samba law be bi mu waxé lolu seigne mamour ante sali dal di genn waxtan ak seigne bi xamal ko ne ko bour bi kat ya ko fi indi dafa bëgg ma yewal la ci daara jam ci kërëm nga fété li nga xamne moy daara ji ak walum diina ji seigne bi ne ko wa baxna bayil bam genn ma wax ak mom seigne bi genn diko xaar ci biti bi samba la be waxtan ak mamour ante sali ba genn fekk seigne bi muy japp bi seigne touba jappo ba nopi dal di jël ab tapi la ko samba lobe waye bimu ko la lay tapi bi samba lobe yalla def ci xolam ak ragal ba ñi mu wula tok ci kaw tapi bi dafa xol señ bi rek amul fitu tok ci kaw tapi bi ba sax ci souf la tok lol di feñal wilaya gi señ bi amone digënté ak boromam bi ñëwé samba la bi waxtaan ak mom ba pré señ bi xamal ko ne ko gis na mbolo mi nga gis nga tok ñëpp dañu ñëw ci man di sax xam xam ngir yalla te yalla tax kon mënu ma leen fe bayyi defi leneen bi waxé lolou samba lobé nangul ko lolou ba nopi dal yëkëti aw fas dal ko koy may bi samba lobé démé señ bi dal di lacc fas bi ñaata la mëna jar am ku ko ci fay ñetti témèr mu lacc ci dëkk bi ndax amul ko xamne bur bu yoré nako ñetti témèr ci nonu ñu dal indi ñetti nit yo xamne ku ci nekk bur bi décembre la bi yoré na témèr yo xamne bëgg nga ko fayé ko té ñëmé ko ko lacc señ bi dal di yëkëti témèr yoyu jox leen ko ñom ñett ñep ku nekk mu jox la témèr ngir fayé ko bor bobu ngir dimbalé ko li nga xamné moy sambalo bé fofu la tollone ci digëntem ak boromam ginnaw bu mamadou anta sali joggé ci daram joju nga xamné moy kër amadou yalla dal di sant fi nga xamné moy souguer ginnaw bi nak la joggé souguer dal di sant ci daram li nga xamné moy mbacké kadior da fofu ki nga xamné moy lak dior moko fa dagalon mbacké kadior gogou moy daara gi mu mujjé sant ci jamono bobu mu nekk fa ak señ bi nekk fa ak mbolo mu takku bour yek nitu aduna yeb diko fa fek mbacké kadior gogou nak bimu fa amé ñaari at ci le mamour anta sali dal di wacc liggéey dal di wuy ju boromam mamour anta sali mo ngi wacc liggéey ci atum jundi ak ñett témèr ci gadda gi tombé ak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tam xarit yalla sunu borom tabaaraku ta'ala dolli ay léram te yok ay yermandem
2: allahu akbar allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

الله أكبر، الله أكبر، لا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

يعلمون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.

0: تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: لو مام لا ني نييو غير جايانت كو اك ياو اند كو اك نجابور جي ييب ام لين لو دوخ سي ديغنت بي نك لو خامنا داما كوي جونجو غنن جايانت غا ما سوكتا ديلو سي وات لي دوخ سي ديغنت بي مودي ني سونيي واي جور بيم في نيكه دان نيو تانالون اي سيرين جوخينو سي سينو نيك لولا موم غير سام ورماي سين بغ غوغي دان تاي ديم لولا دنج كوي جونجالي وايي طالب يي غا خامنا نك نيو اديو سي نون ñoño mom talibé seigne bakki bu solañu talibé seigne bakki bu so yoyé nak tañ dox seen digënté ak seigne bakki ñom lañuy ñëw di leen jaayantel ñom itam seen digënté ak seigne bakki bu so ci yow ñuy sakku nga nangul nako di ñaan yalla itam yalla yagal la fi lool wërël la lool ñu yag and ak yow ci liggéey bi fuñ man di nek ñi ngi lay xamal ne yow lañ fay diglu ndigal lo ñu jox insha allah dañu ko and ak yow niñ ko don andé sa kilifa yi nga xamné ñom nga wootu am ak tiant nak gu reuy go xamné jaadu na ci ñun ñu jotal lako ci sama gi nga xamné mo fi bayiko tam jégué won ñu lool suñu ñaari su ngeen bokké ben bayit suñu ñaari bayi wëlbeuti ku bokk nday ak bay mu amone bëgg go xamné yi bëgg gu ko ñor la won ta mennum yow kawsu ba mu lacc yenn yow yi mennum yow ya ci ko mënon na saxal muy feñu ko denc yag na ko bëgg wax yag na ko wax ku ne nit ku ne nak yag na bëgg waye men genn jëmmi yow ji ya ci ko mënon na saxal saxal gi ngi ko saxal ñing la ci sant ñing la ci gëreem bu baax yalla na yalla yagal la wëreel la ta lay xamal ne mbollem jaboot gi de ñi ngi ci sama gannaaw jox nañ ma seen bop jox nañ ma seen bop bu wër lolé nak mom lañuy ñëw di la ko jébal ci di ñaan yalla yalla nako yalla yagal wa lool rek mo doonon kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum wa rahmatullah wa barakatuh señ Abdou Khadir ñu ngi yëkëti kaddu yi jël ko ci señ gënëm buso bi nga xam tay moy señ Mbacké buso mu jëmé ko ci yow diko tek ci sa loxo nga tek ko ci ñewotu mbollem ñewotu señ baxé bu suñu ñu ngi
3: néna no ngi leen di nuyu bax
2: ñu tek ko ci sa loxo nga tek ko ci mbollem ñewotu señ baxé bu su néna xolam sedd na lool ndax néna señ Mbacké bu su rek lañ am amuñu lu ko wess lu ko ëpp ci mënuñ ko tak mënuñ ko seddo kon and bok ko rek lañuy def neena mom de topone ci gannaaw ay magam ak wajuram rek la doon def ba yalla andi li yum andi ci kawam tay japputone sax dana am neugani xamutone kagn lay am waye nak lolo neex suñu borom mu def ko mu nangu dogal ba mom tamit neena deug la señ Mbacké bu señ Mbaxir bu so ak señ Yaña ño bok señ Mbacké bu so waye ku xamé xamna ñom ñaar amon nañ benen relation bu wessu mbokk giñ bokk nak señ Mbacké bu so ñun ñi ñëpp lañuy tout tank xam nañ relation bi señ Yaña sékkon ak señ Mbaxir ndax bi yalla dogalé señ Mbaxir nak khalifa señ Mbacké busu lepp luy jëm ci gédé dana yoonam nekk ci lepp tek na nga ci loxo señ lo way ñëw di wax lu jëm ci dëkk bi dana demal ci señ lu mu la wax rek loolu la wax muy and bu yagg kon bo ñëwé and ak njabot gi ngeen joxaat seen mbop señ gédé da nga fédalé rek and gog nga xamni mom lañ andon señ bi nak neena xolam sédd da nga tour xéewal sax neena xolam sedd na lol ci xelam tam dal na neena fasiyena na and ak yeen ci liggeyal señ Mbacké buso du dugg ci mukk lo xamne yegu len ko lepp lu mu nek rek xamal len yeen ci yeen la fi nekkal lim fasiyena moy liggeyal señ Mbacké buso rek ci xamna yeen dem lol do nga ngeen xaar lol do nga ngeen deglu ci mom kon la mi ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ko yalla degeural ko ci weral ko ba yeen yi am yeb mu def ko li mu def ne nak neewnu mu koy def waye xamna ne xalam sorna lol ndax ko xam digënde señ Yaña ak señ Mbaxir da nga xamne digënde bu yag yag la li du lu bes li du gulet kon nak yalla na and bu yag yalla nañu yalla dimbalé ba ñu dajé ci ngeenamal señ Mbacké Bousso lool rek moy ñaan gi né dal mi ngi sakku ci ñaan mi ngi leen talal loxom nga xamné dal xamné na njabotam ngeen njabotu señ Mbacké Bousso ngeen di dégglu mi ngi leen sakku ci ñaan té lepp lu mu dugg rek da ngeen ko yek inshallah jërëjëf sa
4: gëlul jëwlinam señ Fadilou Fall señ Modibou Tafar mo leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Mawlaye Serigne Bene assalamu alaykum sunna dong mou la ci l'islam nak Serigne Sidi Bousso assalamu jam alaykum yalla nek ci yeen ak yermane yalla ju kawé ja né loli nak limuy bari bari te guddou Serigne Abdou Mbacké né loli mom sunna dong wala nak né wa alaykum salam nak wa alayka salam nak neexalu ci kenn mom ginaaw wax nañ ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngay deg kon dello ko nak wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne Moussa ne mi ngi nuyu jeuwrin serigne Mbacké Bousso ji ne ñu bax ñepp ko dañu wax ni serigne Mbacké Bousso sopep cheikh daïm fall sopep serigne Mbacké Bousso ne loli mom ñi bax ñepp ko wax né Serigne Abdou yaangi deglu né légui tay tesbar wala jot jeuwrin cheikh daï valja né dako massa da ngay massa yoni ci Serigne Touba jeuwrin Serigne Touba cheikh Saliou Mbacké wa né limu tuddu jeuwrin cheikh daï valja jeuwrin cheikh daï valja da ngay massa yoni ci Serigne Touba cheikh Saliou Mbacké ñi ngi ñaan suñu borom yalla na yok ngeerumam ya ñuy yob adiyé yi julli geej gi ginaaw tisbar bañu exé ñu dajé faat bañu wax Serigne Saliou ci mu ne Serigne Saliou batum digël dey Serigne Mbaye Jaxaté da wax ni li dé di metti metti jotul ak mourid kon nak dañoo bëggoon nga dimbulinu ma jaxlu adiyé gi tewañu ko nak ndax dafa tang fi mu tollu mune serigne bi kat mo len waxon ni len ndaw serigne modou ben tafal sa bu oxé na jall rek ci mom né ñu jaati ni ko wa isbutaria nek ko fofé nak mok serigne fallu mbacké serigne soyu rek né waxon nako dembu nu dekk ko nu ñi niko fofé ñu la fekkon day yar ci waji bu baax né mom kat ñëmé na la nak lool nak wolul na la itam nak ndax yeen ñaar ñi dong yeen fa nekkon té wo wéton ngeen nak té ba nopi na ngeen digé mu ne leen mom bañ ko joxé addi Cheikh Saliou mu ne leen mom Serigne Touba Cheikh Saliou mu ne leen da melni kat lepp lu am ci yoonu nu ne sa bay Cheikh Rafal ak taxawé ba ñepp xamni nak njabotok cheikh ibrahim fall di yek nañ li suñu borom dogal ci bisub señ ci bis ke señ mbacké Bousso ñi ngi ñaan nak suñu borom turono seyna omar wawi suñu borom yalla nako atté ci yermandem du tedd ja atté ko ci yermay señ touba ak cheikh ibrahim fall ak señ mbacké Bousso ak galay yéne yu bax yi ñepp ci mom agalel ko yeneem nit ci yu bax ñep dalé ci cheikh mout fali ñukoy ñaan ñu mom mi ñu yoni mi ngi ñaan ñaan yoy yalla nañ ko jamm né mom ndaw rek la nak waye lolé serigne touba waxon cheikh saliou mbacké yoon wi né yoon wi kat moy l'islam jëpp nak kon nak képp ko xamni sa buntu ci serigne touba moy cheikh ibrahim fall lepp loy dox bayam ca ñu diko defal l'islam bo jappé ni amna ci dara lu la wul ci lolé lolou la war ci yow sa xam rek mo toll non waye yow defo la la war de kon serigne bangi siaré di gëreum tay sam jeuwri serigne bakki bu sey ji ñu ngi ñaan sun borom yalla gëna yagal ak dundum te wéral lu ko agalé lu yéné ñu bax ñëpp ci mom agalé yéné mit ci ñu bax ni wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Serigne Moustapha si ndegalu Serigne Mbacke Bousso mi di Khalifa Serigne Mbacke Bousso ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Serigne bi neena mi ngi yëkkati ay ziaram ak nuyoom ak ñaalam di ko teg ci sa loxo nga tegal ko ci loxol jëwrul Mame Cheikh Ibrahima Fall. Neena ni nga ko waxee noonu rek la demee. Serigne Mbacke Bousso ak Mame Cheikh Ibrahima Fall ñoo nekkoon ci keppaaru Serigne Touba di fa naanandoo di soppeem lool ku xool marsiya bi nga xam ne nii Serigne Maulaye Bousso di doomi Serigne Mbacke Bousso def na ko ci Mame Cheikh Ibrahima nga xam ne ànd bu yàgg ngoog ànd bu cosaan a ngoog ndax ñoo bokk luñ bëgg ca mooy lenn rek mooy Serigne Touba. Serigne Touba rek lañ bëggoon, moom rek lañ xooloon, moom dong lañ déglu woon, moo leen nàmpatal, moo leen defal lépp ñu xam ko. Nee na yéen nag lii yéenay buntu yoon wi, yéenay soldaaru yoon wi, yéenay aaru yoon wi. Nee na seen tànk yi ngeen fi dikk mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax, set na xolam bu baax a baax a baax. Nee na mi ngi sàkk ngeen ñaanal ko ci daraje Mame Cheikh Ibrahima Fall yon bi nga xam ne yàlla teg na ko si ndoddam mu woyof tooy. Nee na fas yéena ànd ak yéen ci liggéey bi, lépp lu mu nekk yéen a ngi ci biir, lépp lu mu nekk rek yéen a ngi ci biir ndax yéen Serigne Touba ngeen fi nekkal, ca Serigne Mbacke Bousso Serigne Touba la fi nekkal. Kon képp kuy nekk ci keppaaru Serigne Touba ak ci toolu Serigne Touba rek ñoo ngi yéen a koy ànd. Mbacke Mbacke Fall yooyu la waxoon kàddu yi ñu jotaleen ko ren kàddu yi sant ngërëm salaamaaleykum warahmatullahi wabarakaatuh.
5: Nañ wax amin amin amin na ñëpp talal loxo yi nangu ñaan jërëjëf amin ya rabbal alamin.
6: Fédération Serigne Mbacke Bousso bi nekk Touba Italie ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax di naan jàmm di naan gudd fan ak wér di ñaan yan bii la suñu borom yan mu woyof toy
7: ga
6: nga xamante ne daayira bii daayira Serigne Mbacke Bousso la képp képp ku fi toogal Serigne Mbacke Bousso moom lañ koy jébbal. Kon ñoo ngi feddali suñu taalibe ci yow mii nga fexe xam ne yaa fi nekk Serigne Mbacke Bousso ndax nam daan doxee rek lañ ko fas yéenee doxale insha allah bu soob yàlla. Lépp luñ dajal daal bu màggalu gerte gi jub see ñu dajale ko ñëw jébbal la ko. Waaw di la xamal ne nag maam lépp loo xam ne ne ndigg la rek nañ ko daan jëfee bu agsee ci ñun noonu lañ koy fas yéenee jëfee bu soob yàlla. Di la ñaanal guddi fan ak wér yow itam nga ñaanal ñu ko ba suñu pas-pas yokku, suñu man yokku, suñu xéwal yokku, ba lépp loo xam ne daa nañ ci def fukk ñu man cee def téeméer mbaa junni ci barke suñu barke di xam ne sarak sëñ gede moom suñu baaxeer mooy suñu njiit foofee ñu nekk ca Italie. Waaw ñu topp ci gannaawam ñu tali bi yëpp rek di xam ne ma ne maanaam sa ndigal rek la ñu diglu loo ñu digal dañ ko def te fas yéenu ñoo nekk ci benn terrain nag. Jërëjëf loolu ñoo ngi diglu baax ci yëkkati kàddu yi.
8: Sant nañ bu baax a baax ñoo ngi leen di ñaanal seenub liggéey Serigne Touba nangu ko ci barke suñu Mbacke Bousso waaw te mu yàgg lool di ñoom te ñaanal nu yen bi ñu attan ko bu baax a baax a baax a baax ba jëfe ko loo xam ne dana kawe njottul ñu ngi ko seqal ñëpp ci barke Serigne Touba. Jërëgen jëf yàlla ko teew at yu baree baree baree baree baree baree baree yàlla Serigne Touba nangul te sàmm leen te aar leen te mussal len ci nak yi mussal len ak shaytané barke fa di mu rasul yeuf
7: mo lolou mom la ci ëpp xamna ci yow lay doon da amna melokan bo xana boko nekkon ak ñom bo ñu bisé fi dañ wut keneen ku ñu jaar kurdu yow wa lolou dang koy sante yalla bu baaxa ba wa lolou melokan bo mom yow mom ñi fi nek ñepp xamnañ la xamnañ so doxe xamnañ sa pass pass lolou kenn umplé wu ñom bi matal nañ couleur lolou matal couleur nak lu baax la ndax Serigne Touba dafa waxna man de mat nama wëlërentel ndax soko xasse defante ak man so jappé ma japp bo bayyi man ma japp ndax santane bi yalla wa afu bil hadi innal hada kana masul lolo taxon mo mata wëlërentel lolo taxat sun borom nangut kurut abjulit def ko kurut abjulit kon nak lolo yalla na yag and bi yag kurut gi yag jërëgen def
9: ndax bay serigne da ko jita ranga jo xamni mënatu ko fay
10: deug la
9: motax bor bo xamni mënugo fay nak mom
10: deug la
9: da ngay def lu am rek def dugul ko ci
10: ndeesan
9: ndax lat joxe juma ji da ko wax ne ko legi nang fa yobbu ko jur wala ko yar
10: waaw
9: bay serigne woko dan ko yono mala jur mala yar
10: waaw wallahi
9: ko dama bëgg ñew jappale ma ci
10: wallahi
9: bam fay nekk itam mu and ak bay serigne ak yow mi and bu rafet rafet bo xamni ni meunisu ko wax ci lamiñ
10: deug la bu wer
9: motax neena nak bi nga yalla dogale tayji nga jitt njabaru seigne bakki busugi parce que yene la xasa yo and ak yow mok njabaru seigne modou gep lepp lo nek mu nek ca lo beug mu beug lelako lo bañ yitam do ko ci dik
10: kon sama xal dana gëna dal lol
9: insha allah mu dal neena fassane yene mom lepp lo nek dal lepp lo xamne sa yittale itam nga xamne bu ko degge yitam day doon insha allah
10: ngay jenn yittale ni bok muy seigne mbake bu so
9: mago wa
10: lu ko gëna jëmal dal
9: waaw
10: gëna barkel liggey ñi ñi ñu wutu
9: waaw
10: lolo ni ñaan
9: mako mako
10: lan fassiyene di xey
9: waaw
10: di xey kon
9: insha allah insha allah
10: sama xol sen ci mom lo
9: barkal tawaga
10: waaw
9: bimay dem sax may jugat sax dañ ma dal lima len yoni yakar na sax munu len ko waye umu pexe leg dem len waxal ma rek bu fani bu fexé
10: da
9: ñewal bu xam ndax neena lim bëgg wax deug deug moko mëna waxal bu xam
10: wallahi
9: mo nga mo wax
10: di yalla
9: mo nga sun
10: xol sen nu guy
9: waaw jeuf jeuf
10: sun xel yi dal na
9: alhamdullah ndax yalla
10: ndax and bi yagna
9: waaw
10: yaxo bi yagna
9: mo nga
10: te dara ñaw
9: alhamdullah ndax yalla
10: kon nak bu di yalla dogal li mu dogal ci cobarem
9: waaw
10: mo lu bëti ko wat gëna fëddi la and bi sama xol dana gëna sedd
9: tawarkal tawarkal
10: sama xol gëna sedd bu baax
9: baax jere jere jere alhamdullah
10: ñaan li ñeen jabar gën gëna taxaw
9: insha allah
10: taxaw ko
9: waaw
10: taxaw wal
9: insha allah bu soyal insha allah insha allah insha allah bu soyal
10: mom kat fini yeen dong la ni ligéel
9: xam nañ ko baax baax sax
10: yeen dong la ni ligéel
9: xam nañ ko baax baax xam nañ ko baax
10: yalla bo leen taxaw rek
9: xam nañ ko amin wa jere jere jere
10: mo dem wax ni yalla li nan foyonar ba xaram sa di amul
9: waaw ndax alhamdullah waaw
10: ab taxawayam kenn su ko ci dara
9: alhamdullah ndax alhamdullah jere ye
10: ko lebal won rek dal
9: waaw
10: ngi koy fay men
9: ci katana bay seigne da ko yag beug lol
10: waaw
9: xamna fatalikuna aw yon wo xamni ni dañu jille
10: ndax bañ koy jox juma ji xuma ñaata fan lañ te fatina ko waye daf ko wax ne ko jonne ko musul kay tarixal ma li
9: waaw
10: waaw waaw luma ko fatte mo
9: waaw
10: waaw
9: mo kar fatlikuna yon wax mi mak mom dañu jitlé mak bay serigne dafa jitlé ak man mi ak serigne mamoun ñu ñew ba ci escalier yi tollu ko serigne saliw xamatuma kilifa gën dajal na kum don waye bimu nuyu mom bu nopi da ko gesu dal ne ko mamoun kay mu ñew mu dal ne ko legi mu dal ne serigne bi ñaanal mi ki sama dom la dama am ci mom yakar
10: wallahi
9: lool mom mako fekk kër
10: wallahi
9: ko nga xamatuma kum don waye xamna ci kilifa yu magi da bokk na
10: allah
9: waaw
11: bañ koy jox imam magi tamit bimu ñewé ba aksi baba seigne wax ko bu nopp da ko ne man de amu mbaxna mu genee mbaxna am jox ko mu amu kala mu yid din kala am wek wek ko
10: waaw
11: kene lolou la jité
9: waaw
11: ndeesal ndeesal
10: deug la
9: yeur jeuf yalla yalla ko bax rek ko bark seigne touba wa
10: sandal len magoramal
12: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salam ala nabi mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi nuyu mbokk yépp di leen ziyara sëriñ bi ñi ngi nuyo cheikh abdou samad mom cheikh shuaibou mom seigne touba di la ziyara bu baax di ñaan yàlla suñ borom mu yàggal so yàggal fan wi lool te yokkula ak wér te musal la ci mboolem dog yépp te aaral la murid yépp ba li nga naan liggéeyal suñ tubaab nga defee ko ni nga ko bëggee. Dañ fay ñëwoon ngir ànd ak bokk yi nga xamante ne ñooy waa kuréel liggéeyal ku tedd ki ma ànd feeg suñ Cheikh Alkhadim Lo, suñ Ibrahima Khalil Mbacke ak Serigne Chambousso, suñ Baye Galas moom suñ Rafa moom suñ Fallu ak suñ Mam Mbacke Bousso moom suñ Baye Serigne Bousso. Ñëwoon nag ngir tolluwaay jamono ji nga xamante ne soxna si jóge na fi ñibbi ajana ñu ne woon nañ ñëw ngir ànd koog yow ngir xam nañ ne ñun ñëpp sa jaboot lañ. Waaye nag lépp loo nekk kenn waruñu caa njëkk kenn waruñu caa mujj, dañ ko war a ànd ak yow ne ko ñëpp ànd ak yow ndax xam nañ ne bu yëpp weesoo nekk yi nekk say njaboot ci lépp ñu war caa ànd ak yow nekk ca da ngaa féete kuréel gi ci anam goo xamante ne googu itam di geneen wàll goo xam ne war naa tax ba lépp loo nekk ñu ñëw ca fesal ca suñu ànd ak yow ca loola. Moo taxoon ñu yebal ñu ñëw fii tey ngir ànd ak yow xew-xew bu rëy bii ginnaaw buñ defee la nga xamante ne moom lañ warloo woon ca ñaan yaag digle ya nga ca njëkkoon a digle ak ya ca murid yëpp war a taxawee te mooy xam ne kenn ci yaayu murid la ñibbi àjjana ñëpp war a am warteefu ñaanal ko loola bañ ca taxawee ca nañ ca ta war taxawee ca mbooloo ma nañ ko àndee ñu sàkk nag ay jëmm yoo xam day ñëw ngir feddali si taxawaay bu rëy boobu gunge ko cant nag ndax liggéey bi bañ ko taxawalee suñ tubaab ba léegi sa loxo mos cee jug ci say ndimbal ndax sa kër gële ca Touba Madiana 6 ubbil nga ñu ko ay yoon ngir ñu def fa daje yi nga xamante ne dañ koy defal suñ tubaab di ci tàgg di ci gàttanu ndaw ña ci xam-xam ak di ko ci dundal. Jumtukaay yi ngay liggéeyalee suñ tubaab itam amu ci benn jumtukaay boo xamante ne masas naa wax jëm ci wala ñu soxla ko te wane woone àll suñ tubaab la ni nga xamante ne ñun noonu la ñu liggéeyalee suñ tubaab. Loolu yëpp nag ànd koo yëfi bii rek ay digleeg ay orientation ak ay nasaayax yoo xamante ne mësta dakk di jóge ci yow ak ay taxawaay yu rëy yoo xamante ne yenn yi mënee sa koo tudd yenn yi mënee sa koo tudd yooyu yëpp tax na lépp loo nekk ña ca gën a fes ñun la war a doon. Loolu nag bëgg nañ ñëpp xamee ko noonu moo tax ñu ñëwoon tey ngir fesal lii rek. Waaye la ko jiitu woon la waroon la mbooloom waroon taxawee ca ya ñu war a taxaw ci ay ñaan ak yëpp moom defoon nañ ko. Lii nag dañ koy gën a feddalee kóllare waaye ak cant ko lal nag ak cant ko lal ak di fas yéene jaayantewaat ak ànd ak yow ci mboolem liggéey booy liggéeyal suñ tubaab. Kuréel gi kuréel guy liggéeyal suñ tubaab la ñu tànn liggéeyal ko ci xam-xam ngir gàttanu ndaw ñi nga xamante ne dañ leen a war a wan suñ tubaab ak lim jàngale ndax loolu bu ko ñëpp xamee ñëpp gindeeku te bu loolu moo fi indi woon sëriñ bi mooy ñëpp jariñu. Loolu moo taxoon ñu ñëw fi tey ñu ngi jégalu bu baax kàddu yi di ñaan yàlla suñ borom mu def ngeen sut aw fan lool soxna sa te yàlla wanle ko sëñ bu mag ba loolu amu ci génn sikk sax nag bu ko defee li bàyyi njaboot gi yëpp itam mu sàmm leen gannaawam ci barke baaxuk sëñ tubaa gi. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

عليك سلم دأبا وكرم من بك عظم ولا اغتماي بك أخود بك أوفي.

0: kon ñaari tahara yañ ko doon laaj moy taharatul hadas ak khabas amna bu ci manki moy taharatul khabas ndax dañ ne ko won boy julli nga fexé ba saw yaram ak barab bi ngay julé ak say yéré bu mu am sobé kon biñ sétlo gis nañ ni aw yaramam tak na ca lo xamné sobé la kon atep ndax julli ga dana bax wala du bax moy atep ndax der boba labna wala lam bu dé déré lu melni xar ak yi mom bu féké dañ ko rend rek mom der bi labna koku taxu ñuy wax même bu féké da and ak karaw sax koku lool mom do ca dara bu dé yenen xéet yi déri nak wala borom xam xamé am ak wuté am ñu né dañuy sukkandiko ci hadith bobu né bép der bo xamné dañ ko sebeut yaron sahna ayyuma ihaba bép der bo dañ ko sebeut rek der ba day nek der bu wër dañ wax né bo démé ci sahaba yi sax amna ci rabi alé yo xamné du dagana lek waya da lañ gis da lañ défar der ya diko jëfëriko di ci fat seen radio hôpitali ñiap né kon loola mom lu dagan lay doon benen asbi bi jëm ci walu haqira paspas nak bobu mo gëna garaw ab julit wërta jël yoyu ay bañ ay nangam wuru ko wër ci am soxla ngir diko tak ngir di japp né am loolu mu koy jariñ wala am loolu mu koy lor ci ñaari anam rek ben am nga yoront bo xamné sa royu kay la señ borom tabaaraku ta'ala ne wa ma ataakumur rasuulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yoront bi yoy da ko téré won ñi ñe fekk ay xéetu ciosaar ñu da def ay bañ ay nangam ay bop lu ci nekk ñu ne li lay jariñ nangam yoront bi da ko dakk wa yemul ci dakk ko da ko dakk borom fi andi lu ko gën légui bu dé julit bi da nga bëgg karaage deug yalla suñu borom wacce la lu toll ne falakh ak nasi wacce la ayatul kursi wacce la laqad ja'akum yanabi alayhi salatu wassalam lim jagal ci askaru sabah wal masa wax bi kalimatu llahi tamat nga ne ay ñaan yo xane mbollem luy xeti ak mat ak ak doy bo nopi and ak tawhid bo nopi nek ñaan yo xane boy tuddu baaji rek dang ci amale tuyaba ab julit num mana woné ginnaw lolu nga ne mo amna ci ndigal te ki yalla yoni da am liñu tudde voix autorisée ki nga xamne mom lum wax yalla ko wax mom moko andi julli bi bayyi lol dem di japp lo xamne amu ci luko woor degeunut tayit ay jafé jafé do nga lako indi na amna ko yaronbi sallallahu alaihi wasallam wax na kep ko wax dafa tak yu mel non yalla da koy bayyi ak lola moy dafa melne da bëgg muslay dem won ginnaw yalla diko wuté fenen xamne day mel yalla da koy bayyi ak lola kon la ca nek ci ay tooxi do nak ak ay leunt kenn xamul num toll ne señ touba waxon nak ca khutba kori ak tabaski ba neena na ngeen takkok liñ len tanal ndax liñ len tanal moy li nga xamne ci lay yiwu aduna ak alakhirah nek da bu ngeen takali ko ak mom rek ci la musiba di tambale amé kon bu fekke ne julit bi bëgg na muccu bëgg na am karange na dem ci li nga xamne yalla mo ci joxe garantie yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaani mi joxe yeb da ci joxe garantie na borom ben borom xam bu mak neena askaru sabah wal masa yi nga xamne yaronte bi moko jangale mu bari lol ay falaqi ayatul kursi nga ne yu bari la neena mu setlu ne be dara def heure bu xeye jang ko bu ci ngone mu jang ko ben bis bim setlo jiit fet ko bim setlo da fatul ko ne jang ko kon yoy dafa am garantie tax dama joge ci yalla jaar ci yonnabi alayhi salatu wa sallam bo fa joge bu re bo ñewon ci nun mourid gi xala seigne touba khassire yim def rek nga yow ci ay waxani ay wallahu yahsimuka minan nas nga ñew ci lu melne sindidi ñew ci ikfini ayoy wax deug yalla bu fekke ne doyut nit ki nak wax deug yalla dafa melne da won limal alquran wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ko fi wacc man lima andi sama marchandise dem ci marchandise jambour neena fofu la ciona tambale seigne fall
1: barakallah jere jeuf seigne aliou badara legi ki nga xamne dafa julli walé mom deru bukki ndax mana mom manesna japp ne kon bu re comme dañ ne der buñ sebeuj rek tayit der ba rendi wuñ ko ndax mom day jël ne comme der buñ sebeuj rek am wax nañ ne der buñ sebeuj rek mana buñ ko julli walé labna wala luñuy japp deug
0: waaw la ca jitu mom moy jullit bi baña yitté wo lolu
1: waaw
0: da xamne l'islam joxuko ci ndigal ta l'islam joxnako lenen lu gën lola budé ab talibé la seigne touba joxnako lu gën lola budé karanga do nga la bëgg xam nga lolu kon mo wuro ci ay sax nek di def question
1: waaw
0: bo ñëwé ci question ci ki bi nak day délu ci lima wax dañuy wax né der yi nga xamné dafa lap nga né mom japp nañ na lap na moy deru lo xamné dagan nañu lek

0: wala sax man na am ñu sip ko lek ñu boole ci ren di loola loolu lañu tire der bo xamne der bu lab la am nak ay borom xam yo xam da am ben hadith bu ñu sukkandiko yaron salallahu alayhi wasallam do xam na bepp der bu ñu sebej lab na am ñu boole ci loola waye bobu ñom lab gi ñi wax moy lab lu melne ndax xam nga der bu ñeuk ci lañ daan defé yu bari bari ay lek walu lek walu naan walu nangam ñom dañu wax ne der yu mel nona bu fekke dañ ko sebej te lañ cey def nek lo xamne lu wow la xam nga der deru bukki wala deru lu mana doon ñu sebej ko bam set nit ki denc ci ciép wala mbokk wala yu mel non danaka amul amul ben ki bu mu cey def waye tay ji bu doon da cey def lo xamne lu toy la lu mel ne lem wala lu mel ne ndox mu muy naan wala yu mel nona koko mom la gën moy nit ki bayiko mo tax li gëna woor te gëna sukkuri ko ci mazhab imam malik moy der yi ñiapane lab la moy lu dagana lek tañ rendiko wala bok man na am ñu sip ko lek mais yi nga xamne dafa dañu harama lek boole ci ñu medd sen der mom medd la desul maye ko ko jëfëdiko luddul lañ ca wax moy lu melne lo xamne lu wow la nga ne boko ci defé man na baña wañi dara nga ne jëfëlu bu jëf do jëmmi der bi mo la yittel waye jumtu kay nga ko def xéetu sak wala xéetu mbus go xamne dang ci def ay bagage waye dal la ci ëpp solo moy walu ndax xam nga julli mu baña bax tolo wut ak nit ki dem jeufandiko lo xane man nam dana ko genn ci diine wala mu dindi ngam yalla wala yu mel nonu koku mom fondement bu deugar la
1: jeureuf signal lin badra ci leral gu am solo gu rawati na soñe bu am solo gog nga soñe jëm ci kep ko xamni ni ab julit nga wut nga bëgg karange nga yam ci alquranul karim wala bepp ñaan yo xam ñaan yaron rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayiwon nañu ko ngir daan ci muslo daan ci sako karange ak yalla sunu subhanahu wa ta'ala rawat ne ñaani gaay yu bax yep budé nun ñi aju ci serigne touba it yakarna li serigne touba def luy ar ab julit ci ay ñaan japp na ne ta mom lepp lu ñaan nak suñu borom nangu nako nga ñaané ci ak ñaanam dess na ci mëna am yaakar bu baax baax te lim ci def japp na ne doyna sekk ab julit ta moytu yi nga xamne nit ki bu ko topé man na wañi ak ngeemam man na dem ba mujj gi mu japp ne lolé man na koy art lolé di waaw lolou musiba la ndax bu démé ba nga xamne yaangi japp ne rek so muccé lolou mo la mussel rek sa yaangi perte yaangi ñak sa iman tay tay gogou jerejeuf seigne Aliou Badra mbokk mi day laaj ne ku faatu te soxnaam ëmbon bi soxna ci ambe nak dom ji juddu te indale wul bakkan moy laaj ba xam kon koku ndax dara don wala det dañ genn ci ciiram wala det
0: wa seigne fallu dafa bok ci li taxa don ci sarte nono modi ko xamne bude lire la day juddu indale bakkan way liñu tudde morne ci tubab moy ko dafa delu ko dafa delu nga xamne bi mi juddu andale wol bakkan koku mom du doono seigne fall bu fekko ne andale na bakkan nak lu gatt mu dogo faatu koku dana doono mo tax fofu nak faaw ñu bayyi ci xelit nak ndax lele dañ nan lire bi da delu rek waye faaw ñu leral gan anamu delu la ndax dafa juddu andale bakkan delu su bo du ko te doono dama xam ba xam ban la ci wax ma mu juddu nga xamne andale na bakkan ginaa ba mu faatu lolou dañ nan da delu ci wolof non lañuy wax koko nak da wuté ki andalé wul bakkan nga né mom da mi démé ci bir bala faato nga né bi mi juddu dal mom li ñaan joyut lam yastahil la sarihan ko xamné takut nga né dal bi mi juddu joyut non lay kay misalé koko mom du don du don seigne fall kon faawu rek da bok ci sarté yi tax ab lire don moy na juddu andalé bakkan way bu juddu andalé bakkan du don seigne fall
1: jërëjëf seigne Aliou Badra ci léral gu am solo gogou mbokk mi day laaj ne seigne Aliou Badra ne soxna si nga xamne ma day laaj ba xam ndax day deg ñuy wax ne jigen manam soxna wërta ñëk teud borom kërëm wër ko ñëk nelaw muy laaj nak ne ndax neena ki borom kërëm daf ko sonal ci loolu ndax mom neena day jigen la day xey liggéey takat mom bu ñëwé day sonu leleg nak day ñëk teud borom kërëm nak da koy sonal ci loolu nenaal ko jigen wërta ñëk tedd borom kërëm muy laaj nak loolu lan modi ab atem wala ñëk tedd sa borom kër
0: wa xamna de bu fekke ne ci walu l'islam mom loolu du waxe l'islam mo waxut loolu gaay rek leena dañu bëgg régler seen problème bop su ko defé daal koy bëgg yann l'islam ay l'islam mo waxut loolu wax deug yalla l'islam mom lijeenti wut ki mo ñëk tedd ke mo ñëk nela wax l'islam wax deug yalla waxu ci loolu xeyna nak lima japp ne mom lañ djublu moy jigen ji bu fekke ne day def heure bu tedd joté mu tedd daali nelaw bu ko borom kërëm soxla man na am jafé jafé borom kërëm man nako soxla bo nopi tay kuy nelaw na ñaare neexu tay bokul sax ci doxalin wu rafet goor gi soxla soxna am tax mu diko fekk muy nelaw di dalu nga diko ye wa ka dalika soxna ci soxla borom borom kër gi kon dama japp na xeyna loolu la ca djublu moy dal wara am yo wara defal sa borom kër ki guddi gi nga war ko begal wara seddal xolof wala ngeen wara sekk lu dagan la ngeen wara sekk ngeen def guddu gu jot nga yow teud nelaw suba xeyna la nek ci biir moy melne kuy xawa daw sa borom kër wala ko xam da koy xawa téré bopam man na nek ay xéti lay ama bu wéso lol nak mom jigen du ñëk teud borom kërëm lol waxi nit ñi la bu da ci l'islam mom lol amul ben jafé jafé li am solo dal jigen waru gar yaka war nako taxawé bu dé nak téela teud gi mo kay xañ yoya subuwa nak warna fexé ba bala mo teudit mu fekk waru gar ya mu matalé ko waye lolou seigne fallu communication da am solo ndax bu fekké né ci misal jigen ji day ñëw ba teud jotté mom la teud yow goor gi mo nékkon ci téléphone wala né ci salle ba di wax bëgg tok ba minuit tamit nga bëgg ko ñëw fekk mu tok di xolé lolé mënu da nek pour communication lay doon bu fekké dé dafa aajo wo soxnam bu waxtaan ñu wut jamono jo xamné ci lañuy def lu dagan lañuy def suñ noppé nak ku bëgg tudd nelaw ku bëgg tok di véé moy di xolé wala mu yor benen liggéey mu def liggéeyam lolé waxtaan lay doon waye batub jigen du ñëk nelaw borom kërëm nak du batub l'islam mom waxut lolou
1: signal yu badal ndax it mana bu fekkentene mom ab liggeyam manam jigen ñi day xey di liggey lolu moko galan koor ci tedd teela gumi teela nelaw teela gumi ndax xeyna day soxla wo teela dalu manam muy teela xey wala yu mel non lolu nak monam lan nako l'islam gisee
0: wa bu fekke lola fekke ne li nga wax lepp bu fekke ne dafa ag ci war gar yam wara defal borom kërëm li diko yak war gari borom kër gi mo gëna dess liggéey bi manam jigen buy liggéey warna gor goru ba liggéey bi du yak dara ci waré gar yi mam ci kër gi ndax waré gar gi moy fondement bi manam li ciosan ci jigen moy day tok ci kër gi taxawu njabotam ak taxawu borom kërëm lool moy ciosan bu féké man na ci bolé liggéey nak ta du yak lé subba nak lool ay ndax lir rijali nasibum ak walin nisaa'i nasib ñaar yalla mimma kasab ak mimma kasab ñaar yep la kon lolou may tek moy jigen man na liggey waye nga gaddu liggey bo xamne bo wacce la la war sa borom ko do ko meuna def koko su boba nak jafé jafé mi ngi tambalé am ndax da nga fekk la nga xamne xeyna sunna la mi ngi waja yak li nga xamne farata la waye lolit lu mata baye xel la yanu ay liggey yo xamne danaka day nek liggey goor danaka ba deug yalla tax bo wacce do manal dara sa borom keur ni soxna yi wara topoto sen borom keur do ko mané nona lolit ñoomte la wara jigen dal buy liggey warna fexé ba organiser liggeyam wala mu tan liggey bo xamné ba deug yalla bu ko day yakalit lam ko yakal mu baña bari waye mo tax mané communication la borom keur geet warna xol ne ki day liggey lam ko ci mëna jappalé mu jappalé ko ndax day am goor ño xamné lélé bu seen soxna liggéey dañ nan dama bëgg jigéen ju liggéey bu tamalé liggéey ñoom it ñu tamalé nan soxna so xamné dé nga do tok do def nangam loolu jafé jafé la mo tax loolu communication la soxna si na xol li manki borom kër bi lim doon ak côté yi nga xamné ci la déssalé mu jima fexé ba liggéey bi lu metti mu jima matalé yi doga teud nelaw borom kër bi comprendre xamné ki day liggéey ta bu féké né yéx na nelaw man nako jural ay jafé jafé ci walu yéew amna service bu mara def ñoom ñaar ñu fexé ba déggo fexé ba organiser seen dundu no xamné kenn ku nek say ak dara mat jigen ji mëna téla nelaw téla yew borom kër bét nak dana yegg né sama soxna ci mi ngi liggéey waye mi ngi gor goru ci ay waré garam señ
1: Ba jërëjëf señ Ali Badré ci léral gu am solo gu ci laaju mbokk momu mbokk mi dina señ Ali Badré né ki nga xamné dafa denkané né bu faato né ko diw sangam wajal sang néna mu faatu mbokk ya lank ne du ca dal ne kat koku ab jambour kessa la muy laaj loli mbokk yi def ndax lolu jaaduna wala deñ
0: señ fallu ki nga xamne mo moy aje dawlu ji lepp lum denkané te wuté wu dak sharia dañ ko wara defal buñ ko defalut dañ ko togn kon ki nga xamne dal moy aje da ndax xam nga ki kam tan na na ma diou sang mom mo xam li tax xeyna amna amna lu mu ci xam mbokey kañuy tan ñom xamuñ ba xam koga aja dawla ji mom lu mu xalat ci mom man na am yow mbokey dañu japp ni ah Seyd Aliou Mbatar mi kat niñ ko gisee day jang alcorane day def nangam ñom loolu lañu xam ay ki faatu mom ke mu tan mu nek ci marché ba wala kum mëna doon amna lu tax amna yaakar juum ci am ak rafet ndortu gumu am ci mom kon nak koko buñ ko ko teñalut toñ nañ ko amel nañ ko ak jo xamna darañ ko darañ la yow mom mok mu tan ke na ma dew julle ñoyam ndax ñaara nit ki buy tolé ci faatu ak yu ci aju ñemi wax rek amna lu mu xam ci ñom amna lu reey lu mu ci xam amna yaakar ju diis juum ci aj koko nak ndax mbokk yi ñom du ñom ño faatu ñom lool du seen bir du ñom ño faatu ki faatu nga dem mom digënté mak borom amna lu mu ci yaakar bané Seigne Fallou mi na ma taxaw lam xam ci Seigne Fallou moko xam war nañ ko bayyi koko taxaw bu fekkon nak da denkaane lo xamne mom da baxut ni ko alcorane di waxe ne kep ko xam dafa denk faman khafa min musin janafan aw isman lool lañuy bañ moy ko xamne dafa denkaane ñu ragane limu denkaane buñ ko defé kat dañu wacc yoon wala man na andi ay jafé jafé koko mom buñ ko jubante fala ismaali lool mom bakkar munu ci am waye budul lool nak buñ teggé ndigalam rek koko mom subu ba ak togn daal né duggu to togn gi gëna metti nak moy togn ko xane mënoto wol bi ko diko baalu ak xasna ba faatu señ faalu
1: niyas billahi ta'ala kon jere jef señ Aliou Badara ci leral gu am solo gogu ci laaju bokk mom mbokk mi ni laaj ne señ Aliou Badara lan moy ngeeneeli noddu ndax noddu mu ne ndax noddu dafa am ay ngeeneel mané lim mu soxla woko xam
0: wa Seigne Fallou budé jëmmé noddu ndax fofu dafa am noddu am aji noddu ji dama yakkar sa xamna ki noddu la bëgg wax dal jëmmé ki noddu
1: wa ngéné liko yalla
0: yiko yalla jaglél bari na lool yaronte bi alayhi salatu wassalam néna nit ñi buñu xamoon lu reuy li nekk ci noddu an nidala ko tuddé fofu wasaful awwal ak nga fexé ba di waxu di téla dem ci jakka ji di bok ci sappi su ñëk ci néna kon man na am sax dañ ci xex wala ñu ci téko bant way kenn duko nango bayé sa morom lool waxin la wo xane waxin wu reey la yaronte alayhi salatu wassalam ci hadithu abu sa'id al-khudri néna bo jangé mu khadim al-aisha sax mang ja gis nga lako yaronte bi waxoon néko yow day xamna né ku bëgg ak jur nga ak mbirum allah way bo nekkaté ci all bi manam ci sarhu risala samru dani bo demete ci all bi julli jot del nodd mu yokal ko ci ngeenel ndax ne ko ki nodd yekete gi mi yekete batam di wax dara du ko deg lu dut da koy ñaanal jegalu suñu borom tabaaraku ta'ala ñanaawi ba ci jeene nek ci geej ga ba ci nangam manam nodd ga lu mu gëna sori batam gëna xum lepp lu mu romb ba lepp lu mu romb rek lol da kay dakoy ñaanal ñeegalu suñu borom tabaaraku ta'ala lol bo ci boole baadi mi tudd nana waxtu wu jot baadi mi tudd mat allah akbar ak baati sédé nga boole ci yiw wi nga xane mom la ko jullit ñi ëmbël ngir information bi mu leen jox ndax ki nodd moy day yeglé né waxtu julli wu ñara jaamu suñu borom tabaaraku ta'ala jot na waye julli nekkat li gëna mag ci l'islam kon ki nga xane moy xamal jullit ñi lola le seigne touba waxone bu yomal khiyamé suñu borom tabaaraku ta'ala day laaj ne ayna ahlul khidma lil muslimin ñi daan liggéeyal julit ñi koku ci la bok mu dar lu ko gëna reey tay ji bu fekkone aji noddu amut nit ñi dañuy nek ci ay jafé jafé yu reey mo tax noddu dañ nan shi'ar la bepp barab dekk bo xam dekk julli la ta dekk ba reey na rek koku ñu noddu fa sax day nek lu war tax dafa nek shi'ar day tax ñu mëna xamné fi de reewum ay julit la kon ki nga xamne moy noddu dal yaronte bi alayhi salatu benen hadith neena ñi nga xamne ñoy noddu bu yobal xiyamé dañ leen defal lu mel dokk yi xawa guddu ngir ñu xamne ah ngir ñu mëna sut nit ñi ngir ñu mëna xamne ah ñi dañoy ñi nga xamne ñom ñoda noddu kon li ci nekk ci ngeeneel ak tuyaaba Seigne Fallou bari na lool fa di amna suñu baye ji nga xamne mo daan noddu ci jumaa ji moy baye yusu jaaj na mo daan noddu timis ak ge nga xamne defa na lim noddu neñu ëpp na ñaar fukki at na jamono ji la wacc daru minam yi la def ñing koy jaal ay mbokam na sey ibrahima jaal suñu wëlere woow nga ne ku yéme won la da bo masan dégg ak noddam buñ na la ki amna ay juroom ñett fukki at do ko gëp waye yalla da ko dimbali lu magan bu noddé mom tabarakala kon nodd li ci nek ci ngeenel ak ay tuyaaba yalla rek moko xam seigne fallu
1: ma sha Allah seigne Ali Badra ci leral go am solo gog ci laaju mbok mom mbok mi de la seigne Ali Badra ne lire bu faatu te amagul autour mom lay laaj neena ndax dañ koy balañu ko denc dañ koy wutal autour ba nopi do ko denc wala
0: wa bu re ci mazhab bi re des ko wutal tour waye bo demé ci mazhab imam shafi'i ak lu mel hanabilé ñom dañ wax né ayut ñu wutal ko autour ko nga gis né question la bo xamné du taxut mu am solo su bari wutal ko tour ñak wutal do danaka taxut mu am solo waye du ab sart dal du ab sart bo xamné ñaan faaw rek dañ koy tuddu ki dundu dal lañ amel autour waye ki nga xamné lata ñukay jox autour la genn aduna do ci ab sart bu wotale tour nak danaka taxut mu am solo xeyna xamé kay lay doon amona dom ju tuddu muhammad nangam fatuna wala xeyna lol waye solo sa dal taxut mu bari seigne fall
1: tabarakallah jerejeuf seigne Ali Badra ci leral go am solo ci laaju mbok mom mbok mi la seigne Ali Badra ne ki yobbu bayam makka wala yaayam ta mom demagul ta man ko mom lol lan modi atem nit ñi dañuy gis ne da ngay ko xamne da am man naam budé ak man ci walu am am ay gis ni amnako xayna do gis ci mom dal len mandarge zahir yu wone ne mom warta meuna dem makka ba nopi man mi yobbu ay nit te mom demut
0: waaw bu fekke comme ni laaj bi ñewé de moy nga xamne mom ki woor na ne sart yi dajana ci mom ndax lool mo ci am solo ndax nak man nga gis ku yobbu ay nit nga gis ci kaw gi fekk xamoo la nek ci biir ga ndax lu mel xéte fébar yi amna fébar yo xamne ci bo jël lu mel safa ak marwa rek danaka dañuy wax ne xawna jige ay 400 mètres bu ko matut nit ki war ko dem aller retour ba mat juroom ñaar kaaba ki tamit noonu mu mel maanaam xaw naa bëri ay kii yu bari bu xante ba fa nekk léeg-léeg màkka tàngoro fa nekk am na ñoo xam ne seen xeeti tension yeñ jabet ak yeñ yóbbaale léeg-léeg maanaam du nekk yuy fës ci kaw nii xëy na day am xaalis nga gis ñu am ak jot de léeg-léeg ñu dem France nga yaakaar ne mën nañ ko mën naa mënuñu ko waaye bu fekkee ni nga ko laaje nii mooy koo xam ne moom sarti daje na ci moom am na wér gi am na man gi am na jot gi am na lépp ba noppi demul kooku day am bàkkaar ndax walillahi ala nnaasi hajjul bayti wala hijjul bayti man istataaxa daa ñëw maanaam mooy sarti bi saa yoo xam ne jullit bi man na rek léegi farata la ci moom bi ñu tollee nit ki buy kii nii te ëpp sarti mënagut nekkugul farata dañ naa ko am na farata bu nekk sa kanam boo xam ne am na lu muy xaar mooy saa day xaar ba condition yi dajee bu condition yi daje rek léegi mat na mi ngi mel ne julli fi mu toll nii may waxee ni julli suba wëragunu donte mi ngi sunu kanam nag te jëmmi julli lu war la waaye nag buñ toogee ba fajar ñu nodd ñu dem ba nga xam ne fi mu toll nii ku jullut léegi jant bi fenk léegi moom nekk na farata jaw da ngaa war a jóg def ko alal fawru boo ko defut da ngay daal di am bàkkaar ndax boo ko defut li muy tekk mooy lan mooy da nga koy faat te boo ko faatee mooy yaa ko tey dëgg la am na xilaaf nag ci waroom xam-xam yi ñu ne halil xaj waajibun ala al fawru am ala taraxi ndax aj bu waree nit ki rek l'islam da koy daal wax na ah léegi nag war na la da ngaa war a gaaw def ko wala nit ki mën na cee yeexantalu maanaa to daa naa xaar ba nangam naa xaar ba nangam waaye boo xoolee li gën a wér rek mooy mu def ko ala al fawru ndax xam nga nit ki tey mën naa am xaalis nga xam ne mën na ko mu ne naa xaar ñu toog déwén mu ñàkk te gis nga ne amoon na wala mën naa am wér ne naa xaar amu wéra di kon lépp daje na ci biir moo tax daal li gën a wér mooy bala ngaa yóbbu sa yaay bala ngaa yóbbu ku mën a doon bu fekkee sart yi daje na nag laa wax waxuma koo xam ne sart yi dajewut bu sart yi dajee ci moom bala ngaa yóbbu kenn nit ki moom ci bopp nga dem aji màkka ba noppi farata ji wàcc ko su boobaa na ku muy yóbbu mu doo ko yóbbu teewut ki mu yóbbu nag ajam moom amul werante moom ajam moom baax na incha allah bu fekkee aje na nees war a aje incha allah
1: jërëjëf Seigne Ali Badra ci leeral go am solo googu ci laaju mbokk moom Seigne Ali Badra ki nga xam ne maanaam ndax bu ñu noddee ku nga xam ne bu ñu noddee julli day daal di buñ noddee ak julli googu ak waram tàbbi na léegi day nee na dafa seetlu ne bu ñu noddee ci jàkka yi dañuy toogaat ab diir doogu julli muy laaj ba xam loolu lan moo ko waral daal lan moo ko waral
0: waaw bu ñu xasee ba noddu demam képp koo xam ne man na ko la gën mooy mu daal di jóg def ko dëgg la nag waxtu dafa am ak yaatu comme li ñu wax ci aj màkk nii moom bokkut ak loolu waxtu dafa am muxtaar nga ne dañ naan muxtaar bi foo ko fi defee rek baax na bul ko faat kon mën nañoo nodd fekk yaa ngi jàng dara wala yaa ngi am loo doon bind wala yaa ngi am loo doon seetaan nga toog benn 10 minutes wala 15 minutes wala nangam donte la gën nak moy buñ noddé rek nga dag yité yi gaaw taxaw ci julli gi bu julli gi jéxé nga déllu sa aajo bari am nga touti ngant nak am lo japp man nga agalé touti ngane do génn waxtu yi wayé nak ki nga xamné dañoo nodd mu tok di xaar dama xum baam lu muy xaar man na am xeyna bu fekké day xaar ni rek mom xana ci lulu dara
1: xeyna man na am jakkay lay wax nga xamné manam dañuy julli dañuy nodd paré togaat 15 minutes
0: do togaat nangam minute bu day jakkam lu jaadul mom ndax xam nga jakkaw dañ ko lolo tax jakk dañ ko def ngir mbolo jakkam mom warna buñ noddé bu fé bu bokku ta timis buñ noddé jël lu bon ben 10 minutes 15 minutes tok ndax dañuy xaar nit ñi ndax jakk buñ ko waxé moy mbolo la mëno nodd rek daal di julli suba kon jakk ji amul sens bu fekk da ngay nodd rek daal di julli lool mom kon du amul sens bu day jakk mom dañuy xaarante li waral xaarante gi moy mbolo jakk mbolo moko taxaju ta buñ noddé amna ku kërëm sori amna ko xana bi nga noddé lay doga yew wara dugg ci wanawi wara waaj wara dox wara ñew kon da ngay xaar ben 10 minutes 15 minutes inshallah su ko defé nak ko ñewut ñu doga ñu
1: déko ay dir bob mom tankuñ ko nekkul né
0: dédé tankuñ ko né faawu day doon nangam na doon digënté bu yam bo xamné xamnañ ñu fimu tolni dé kuy waaj wara mëna ñew fimu tolni war nga mëna ñew ti dir bi té ci message 15 minutes baxna 15 minutes mo képp ko xamné ndax xam nga jakka ñaara jakkay koñ lay doon bo génné koñ bi day am benen jakka ju nekk ci benen koñ kon buñ noddé bo wa koñ bi ñepp déggu ko képp ko wara waaj yaakaarna digënté boy joggé dem ci wanawi mëna waaj mëna ñew digënté bob fukki minute ak juroom dal baxna ca waye nak desuko teunk ku jakka jo xamne ci misal ñaar fukki minute lañuy tok mëno leen wax dara ndax muxtar mi yaatuna tay xeyna ño xamne ñom nañuy organiser waye xaar ba dal bu mu dem xaar bo xane deug yalla day dem ba yag lool wala ñene ba muxtar mi di waji jeex kok mom baxul
1: jerejeuf seigne aline badara ci leral go am solo go ci laaju mbok momu mbok mi day laaj ne seigne aline badara selu ne dal jamono yi nit ñi fonku nañ umra lool bëgg nañ ko dem di umra ji ta da nga ci gis ño xamne neena ajeegul makka moy laaj nak lolu naka ban gis la ci l'islam di am
0: umra bi lolu day xawra nuro sa laaj bi nga joge leg umra bu fekke ne ci cadre jot la mu upp jot manam seigne fallu mbake man na am at mu jot nga gis ko mo umra ji nga na mom de waron na aji ta fekk man na am condition yi dajé ci umra dajewul ci acc ben umra mo gëna woyof ay féré defana jamono ji ñaare ay 1 million sax boko amé wala la ci téggu tuti la daga mëna dem umra ji na umra ben dir bu gatt la umra mo xam nga digëti bu gatt la xeyna voyage bi mo gudd rek ay tay ji bu fekkone fi ñi umra mi ngi fi man nga xey suba ci 30 minutes nga dem umra ji mu jeex ndax danaka wër kaaba gi la dem dox safa mar danaka da yewi ko kon nga xane ay sanni jamra ak ay aqaba ak ay musdalifa ak ay arafa daraka do ci am bu day aj makka nak ben fere yi bari na lu gatt ay 7 million 9 million defena ak genn wala lañ cey wax kon alal je mo gëna bari ñaaral bi moy aj makka da am waxtu wuñ ko tahdidal ne waxtu wi dong nga ko mëna defé ta umra amul waxtu at mepp heure bu la nexé man nga umra ci deug la ñi tamu ay wéru koor ñi tamu gamu ñom ñoko tamu bu day ci l'islam at mepp man nga umra ci kon gis nga ne umra mo gëna ubbeeku ki nga xamne day liggey yor liggey jambour man nañ ko may ben conseil mu profilo dem umra ji man na am jamono yi aj makka di jot man na am bo man te liggey ba ta sañu ko amul ndigalul man ko bayyi kon umra mo gëna yaat am nak bu fekke ne ki umra ji amna alal ji sarte yi dajana ta mom jamono ji ñi aj makka warna man dem aji moy tontul ki ma waxon legi moy koku sarte yi dajana ci mom ñu tégal ko farata mo bayyi farata dem di def sunna kon koku lañ ko santone moy mu def farata ja defuko subwa nak day dugg ci lañ waxon ci ké rek moy ké day am bakkar mom mi di omra ta nangou ta aji makka tamit mom day am bakkar mi ngi melé ko xamni rek waxtu julli jot mo bañ ko julli borop dina fi la lo rek lay xewul
1: señ fallu tabarakallah señ aline badara ci léral gu am solo gog ci laaju mbokk mom mbokk mi di la señ aline badara né ki dafa dem ci marché bi doon jëndi ci kimi jëndé mu gis né ab goor jigen da manam amna ci goor jigen da jëndé waye nak lim jënd nak lu dagan la muy laaj nak ndax lolu amna lu ko ci l'islam di gal wala det
0: seigne fallu ci walu jënd ak jaay mom ki ngay jënd ci mom wala ki lay jaay l'islam du xol nan koku ab julit la ak waju bax la ak waju baxut mom jënd ak jaay ci walu muamala la yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam bimpira nek yahudi yek ñep dañu nek ci marché bi di jaay ak jënd kon du ab sart nga nan kimay jënd faaw day nek nit ku baax wala faaw day nek ma nangam wala kimay jaay day mel nangam ila wul ben jaaykat bo xam nit dana ñew na la jaay ma ngay jëme liñu nata ndax waji dana jullek waji day nan sangar ak day def nangam ndax loolu saw yo neewu ci sekkulen walu ibada wala gëna sekk ci walu muamala walu jëflante kon ki nga xamne day jëf jëf yi ngor jigen wala xeyna da yor melokan ya bu ñëwé di jënd ci yow lu dagan jaay ko tayam ci nak liñu bañ nak moy ngay fassante ak mom couleur rek di waxante di rafetal sa karam mak melé dal ku kay xawa ki lool lañuy bañ dara dal luy nuru ak xéddu xarito wala luko nuru rek loolu mo dang koy sori bo sédu ci da ngay yem rek ci soxla na dara nga diko jaay ñepp niko ni ngoy jaay ñepp mu ñew di jënd nga jaay ko non fekkon da yor dara momit diko jaay momit tayow nga yitté woko da ngay yem ci rek dem ci mom waxale mom jox ko xalisam mu jeex mu jox la loolu mu jeex bu fekke fofu la yam rek seigne fallu lolou mom dara neeku ci inshallah rabbi kon do ab sarta ci kilay jaay faaw da wara neeku ku bax wala da wara neeku ku mel nangam seigne fallu
1: ñene jeuf seigne aline badra ci leral gu am solo gog ci laaju mbokk mom mbokk mi day laaj ne dafa setlu ne buñuy denc nit buñ ko dencé ba paré dañuy gis ne dañuy wiss ndox ci bammel bi muy laaj ba xam lolou mana non lañ ko diglé wala det
0: wa lolou day batay day deglu ci day dugg ci mbirum def lo rafet ak natale rek du mbirum l'islam l'islam mom jangale wut ne bu ngeen soole nit bo rafet wiss len ci ndox wala def len ci ay xobi garab wala nangam yoy yeb ay mbir yu bax la rek yo xamne gis nañ ne dana gëna rafetal denc bi ndax lan ndox mi ñi wiss yaakaarna bokku na ci yeen ci jublu woon moy ngir mu mëna téé suuf ci mu ñu robé nit ba nopi xam nga bo xolé armée li day xawa bari ay ngelaw xana bammel yo xam sax ngelaw li da koy euf ba mu xawa jeex bu fekke nak souf sa nek sa kaw la ci sorti ndox wis ci ndox bo seen souf sa day formé wu day ci day gëna deugar nga xane ngelaw du ko mëna yow xeyna yoy lañ ci jublu waye nak amul nak domaine bo xane domaine day domaine l'islam wala bo ci defé ndox mi day def li wala day dindila wala l'islam moko santane day def lool nak amu ci mom seigne fall
1: yere def seigne al badra ci leral gu am solo ko ci laaju mbokk mom Seigneur Badre mbokk ma laaj ne ndax nit ki man na am ngeureumul yalla ci jamono bo xamne ay serigne am na fi ay serigne yo xamne ni manes na jaar ñom am ngeureumul yalla am na fi waye neena mom nangula jeblu ndax neena kat dafa amul xam xam buy wone ne kat bu koy xamal ne ki ab serigne bu mat serigne la wala det
0: waaw Seigneur Fallu jebbalu ci regali tasawuf la bok bu ñëk lañ xamoon rek moy kuy ñëw di dugg ci l'islam ak ku duggul ci l'islam ñaar yoy la bu fekke nak nit ki xass na ba dugg ci l'islam mom day mel kon dugg na ci dairatul islam so boba amul luñ koy forcer nako faawu da ngay jebbalu motax tuba duñ ko acte d'adolescence lañ koy tuddé manam comme li ñu wax am mouride moy ko xamne mom mo jëlal bopam intention luñuy forcer kenn mourid moy ko xamne mom ci bopam mo bëgg bir mi kenn forcer wu ko bu ko kenn def mom mo tok xalat jëbulu ki ñi tuddé salik moko da def salik nak moy ko xamne buñ koy misal moy bëgg na dem Touba ci misal mi ngi Dakar bëgg na dem Touba Touba moy mbiram dem na bay yegne mom meunatu ko muñ mom dal faaw mu dem Touba waye nak xamul Touba xamul won yoon lañu jaar ba dem fa xamu ci dara xam nga koku meunta ñaka laaj bu fekke dafa am nit kum antal meunta ñaka and ak mom ala taa moy fasiyene ko top ci nga yob ma Touba bu ko waji waxe ne ko nañ jël taxi day and ak mom nañ dem garage sangam buñ jëlé auto bo wacce da koy top diko top di jëfé ay ndigalam de baye ay terem ba koko andi ko kon jebalu da don lo xamne nit ki mo am lu mu beug legi nak yoon wa nga xamé né mo koy yobbu ci lola mu fekk ko xamne man nako yobbu mu seyante ak mom pact né ko dama beug ñu and né ko khadir ak musa nañ ko defé won hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusda lol moy pact bi modi dama beug dama la beug top njub gi nga xamne mom nga xam man nga fexé bama xam wala yoon wu njub bi nga jaar man nga fexé ba tek ma ca yoon wowa lool rek lay tek ko xamne nak japp na ne man xamna Touba wala man ci sama experience wala sama laccé wala xamna tableau yi suma yorna auto man na dawal di xol tableau yi di dem ba ag ngana yow jeppone da nga reer wala jafé jafé yi mëna am ci yoon wi ko kay wax deug yalla kenn dula wax dara wala liki bu xasse ba nek ba dugg ci diine islam kenn duko wax nako faaw nga dopp mazhab nangam faaw da ngay nek cheikh wala faaw da ngay nek nangam fa da ngay nek nangam yow dal nga jaamu suñu borom tabaaraku ta'ala ci niko yoonte bi jangale tay top sunna bu fekke yow japp nga ne lola mo la doy kenn dula wax dara dañ na la kon bismillah bu fekke nak gis nga ci yenen yo xane gis nga ne nit ki meunta ñaka defaro lol mo andi walu jaayante doomu adam bi lu ci ëpp ay julli ay nangam ñaari ñaar yoy moy yi gëna yomb yi gëna élémentaire yi gëna jafé moy la yonentu bo xon dana innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq waxu dañ ma yoon ngir julli li julli di for for wala jihad wala nangam li nek ci bir doomu adam nga xane bu baxé lepp bax mission bobu lama yalla jox mo do xolé sahaba yi ñom ñep dañu defal defaru gogol ak ñaare nit ki def ko bopam dafa jafé déssul wax nak né mën ta nek waye lu jafé jafé jafé la motax ci gis gisu Serigne Touba mom da japp né képp ko xamné da nga bëgga jaar ca tukki ba né yaangi xoos yaangi dem té yaay tektal sa bop yaay jaar fa nga wara jaar né na koku mën na dugg ci all bu mu xamut ay gaynde fa du ko te fekk mom mom xam deug la nak Serigne Touba ca masalikit neena bu jamono yakko ba nga xamne mene suta xamme ku meena yobbo ci yalla wala ku meena defaru koko su buba nak man nga xol ko nit ñu bax ñi nga ko yow sa terbiya yang ko acce nit ñu bax ñi ñom liñ fi jangale won bayyi ko fi loolu nga sukkundi ko ci loolu moy in lam tulahi muslihan den ndax waji mom bu jappé ne man muslihan gisumako loolu mom responsabilité bopam la bu jappé ne man awumako wala jamono ji xawumako ko doon loolu responsabilité bopam la waye dal fal takta bi ma bi nas khiyaru salaf waye dal jappal na lu jafé la nga tarbiya sa bop pastef deug lay laaj te pastef ñaar legi mom danaka yombatu waye nit ki nak bu ko defé nak sañ nako dañ koy nangul rek la nga xane mom la gis ta ñaanal ko yalla gindi ko te gindi ñu señ sall
1: yeneuf señ alil badra ci leral gu am solo gog ni ngi ko faram faati ci laaju mbok mom mbok mi day laaj ne señ alil badra yeen jigen lay laaj neena yi xamne moy yi la aram ngir nga tak len
0: wa yoy day alquran tuduna len tayit ñaare ay jigen lañu doon yo xamne bo xolé sa xel rek da nga xamne mom ñu la dañ la jégué lool bu dé ci l'islam dañ ko xaj ñaari xaj moy jigen ñi nga xamne dañ la jégué ci walu ak mbokk ak jigen ñi nga xamne da nga gorom lonté ak ñoom ñaari xaj yoy rek lay doon xana ñettelu xaj bi moy ki nga nampalel ndax koku bokul ci ñaari xaj yoy ara xaran lim ci ku melne sa yaay kon nit ku nek wajur wu jigen wi la sukku jur koku da koy aram bu ñe sa yaay nak ak mbolem ku jur sa yaay rek sa yaay ak yaayam yaayatam ba ca adam rek ñom dañ lay daali aram ñaarel bi moy kep ko xamne da ngayena bok mo xam nday ngeen bok wala bay rawate na nday ak bay ñoña dañ lay aram mo xam mbokum bay wala mbokum nday wala mbokum nday ak bay ñom dañ lay aram waye nga andi seeni dom nak ba aduna tukki seeni dom do leen mëna denc xam nga koku mom lañ wax digënté nijaay ak jarwaat kon jigen ji nga xane yena bok ben bay wala ngeen bok nday wala ngeen bok nday ak bay wala goor gi nga xane yena bok bay wala nday ak bay koku lum jur rek ba aduna tukki domam domat lu yag ñoñu mom goor gi bay wo mu genn ci xelam du leen mëna tak mbokk bi ci tege moy jëpp jigen jo xamne dala nampal dañ koy jappé moy sa yaay dom yam amit dañuy japp ne ko yeena bok nday ji rek day mel yeena bok ben nday kon bu fekkone ne liir bi xeyna yaayam da faatu ñu jox ko faatu job mu koy nampal kon dañuy japp ne yow momu yaak ñi faatu job jur yeena bok nday habitat du ngeen mëna dencante bo sété ñi nga xamné dañoo bokk ak sa yaay do leen mëna denc moy li ñu tudde nday ju ndaw ki kat mok sama yaay ñoo boko nday wala ñoo boko bay ñoo do leen mëna denc deug la da nga mëna denc seen doom ak ñoom way ñoom seen jëmmé bop do leen mëna denc naka nonu ñi nga xamné dañoo dañu jur sa jabar nek jabar ji nga tak ba xassa wet ak mom yaayam yaayam doko mana denjati dañu wax ne bu fekkon nak ñaari misal yoy borom xam li ci faral di indi bu fekke nit ki dafa tak nday waye jurudo sekk ak mom dara suba man na tak dom ja waye bo také dom mom dañu wax né ci jëmmé tak bi rek do mëna tak yaayam kon dal ki tak soxna nga xané mom xassna ba tak soxna ba wéet ak mom soxna soosé yaayam du mëna jaxaso rek mom duko mëna takati yi mo wax yépp nak bo wëlbuti ko won goor gi mu nek jigéen mom do ko lay do nek jigéen baye mënu ko dé jigéen ay frère mënu ñu ko tak ay ñoo ñëpp duñ ko mëna tak ay doomi frère ak yu mel nona bo ci boole nak boole ñaari jigen ño xane boolen bo defon kenn ki muy goor ki jere jigen duñ mëna dencante ñaari jigen mëno leena boole wuhul mëno leena tak waye koko mom boole gi niki bo xolé ñaari ay rakka ki mak bo kenn gi nekkon goor kenn bi ci mëna tak sa morom rakka ju goor ak mag ju jigen mënu ñu takante kon ñom ñaar mëno leena boole denc wala lu melé jigen ak lu melé bajjanam ma nga tak bajjanti do tak ndawsi wala nga tak ndawsi do baña tak bajja way ñom ñaar mëno leena boole ci sey ndax bo defon ki goor def ki jigen mi ngi melne jigen ak nijaayam buñ ko waxe day melé kon nijaay day melé moy xéeru nday ju ndaw rek ñaar yoy lay doon gis nga da nijaay mënta tak jarbaat kon bu fekkone jigen ji jarbaat bi dafa nek jigen nijaay ji ci misal mu nek jigen suba du tudde nijaay nday ju ndaw lay doon gis nga ba lay do leen mëna boole ndax bo defon kenn ki muy goor ki jere muy jigen kenn du ci mëna denc sa morom bu fekke fatiwu ma ci tak bu xawa gatt xeyna li ci dess nak nit ki moy xol ka bam wara laaj mu ñoo laaj
1: nga xol
0: ka ba nim demé xam dagan na waye li lañ ci mëna teunk rek señ fallo
1: ma sha Allah serigne aliou badra ñay ci leral ko am solo bok ci laaj mbokk mom mbokk mi la serigne badra ne ki da fay julli neena dafa tam def bu julle ba paré rek day tok ab dir manam day julli xayna du mëna xam selmal la wala selmalul dal manam muy laaj nak lolu lan modi
0: wa xamna ne laaj bi nga joge legi fatena ci lu melne ki bokk ak sa bay na ki bokk ak sa nday moy sa nday ju ndaw waye sa bajjan tamit kenn mënu ko denc ak jigen yo xamne sa bay wala sa mam dañ ko xass ba tak kokat mom say tak dong tak kep kon jep jigen yo xamne sa wajur
1: sa bay wala sa mam
0: wa dañ ko xama
1: sa fasam goor la wala mam jigen
0: wa mom jigen mom ci waxna ci walu sey la mam jigen wax ba dañ koy denc wa jep jigen jo xane sa bay bi la jur wala bayam mom mas nañ ko fasal don ti sekku ñu dara sax jigen joy mom dalay daal aram wala tan ko manaka abakum minan nisa so wa fofu lay dug lo dama ko faté won ci ki bi budé nak ko xamné nga day julli borom di sikzaga ndax selmal na da mel lol nga wax wa yoy mom lele dana di am ñi ëpp ci ñimi dal man na nek ko xamne dara dalu ko xel mi baxna da joom man na nek joom de man na nek ko xamne lim koy dal dafa bari ñu koy tuddi al mustankih may ko xamne dafa takko ak sikzaga bu de ko xamne lim koy dal dafa bari lol dañ ko koy jéggal waye nak heure bu ko garé na sut nako sujootal ba'da salat ngir dakh ko waye bum ko defat bum ko defat lolou seigne touba ne won wa amuru sawi waswasatin bitarki way wala yajiuna bikulli shakki lakin alayhim mutlaqan an yasjudu ba'da salamihim linadbin yuqsadu wala yuqsidu ki nga xamne sik saka dakoy gar nga ne julli gum julli faaw mu dal ko ci ben yon wala ñaar yon bis bu nek dan ko dikkel ben yon heure bu jile mat na matu koku bum baye te xel lolou na julli rek nim mané bu selmalé sa yoko sik saka garé mu sujud ba'da salam doyna du jar muy baamuat nan damay tayawat damay defat nangam wala damay julli wat du ko jar na bu topé lola rek setan da ngay ëpp doolé ki nga xamné nak dafa joom xeyna julli na ba tok xeyna doon xalaat lenen faté na selmul bu féké yegut to soppi wut ab jotay day selmal rek mu jeex bu féké nak dafa xawa xawon na wëlbeuti ko xebla ngay fim togon du julli mo japp na julli gi jeex na ba xawa wëlbeuti ko lola bu yegut tamit day jekandiko wat bu fekke yegut ta jurufa def dara waye bu fekke digeunte ba da xawa yak bam def fa lenen xeyna waye nam togon soppiku wala kiwut bu wolbeutiko ba selmalit faaw dana ci dugal ab ba'da salam ñu xeyna ki bu fekke da yag nak deug ko julli ko mom day yakku ndax dafa fette ab ponk bamu yag ki fim tok tok na fi lu yag doon waxtaan bam yag lool xelam dok ci dem da dem na ba genn jakk ci na man ci deug deug fatali ko fu ma selmale nangam koko mo day delu mo mo baama julli ko seigne fall la ci gëna simple dal moy yegut te soppiku soppiwut togaay wala soppi ga amul solo mëna jubanti ko wat dal di selmal rek mu yam su ba ba ar salam do ci war seigne fall
1: jerejeuf seigne alil badara ci leral go am solo gogou xamna laaj yi fi lañ koy yamale ndax waxtu jotna ñi ngi lay sante bu baaxa baax seigne alil badara ci ni nga tonto laaj yi tabarakallah ci leral ge ak faram fatti bi ma sha Allah matna sekk japp na ne kep ko xamne ne yonne won na fi ab laajam rek bu diglo tonto bi dana ci am lu ko doy sekk ma sha Allah
0: alhamdulillah
1: kon xamna dañ lay sante dila gërem rek dila jox sa cadeau bi nga dila jox cadeau bi nga tagoto ba benen jotaay insha Allah taala gannaaw buñu la sante gërem na seigne alil badara
0: alhamdulillah jerejeuf seigne fallu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu nangul nu ta du ñak ay njumte borom jéggal ñu njumte yi borom xaw xaw jubanti njumte yi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal sutura sa aduna ak sutura sa alakhira ay xewal yu yaatu di dole ñaanalat ki nga xane mo taxawal barab bi suñu borom doli ko deugal ak jéego yu bari yimi tek ci jéego xam xam du bi dongu mi sonna ci xam xam ak liko ci def suñu borom tabaaraku ta'ala fayuko aw yiw da gën ko may ak wër gën ko doli ay xéewal waye ñim andal liggéey bi nak xana kenn nit mënul dara faaw nga am ñu la jappalé ñu diko jappalé ak diko nekkal ci barab bi ak sa yu woté ci walu xam xam ñu wuy ci ko ñepp yalla na leen yalla fay aw yiw ta doli leen sutura ci barke alcorane karim ma ngi nuyu mbolé mbokk yi nga xamné ño doon sétane surtout sama wa groupe bobu di groupe khidmatul khadim na la dañuy top jotay bi
1: machallah
0: ak mbolé fu ko nit di sétane rek ñi ngi lay nuyu di len siara ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mo bolé ñu defal tawfiq allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
1: jerejeuf serigne aliou badara ndjay ci leral gu am solo gogu ak tagato bu am solo gogu tagato budul tagato xamna rek di jallale bis bu am solo bo xamna ni ma ngay am fele ci sam samuk serigne abdou latif wara am inshallah taala 26 decembre inshallah ci decembre bi ñu nek inshallah le 26 lay amé fele ci samuk serigne abdou latif muy bisub alquran ak khasida bo xamna ni ñam ko fay amalé fofu serigne bassirou mbake and ko ak serigne mamour gueye ñu war ko amal fofu ci sam mom serigne abdou latif samuk serigne abdou latif fele ci bis bi di 26 décembre inshallah taala diko bayilo xel mbok yi julit yi ak mbok talibé rawati nañu dekk fofu fele ci sam samuk serigne abdou latif kon serigne abdou serigne abdou badara ñi ngi lay sante bu baax di la gërem di sante mbolam ñu doon tewlu ci asamadia tv wala ci asamadia fm 102.9 di len jox dig dajé inshallah taala benen adar ba ak genen gan ci sen jotaay bi di fasalu ala zikr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: yalla jotay bi yag te wayof toy nak jere jef
1: amen seigne bi ñu ngi lay ziaré seigne mbacke buso mo ñew ci kër seigne mbacke buso kon da melni kon sa kër rek nga ñew seigne bi neena tank yi nga dikkere bo yone won tamit mu doy seuk ndax wallahi ndax ndax neena sa rak yep ñew na njabot seigne touba yep ñew na ci ku ñew yow la téwal
2: ken tu seigne mbacke
1: ndax ku ne xamna digënté Seigne Fallou Mbacké ak Seigne Mbacké Bousso seen digënté sa jëm ji rek séré la ci kon nak mi ngi ñaan Mbacké nga ñaanal ko ci xamna boko ñaanalé Yalla dina ko nangu wa kay jëre jëf Mbacké jëre jëf
2: taxaw na won taxaw na Seigne Omar lool
1: neena taxaw nga Seigne Omar lool yegg nañ ko njabot gep yegg nañ ko fepp fuñ ko war foko war fiñ ko war fété fété nga fa Seigne Omar ci xamna né momi non do nga fasiyene dox ak mom inshallah Mbacké Yalla yag lool Yalla yag lool Mbacké nga ñaanal njabot ñepp ngi nitew ken manko jëre ñu ngi lay ziar baax
3: lolu mom lañu ñew ngir jaayante ko ak yow and ko ak njaboot gi yépp am lenn lu dox ci digënté bi nak lo xamne dama koy junju ganen jaayante ga ma sok ca delu ci waat li dox ci digënté bi modi ne suñuy wayjur bimu fi nekké dañ ñoo tanaloon ay sëriñ joxéñu ci seenu nekk loolu mom ngir sam wor may seen bëgg gogé dañ cey dem loolu dañ koy junjalé waye talibé yi nga xamne nak ñoo aju ci ñun ñoño mom talibé Seigne Mbacké Bousso lañu talibé Seigne Mbacké Bousso yoyé nak tañ dox seen digënté ak Seigne Mbacké ñom lañuy ñëw di leen jaayantel ñom itam seen digënté ak Seigne Mbacké Bousso ci yow ñuy sakku nga nangul nako di ñaan Yalla itam Yalla yagal la fi lool wërël la lool ñu yag and ak yow ci liggéey bi fuñ man di nekk ñi ngi lay xamal ne yow lañ fay diglu ndigal lo ñu jox insha Allah dañu ko and ak yow niñ ko don andé sa kilifa yi nga xamné ñom nga wutu am ak tiant nak gu reuy go xamné jaadu na ci ñun ñu jotal lako ci sama gi nga xamné mo fi bayiko tam jégué won ñu lool suñu ñaari su ngeen bokké ben bayit suñu ñaari bayi wëlbeutiku bokku nday ak bay mu amone bëgg go xamné yi bëgg gu ko ñor la won ta mennum yow kawsu ba mu lacc yenn yow yi mennum yow ya ci ko mënon na saxal muy feñu ko denc yag na ko bëgg wax yag na ko wax ku ne nit ku ne nak yag na bëgg waye men genn jëmmi yow ji yaay ki ko mënon na saxal saxal gi ngi ko saxal ñing la ci sant ñing la ci gëreem bu baax yalla na yalla yagal la wëreel la ta lay xamal ne mbollem jaboot gi de ñi ngi ci sama gannaaw jox nañ ma seen bop jox nañ ma seen bop bu wër lolé nak mom lañu ñëw di la ko jébal ci di ñaan yalla yalla nako yalla yagal wa lool rek mo doonon kaddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum wa rahmatullah wa barakatuh señ abdou khadir ñu ngi yëkëti kaddu yi jël ko ci señ gënëm buso bi nga xam tay moy señ mbacke buso mu jëme ko ci yow diko tek ci sa loxo nga tek ko ci ñewotu mbollem ñewotu señ mbacke buso ñu ñu
4: neena no ngi leen di nuyu bax
1: ñu tek ko ci sa loxo nga tek ko ci mbollem ñewotu señ mbacke buso neena xolam sedd na lool ndax neena señ mbacke buso rek lañ am amuñu lu ko wess lu ko upp ci mënuñ ko tak mënuñ ko seddo kon and bokk ko rek lañuy def neena mom de topon ci gannaaw ay magam ak wajuram rek la doon def ba yalla andi li mu andi ci kawam tay japputon sax dana am neugani xamuton kagn lay am waye nak lolo neex suñu borom mu def ko mu nangu dogal ba mom tamit neena deug la señ mbacke bu señ mbaxer buso ak señ ñaña ñoo bok señ mbacke buso waye ku xamé xamna ñom ñaar amon nañ benen relation bu wésu mbokk giñ bokk nak señ mbacke buso ñun ñi ñëpp lañuy tout tank xam nañ relation bi señ ñaan séxone ak señ baxar ndax bi yalla dogalé señ baxar nek khalifa señ mbacke bussu lepp luy jëm ci géré dana yoonam nekku ci lepp tek na nga ci loxo señ lo way ñëw di wax lu jëm ci dëkk bi dana demal ci señ lum la wax rek lool la wax muy and bu yagg kon bo ñëwé and ak njabot gi ngeen joxaat seen bop señ géré da nga fédalé rek and gog nga xamne mom lañ andon señ bi nak neena xolam sedd da ngi tour xéewal sax neena xolam sedd na lool ci xélam tam dalna neena fasiyena na and ak yeen ci ligéeyal señ mbacke bisu du dugg ci mukk lo xamne yegulen ko lepp lu mu lek rek xamal leen yeen ci yeen la fi nekkal lim fasiyena moy ligéeyal señ mbacke bisu rek ci xamne yeen dem lool do ngeen di xaar lool do ngeen deglu ci mom kon mi ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ko yalla degeural ko ci wéral ko ba yeena yim am yépp mu def ko ni mu def ni nak neewnu mu ko mu koy def way xamna ni xalam sorna lol ndax ko xam deugënd señ ñaan ak señ baxer da nga xamne deugënte bu yag yag la li du lu bes li du gulet kon nak yalla na and bu yag yalla nañ yalla dimbalé ba ñu dajé ci ngeenamal señ mbacke bëso lol rek moy ñaan gi neen dal mi ngi sakku ci ñaan mu ngi leen talal loxom nga xamne dal xamne na njabotam ngeen njaboto señ mbacke bëso ngeen di deglu mi ngi leen sakku ci ñaan te it lepp lu mu dugg rek da ngeen ko yek inshallah jërëjëf sa
5: gënul jëwriñam señ fadilu fa señ modim jafar mo leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ mawlaye señ bi ne assalamu alaykum sunna do ngula ci l'islam nak señ sidi bousso assalamu jam alaykum yalla nek ci yeen ak yermane yalla ju kawé ja ne loli nak limuy bari bari te guddu serigne abdou mbacke ne lolé mom suna do ngola nak ne wa alaykum salam nak wa alayka salam nak neexlu ci kenn mom ginaaw wax nañu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngay deg kon den loko nak wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne moussa ne mi ngi nuyu jeuwriñ serigne mbacke bousso ji ne ñu bax ñepp ko dañu wax ni serigne mbacke bousso sopep cheikh daim fall cheikh daim fall sopep serigne mbacke bousso ne loli mom ñi bax ñepp ko wax ne serigne abdou yaangi deglu ne legi tay tesbar wala jot jeuwriñ cheikh daim fall ja ne da ko ma sey da ngay ma sey yoni ci serigne touba yoni serigne touba cheikh saliou mbacke wa ne limu tuddu jeuwriñ cheikh baye valde jeuwriñ cheikh baye valde da ngay ma sey yoni ci serigne touba cheikh saliou mbacke ñi ngi ñaan sun borom yalla na yok ngeureumam ya ñuy yob adiye yi julli geej gi ginaaw tisbar bañu exé ñu dajé faat bañu wax serigne saliou ci mu ne serigne saliou batum digël dey serigne mbay jaxaté da wax ni li dé di metti metti jutul ak mourid kon nak dañu bëggoon nga dimbulinu ma jaxlu adé ji té wañu ko nak ndax dafa tang fi mu toll mu ne serigne bi kat mo leen waxon ni leen ndaw serigne mo leen tafal sa bu exé na jals rek ci mom ne ñu jaati ni ko wa isbutaria rek ko fofé nak mok serigne fallu mbakem serigne soyu rek ne waxon nako dembu nu deg ko nun ñi niko fofé ñu la fekkon day yar ci waji bu baax wa ne mom kat ñime na la nak lool nak wolu na la itam nak ndax yeen ñaar ñi dong yeen fa nekkon te wetone ngeen nak té ba nopi nga ngeen digé mune len mom bañ ko joxé addi cheikh saliou mune len mom serigne touba cheikh saliou mune len da melni kat lepp lu am ci yoonu noné sa bay cheikh la fal taxawé ko né ñu kenn wol né fi jitt né gi kër mom waxal serigne ngeen sëñ ko bay fa ñu wala jëw ci kër gi ni mu wacce deug na am di koy wax kat da waxon la neexon nak seigne abdou baye fali ñew fi di tuddi yalla ci bis bi ndege nak ñinga def geewup ci kaddu ci kar nak né loli kat mbekti lawon lol ci mom ba ñepp xamni nak njabot ak cheikh ibrahim fall di yegg nañ li sun borom dogal ci bisub señ ci bis ke señ batte buso ñingi ñaan nak sun borom turando sayyidina umar wawi sun borom yal nako atté ci yermandem du tedd ja atté ko ci yermandem señ touba ak cheikh ibrahim fall ak señ batte buso agale yit yene yu bax ñepp ci mom agale ko yene nit ci yu bax ñepp dara ci cheikh mohamed fally ñukoy ñaan ñu mom mi ñu yoni mi ngi ñaan ñaan yoy yalla nu ko jamm ne mom ndaw rek la nak waye lolé serigne touba waxon cheikh saliou mbacke yoon wi ne yoon wi kat moy l'islam jepp nak kon nak kep ko xamni sa buntu ci serigne touba moy cheikh ibrahim fall lepp loy dox bayam ca ñu diko defal l'islam bo jappé ni amna ci dara lu wul ci lolé lolou la war ci yow sa xam rek mo toll non waye yow defo la la war de kon serigne bangi siaré di gëreum tay sant jëwriñ serigne bakki bu sa ji ñu ngi ñaan sun borom yalla gëna yagal ak dundam te wéral lu ko agalé lu yéné ñu bax ñëpp ci mom agalé yéné mit ci ñu bax ni wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Serigne Moustapha si ndegalu Serigne Mbacke Bousso mi di khalifa Serigne Mbacke Bousso ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Serigne bi neena mi ngi yëkëti ay ziaram ak nuyu ak ñaalam di ko tek ci sa loxo nga tegal ko ci loxol jëwrul mam Cheikh Ibrahim Fall neena ni nga ko waxe nonu rek la demee. Serigne Mbacke Bousso ak mam Cheikh Ibrahim Fall ño nekkon ci képar Serigne Touba di fa nanando di soppem lool ku xol marsiya bi nga xamné ni Serigne Maoulaye Bousso di doomi Serigne Mbacke Bousso def nako ci mam Cheikh Ibrahim nga xamné andu gu yag ngo andu ciosana ngok ndax ño bokk luñu bëgg ci moy lén rek moy Serigne Touba. Serigne Touba rek lañ bëggoon mom rek lañ xolone mom dong lañ deglu won mo len nampatal mo len defal lepp ñu xam ko neena yeen nak li yeene buntu yoon wi yeene soldaru yoon wi yeene ar yoon wi neena sen tank yi ngeen fi dik mi ngi len ci sante bu baakha baakha baax set na xolam bu baakha baakha baax neena mi ngi sax ngeen ñaanal ko ci daraaje mam Cheikh Ibrahim Fall yon bi nga xamne yalla tek nako ci ndodam mu woyof toy neena fasina and ak yeen ci liggey bi lepp lu mu nek yeen nañ ci bir lepp lu mu nek rek yeen nañ ci bir ndax yeen Serigne Touba ngeen fi nekkal ca Serigne Mbacke Bousso Serigne Touba la fi nekkal kon kep kuy nek ci kepar Serigne Touba ak ci tolu Serigne Touba rek ñok ñok yeen koy and mbacke mbacke mbacke da kay fall yoy la waxon kaddu ñu jottale ko rek kaddu sante ngeerum salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Dañ wax amin amin amin na ñepp tal loxo yi nangu ñaan jere jef amin ya rabbal alamin.
8: Fédération Serigne Mbacke Bousso bi nek Touba Italie ñu ngi lay ziar bu baax baax di lan jamm ñaan gudd fan ak wër di ñaan yeen bi la suñu borom yeen mu woyof toy ga ya xamane nak daayira bi daayira Serigne Mbacke Bousso la kep kep ku fi togal Serigne Mbacke Bousso mom lañ koy jébal kon ñoo ngi fédélé suñu talibé
9: néna ñi fédé suñu talibé
8: ci yow mi nga fexé xamné ya fi nekk Serigne Mbacke Bousso ndax nam daan doxé rek lañ ko fasiyéné doxale inshallah bu soob yalla lepp luñu dajal dal bu magalu geere gi jubse ñu dajal ko ñu jëbël lako di la xamal ne nak maam lepp lo xamne ne ndigal rek nañ ko daan jëfé bok sé ci ñun nonu lañ koy fassiyene jëfé bu soob yalla di la ñaanal gudd fan ak wër yow tam nga ñaanal ñuko ba suñu pass pass yokku suñu man yokku suñu xewal yokku ba lepp lo xamné da nañ ci def fukk ñu man ci def témen ba jooni ci barke suñu barke di xamné sarak señ gédé mom suñu baxer moy suñu jitt fofé ñu nek ci Italie waaw ñu top ci gënaawam ñu tal bi yépp rek di xamné né manam sa ndigal rek lañu diglu loñu digal dañ ko def ta fasiyenu ñu nek ci ben train nak jërëjëf lool ñoo ngi diglu baax ci kiti cadeau yi
10: sant nañ bu baaxa baax ñoo ngi leen di ñaanal seenub liggéey señ Touba nang ko ci barke señ waké buso wa dem yag lool di ñoom te ñaanal nu yeen bi ñu atan ko bu baaxa baaxa baaxa baax ba jëfé ko lo xamné dana kawé ñottul ñi ko sékkal ñëw ibarka señ Touba yéna gën jëf yalla ko téw addu bare yalla señ Touba nangul té samaleen té ar leen té musal leen ci lokki musal leen ak shaytané barka fadimu rasul yéf
11: mo lolu mom la ci ëpp xam na ci yow lay doon amna melokan bo xana boko nekkon ak ñom bo ñu bisé fi dañ wut keneen ku ñu jaar ku yow waa lolou dang koy sante yalla bu baakha ba waaw lolou melokan mom yow mom ñi fi nek ñepp xamnañ la xamnañ so doxé xamnañ sa pass pass lolou kenn umplé wu ñoo bi matal nañ couleur lool matal couleur nak lu baax la wax señ Touba dafa wax na man de mat nama wëlërentel ndax soko xasse defante ak man so jappé ma japp bo bayyi man ma japp ndax santane bi yalla wa afu bil hadi innal hada kana masul lolou taxone mo mata wolorantel lolo taxat sun borom nangout kurut abjulit def ko kurut abjulit kon nak lolo yalla na yag and bi yag kurut gi yag jere gen def
12: ndax bay serign da ko jita ranga jo xamni meunatu ko fay
13: deug la
12: motax bor bo xamni mënugo fay nak mom
13: da
12: ngay def lu am rek def duggal ko ci
13: ndeysan
12: lat joxe juma ji da ko wax ne ko legi nang fa yobbu ko jur wala ko yar
13: waaw
12: bay serigne woko dan ko yow na mala jur mala yar
13: waaw wallahi
12: ko do bëgg ñew jappale ma ci
13: wallahi
12: bam fay nekk itam mu and ak bay serigne ak yow mi and bu rafet rafet bo xamni mënu ko wax ci lamiñ
13: deug la bu wër
12: motax neena nak bi nga yalla dogale tayji nga jitt njabaru seigne bakki busugi fassa yene la xassa yo and ak yow mok njabaru seigne modou gep lepp lo nek mu nek ca lo beug mu beug lelako lo bañ yitam doko ci dik
13: kon sama xal dana gëna dal lol
12: insha allah mu dal neena fassa yene mom lepp lo nek dal lepp lo xamne sa yittale yitam nga xamne bu ko degge yitam day dal insha allah
13: yenn yittale ni bok muy seigne bakki busugi
12: mago wa
13: lu ko gëna jëmal dal
12: waaw
13: gëna barkel liggey ñi ñi ñu wudu
12: waaw
13: lolo ni ñaan
12: mako mako
13: lan fa yene di xey
12: waaw
13: di xey kon
12: insha allah
13: sama xol tan ci mom lolo
12: barkal tawaga
13: waaw
12: bimay dem sax may jugat sax dama dal lima len yoni yakar na sax mënu len ko waye umu pexe legi dem len waxal ma rek bu fani bu fexé da ñewal bu xam ndax neena lim bëgg wax deug mako mëna waxal bu xam
13: waaw
12: mako mako
13: wax di yalla
12: waaw mako
13: sama xol set nu koy
12: waaw jeuf
13: sama xel dal na
12: alhamdullah ndax yalla
13: ndax and bi yag na
12: waaw
13: yaxo bi yag na
12: mako
13: te dara ñaw
12: alhamdullah ndax yalla
13: kon nak bu di yalla dogale li mu dogal ci cobarem
12: waaw
13: mo lobati ko gëna fétti land bi sama xol dana gëna sédd
12: tawakkal tawakkal
13: sama xol gëna sédd bu baaxa baax
12: jere jere jere alhamdullah
13: ñaan leen yeen jabar gën gëna taxaw
12: insha allah
13: taxaw ko
12: waaw insha allah bu tayal
13: inta allah
12: insha allah inta allah bu tayal
13: mom kat fi ne yeen dong la ni liggeel
12: xam nañ ko baax baax sax
13: yeen dong la ni liggeel
12: xam nañ ko baax baax xam nañ ko baax
13: yalla bo leen taxaw rek
12: xam nañ ko amin wa jere jere jere
13: mo dem wax ni yalla li nane foyonar ba xaram sa di amul
12: waaw ndax alhamdullah waaw
13: ab taxawayam ken suku ci dara
12: alhamdullah ndax alhamdullah jere yeb
13: ko lebalon rek dal
12: waaw
13: ngi koy fayen mais
12: ndax bay seigne da ko yag beug lol
13: waaw
12: xamna fatlikuna aw yon wo xamni ni dañu jille
13: ndax bañ koy jox juma ji ko ma ñaata fan lañ te fatina ko waye daf ko wax ko joon ne ko musul kay tarixal ma li
12: waaw
13: waaw waaw luma ko fatte mu waaw
12: kër kat liko na yoon wo xamni mak mom dañu jitlé mak bay serigne dafa jitlé ak man mi ak serigne mamoun ñu ñëw ba ci escalier yi tollu ko serigne saliw xamatuma kilifa gën dajal na kum don waye bimu nuyu mom bu nopi dako gesu dal niko mamoun kay mu ñëw mu dal niko légui mu dal na serigne bi ñaanal mi ki sama dom la dama am ci mom yaakar
13: wallahi
12: wallahi lool mom mako mako fekk kër wa
13: wallahi
12: ko ko xamatuma kum don waye xamna ci kilifa yu magi da bokku na
13: allah
12: wa
14: bañ koy jox imam ak tamit bimu ñëwé ba aksi baba señ wax ko bu nopp da ko ne man ni amu mbaxna mu gënne mbaxna am jox mu nu amu kala mu yidd dind kala am wek wek ko
12: waaw
15: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salam ala nabiy mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi nuyu mbokk yépp di len ziyara sëriñ bi ñi ngi nuyo cheikh abdou samad mom cheikh shuaibou mom seigne touba di la ziyara bu baax baax di ñaan yalla suñu borom mu yagal so yagal fan wi lool te yokula ak wër te mussal la ci mbolam dog yépp te aral la mourid yépp ba li nga naan la geel seigne touba nga défé ko ni ngi ko bëggé ñu fi ñëwoon ngir and ak bokk yi nga xamantene ñoy wa kurel liggéeyal ku tedd ki and feek seigne cheikh al khadim lo seigne ibrahim khalil mbake ak seigne cham busso seigne bay galas mom seigne rafam seigne fallu ak seigne mam mbake busso mom seigne bay seigne busso ñëwoon nak ngir tol way jamono ji nga xamantene soxna ci jugé na fi ñu bajana ñu ne won nañ ñew ngir and ko ak yow ngir xam nañ ñun ñepp sax jabor lañ waye nak lepp lo nek kenn waruñu ca ñeek kenn waruñu ca mujj dañ ko wara and ak yow ne ko ñepp and ak yow ndax xam nañ ne bu yepp wesso nek yi nek say jabot ci lepp ñu war ca and ak yow nek ca da nga fété kurel gi ci anam go xamantene gogu itam di geneen wallu go xamne warna tax ma lepp lo nek ñu ñew ci fessel ci suñu and ak yow ci lola mo taxon ñu yabal ñu ñew fi tay ngir and ak yow xew xew bu reey bi ginaaw buñ defé la nga xamantene mom lañ warlo won ci ñaan yaak diglil ya nga ci jikko na diglé ay ci mourid yépp wara taxawé té moy xamne kenn ci yaay mourid la ñibbi aljana ñepp wara am wortéfu ñaanal ko lola bañ ci taxawé ja nañ ci tawar taxawé ci mbolo ma nañ ko andé ñu sak nak ay jëm yo xam day ñew ngir fédalé ci taxaway bu reey bobu gungé ko cyant nak ndax liggéey bi bañ ko taxawalé Seigne Touba ba légui sa loxo mos ci juk ci say ndimbal ndax sa kër gëlé ci Touba Madiana 6 ubil nga ñuko ay yoon ngir ñu def fa dajé yi nga xamantene dañ koy défal Seigne Touba di ci gatanu ndaw ñi ci xam xam ak diko ju dundal jumtukaay yi ngay liggéeyalé Seigne Touba itam amu ci benn jumtukaay bo xamantene massasna wax jëm ci wala ñu soxla ko té woné woné Allah Seigne Touba la ni nga xamanteni ñun non lañu liggéeyalé Seigne Touba loolu yépp nak andu ko gëfi bi rek ay diglék ay orientation ak ay nasaih yo xamanteni mustadak di juga ci yow ak ay taxaway yu reuy yo xamanteni yenn yi mënes ko tuddu yenn yi mënes ko tuddu yoy yépp taxna lépp lo nek ña ca gëna fess ñun la wara doon loolu nak bëgg nañ ñëpp xamé ko nonu motax ñu ñëwon tay ngir fessel li rek waye la ko jitu won la waron la mbolom waron taxawé ci yeen war taxaw ci ay ñaan ak yépp mom defon nañ ko li nak dañ koy gëna fédalé coloré waye ak cyantako lal nak ak cyantako lal ak di fessiyene jaayante waat ak and ak yow ci mbolam liggéey boy liggéel Seigne Touba kurel gi kurel guy liggéel Seigne Touba la ñu tan liggéel ko ci xam xam ngir gatanu ndaw ñi nga xamantene dañ leena wara won Seigne Touba ak lim jàngalé ndax loolu bu ko ñëpp xamé ñëpp gindé ko té bu loolu mo fi indi won sëriñ bi moy ñëpp jariñu loolu mo taxon ñu ñëw fi tay ñu ngi jéggulo bu baax kaddu yi di ñaan yalla suñu borom mu def ngeen sut aw fan lool soxna sa té yalla wonalé ko sëriñ bu mag ba loolu amu ci genn sik sax nak bu ko défé li bay njabot gi yëpp itam mu sam leen gënaawam ci barké baaxu sëriñ Touba gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.